0: Gitawag nga energy ceasefire sa gubat tali sa Russia ug Ukraine nga gilay-on matod pa gipatuman. Apan bisan pa man sa maong anunsyo, wala pa'y formal nga kumpirmasyon gikan sa kagamahanan sa Russia ug sa Ukraine. Gipahayag usab ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga andam sila nga muunong sa pagpangatake sa mga pasilidad sa lana ug kuryente kung musugot ug mutungman usab ang Russia sa maong kasabutan. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matag karon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 8:07.
1: Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Labing minus 139 na ka mga tao, lakip ang 15 ka mga bata ang namatay human. Matikyaw bago sa kabangka nga may sakay nga kapin sa 300 ka pasahero sa baybayon sa Djibouti sumala sa taho sa International Organization for Migration o IOM sa United Nations. Ito po ang insidente tali sa Huwebes sa gabi o Biyernes sa kadlaon sa Golfo sa Aden. Samta nagbiyahe ang bangka gikan sa Djibouti padulong sa Yemen. Kapin sa 80 ka mga pasahero nga kadaghanan nga taga Ethiopia ang nakaluwas sa trahedya. Samtang padayon pa ang papangita o pagluwas sa mga otoridad sa 84 ka mga pasahero nga gikitahong nawala. Matud sa IOM, mahimo nga pahibangno pag-usab ang mga trahedya sa dakong peligro nga gitubang sa mga migrante nga nangita lamang og trabaho og mas luwas nga panginabuhi sa Middle East. Padayon usab ang pagtabang sa mga rescue team sa mga naluwas o mga pagpalig-on sa mga lakang aron malikayan ang susamang insidente sa maong ruta.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 8:09.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
2: Yan ang masunod nga Balitang Sports. Gandos ka na ito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumaranday og tambal. Sulay natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol ay doon antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kinil lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado ka parte sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil. Dire sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyax Labiu Carinal og sa Malabuyok Cebu. Sabit sa restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8, Chase.
1: Handos Balita.
2: Karon sa detalye na sa tuwang Balitang Sports.
1: Handos Balita.
2: Boxing event nga gipahigayon o ipahigayon sa October 31, 2026 sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagtingwa si Martin nga mapadayon ang iyang limpyo nga record og mas mapaduol sa kahigayunan nga makig-away alang sa world title. Sa pagkakaroon, naguna siya sa ranggo sa World Boxing Organization o WBO o ikaunsi sa International Boxing Federation kung IBF. Posible nga mahimong ticket ni Martin ang kadaugan bato kang Picasso aron makatubang sa Japanese boxing superstar nga si Naoya Inoue. Ang magkupot sa upat ka world title belts sa super bantamweight division. Si Martin adunay record nga 28 kadaog nga walay pilde. Lakip ang 21 ka knockout. Samtang si Picasso adunay 31 kadaog o sa kapilde o sa katabla. Lakip ang iyang 18 ka mga knockouts. Sa main event, magatubang usab si WBC super middleweight champion Christian Mbili o Mexican

0: Tinginayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaloso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
3: Yes.
4: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
3: Uy.
4: Gamito na siya panambal. Mm. Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato, nindot kayo. Minusan mi kung Visio ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
3: Oh.
4: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 o BCO. D3 Bio na ang gipasabot, Sir GP, no?
3: Mm.
4: Ang D3 Bio, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital. Kayman, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health pod sa mga gaanto sa COVID.
3: Correct.
4: D3 Bio, makapatay dyan o bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini, galihok jud sa tibuok ni imong lawas, bisan pa ang imuhang gana.
3: Ang imong appetite, nga gikontrol sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga nagakontrol sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
4: Sir GP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
3: Pwede siguro, no? Aron di tamo tambok.
4: Mm.
3: Si hunger hormone, monis ghrelin.
4: Mm.
3: Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya, makatrigger po sa tuang hypothalamus nga maoy sentro po sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
3: Dili ka kinanglan mo kaon sa tanang higayon.
4: Hmm.
3: Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
4: Magpagutom.
3: Oo, kinanon mag-jita ka.
4: Hmm. Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na ako gutomon sa
3: GP. Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin mo na i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
4: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
3: Oh.
4: Mga una ta. Gutom na. Mga una ta.
3: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mga una ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
4: Mm.
3: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
4: Ganahan ako, Sir GP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon.
3: Mm.
4: Unsaon man, Sir GP,
3: oh,
4: para kung gutmo na ko, maingon ra, sagdira na. Ayaw rag ingna si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
3: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang iyang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
4: Kay balon ako, Sir GP, mainom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
3: Oh.
4: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
3: Mm.
4: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya, usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
3: That is manually activating your sensors.
4: Mao ni rason, Sir GP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir GP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir GP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite.
3: Mm.
4: Kinahanglan daghan.
3: Daghan. Nun.
4: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
3: Correct.
4: D3 Bio. Nakanindot ani, Sir GP, ang D3 Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jug ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
3: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaloso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3.

0: Bayo. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
4: Balitang Showbiz.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Bakandos, kini musulod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na ito sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abang usabon nga pampagwapas, can friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga delisog sa panit, makapaputi, magkapahamok o makapahamis sa panit. Ano na ba kina oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Og Aix Pharmacy sa Yungon, mapalit kinis sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Epar Motors Simula Lod, nagbaligya sa mga sikanhan nga motorsiklo. Pero kondisyon, murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himala Lod. Ang Epar Motors Himala Lod, nagbaligya sa mga barato og pulido kaayo nga sikanhan nga mga motorsiklo. Sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, ano na sab sila'y pinakabag-o nga klase sa mga motorsiklo? Sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himalalod, naimutan diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dolra sa Crossing Balaas. Ngayon pa nag-iaw ginamala, ngila ni Boss Eper Garopel o Madam Gina Garopel. O ban silang anak kasi Doy-Doy o sa Paris ni Ninga Sibing. Kaban sila nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko nga sila si Janjan, JB Virgil, Tope, Luel o Janel. O kaban sila nga mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato o pulido nga motorsiklo. Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.

0: mga bag maghandos matingala bitaw ta nga gini nga mga aduray kwarta bandianon o dahagi kwarta pwede ibanig ang kwarta nila walay anak tungod kay nga naman busy man pagpangita kwarta mga bag maghandos unya kita hinoon mga bag maghandos nga naglisod sa pagnabuhi pagka naghanag anak wala man po sayo nung bugay ito mga anak mga bag maghandos nga amang po nabisi ko pangita kwarta. Amo na nga, nabisi po paghimog bata. Okay, maghandos, mau ka sa Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.23.
1: Handos Balita.
0: Handos Balita. Okay, maghandos, katong Balitang Showbiz. Gandos ka ito sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Mubulkit sa ligid o mualain sa yanta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Boss Abloy Vulcanizing Siap, kipanagyo ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Boss Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, gito nga tulumanon nga Handos Balita. Nga tulumanon lagi, Handos Balita lagi. Handos Balita, dungan kining inubadunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o bago Farms Call Star Radio ingon man sa Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na, makita o madunggan usap kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o YouTube channel nga Star Radio Tayasan PH. Doon na po tayo website kundi mo ganahan nga mulantaw sa itong anawong. Tingog rin paminawon, lantawan ng website mga bay ang www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Okay mga bay o maghandos. good morning, may buntag ka na itong tanan sa tanang mga naminaw, tanan nga mga nakadungog, tanan nga mga nakabati o tanan nga mga nakapatalinghog. Sa ito ang katulabanon ang Handos Balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diya sa Damabtikon ng amahan ng atong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Ben Barberto. Kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB mga bay. Pinangluhan diya ni SB Gleben Gabati atong silingan. Tanan po nga mga kapitan diri sa Tayasan. Pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagle o kauban ni Mamarly Benjula ang iyang sekretary at upang tibaya o itong Kapitan Andres ng Tungkaran nga mao si Kapitan Ayan Tirano. Diha po sa Matuog si Kapitan Nel Delihiro. Tanan-tanan hang, alamin ang karoon, tanan na mga Kapitan Mahigala. Kahigala na itong tanan Kapitan Andres mga bay sa Tayasan. Good morning o bay, pagpaminaw ka na itong tanan mga bay o mga kahandos. Sige, ito mahigala diha po si Pastor Isayas Elintorio. Nga always sa kanunay, naminag yun ni ato nga higala si Pastor Isaias Litorio adya sa Bunga Tamaw, Tayasan ni Negros Oriental. Samtang doon na ito'y greetings si Ma'am Jerry Intruso. Aghapuling adlaw na natumabasa Ma'am Jerry. Sorry kay Ma'am Jerry ha. Ikuan di ay mitix din nato si Ma'am Jerry Intruso diya sa ato nga Boulevard mga bay ug makandos. Okay, matupad ni Ma'am Jerry Intruso. Good morning, Byron. Okay, good morning po din Ma'am Jerry. Matupad niya, good morning, Byron. Okay ra sa tanang oras. Happy Jude ta. Jerry Kapuna Intruso ni Jerry sa Pantawan Boulevard taya sa Negros Oriental. Okay, may nga pagpangapidya ni mo, Ma'am Jerry Intruso diya sa Pantawan Boulevard. Samtang nagdungaw-dungaw ka diya sa itong Pantawan. Nindot kayo. Nindot kayo, bio, mga bay, maghandos. Gani, doon na to'y social media account nga ni post mga bay maghandos ang may pakita nga usah ang Tayasan Negros Oriental sa pinakanindot nga bisitaon nga lugar diri sa Negros Oriental mga bay maghandos diya sa Pantawan Boulevard. At pasalamatan ha si Mayor Beberberto nga ananigamot para nga ang ato nga lungsod sa Tayasan usa sa mga duluawon sa mga katawhan lukop lalawigan sa Negros Oriental nga ang ubang nga mga katawhan ba gikan sa south o sa norte nga mo magbiyahe mo kwan jud kada jugo mo hapit jud sa Tayasan kay mulantaw sa mga lugar diya sa Pantawan Boulevard mga bay ug makandos. Sige niya mga pag shout out po sa tanan-tanan hangin na mina nato makigsunan ni nga

0: na nining kabuntagon mga bay o makandos. Itong mahigala di ahala, timbaya mo kay kutob sa motimbaya at uginang hatagan o pagtagad mga bay o mga kandos. Okay, naglantaw po itong higala di ay o naminaw itong higala nga gwapa si Ma'am Silpa Kalum Pausto. Okay, nga kanuna gipanggag gibahal sa iyong banan nga maus si Boss Ruben Padilla Pausto. Boss Ruben, bayog morning diya sa Bunga Tamaw Tayas sa Negros Oriental. Okay, diya sa Bunga Tamaw daghang yun na minaw din napita si Ma'am Silpa o si Pastor Isaya. Subhan pa mga silingan na ito ang kanunan nagpaminaw ang uban nagkahilom lang mga bay o makandos. Okay, ni Nang Irma Ortega po. Diya sa kambay nga yung gugma kanunay nagsiga o nagbaga nga ito siyang banang nga mo si Boss Loni Ortega. Sige, hasta ng tananhang. Ano yung karon mga bay? Good morning, Giyod. Kanatong tanan mga bay o makandos. Doon natin mga pahibalo di ha. Arita sa ito, nga balikan na ito. Ang ito nga mga balitang lokal. Kay Ani Adere, ang ito nga mga pahibalo. Nining atak na, nining kabuntagon. Mga bay o mga kandos. Okay, importante yun ha kay kwan may naka nga preparasyon sa itong kinabuhi in case yung nag-retire na na ito kinabuhi ka nang magandang taon niya o pensyon ikan sa security social services mga bay o mga kandos. Okay, pahibalo ni ha gahapon ni wala pa ni mapos sa murag pa ni mapos sa LG Tayasan apan gay pahibalo na ni gahapong adlaw at ipangutan na si Sir Janel Inicio ang in charge sa SSS Center. O kabo niya, kung doon na mo yung mga ganahanglang tao pila na yung contribution, mga bay makandos, doon wala lang diya sa Mayor's Office si Sir General Disio kay malantaw dito ang inyong contribution sa pailain diya nga sa dilik pa maabot ang pizza diri sa SSS Awells Activity na itong longshot sa Tayasan. Okay, arito sa mga pahibalo ha. Importante pahibalo.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Pahibalo mo, pahigayon pag-usab o SSS Awells Activity, ang Social Security System, BAES o uban sa pakikambayayong sa LG Tayasan. Nagipanguluhan ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III karong October 23. Hindi ka na sa alas 9. Ang tod sa alas 3 ang takna sa hapon diha sa Municipal Cabaret Court. Niya sa mga kalihukan at Osbon, muabag usab si Local Youth Development Officer Janel Inicio nga mawi nagdumala sa SSS Center na itong lungsod sa Tayasan. Tanang serbisyo na gudiana mga bay o mga kandos sa mga adlaw.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Kailangan pahibalo sa mga bay, maghandos sa importante kayo pa pahibalo mga bay. Nga kung ati manon man ato nga itong panglawas, ati manon sa mga itong nga pangisip o itong panghuna-huna. O, pahibalo. Okay, pahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Tayasan nga mupahigayon o psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Yap o sa psychiatrist. Karong October 30, Adlam Bernice sa Tayasan Primary Care Facility. So good, alas 9 sa buntag. Okay, niya ang service yung ihatag mao ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation. Panalita doon na mo yung mga kalibog diya sinong hanaunang. Kasi mga kung hanaunang dali, may musulod nga dili mao, pwede mo nga magpa-counseling. Kana bang counseling, kana magpatambag mo. May man ang psychiatrist ang mo tambag kay parang matinawan yung panghunauna. Panalitan, kabantay mo diya. Sa man akong ban, akong asawa, akong iksuod, akong nga apuhan, akong nga pag-umangkon, nga magyaw-yaw raman yung murang musa. Kasi pa rin suru-suru ba si Giyaw-Yaw? Ato nga tambag mga bay, ipakonsulta na karong October 30 diya sa Tayasan Primary Care Facility. Kaya lisod na ba mga bay makandos, kung ang usaka ka nga balatian, pasagdan, mulala na gina mga bay makandos, lisod ng matambalan. O niya, kinatong panghuna-una o dili natin matambalan mga bay makandos, lisod na kinig muliso. Ini kaliso sa itong otok na di na matambalan. Listen, ako na problema mga bay o mga kandos. Hinoon na may sa pasiyo pa to. O kita mga lalaki mo'y malisuan sa pangutok. Di na, di kapuslan. Pagbabay niya, bagwapa. Daghang malipay ko naman. Ako na nga, importante yun. Kinasingkasi itong hanyo mga bay makandos. akini agibuhat ni sa tunga amahan itong lungsod sa Tiyasan nga si Mayor Ben Roberto nga nagkuha og espesyalista alang sa pangutukan para matiman ang mga katawhang Tiyasanon a matagbulan kini abli ni sa tanan nga mga Tiyasanon.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Mao man to sa, naman to SSS Dinastayasan karong Oktubre 23. Inya, sa Ayungon, karon yung Adlawa. Paibalo, katong taga Ayungon o taga Tiyasan nga doon na mo ilakaw niya sa 23. Inya, kadali mo, nga karon libre mo, pwede mo mato dito sa Ayungon. Atun kay alang mapudni sa tanan mga bayo maghandos. Atun sa ha, AWILS Activity Usab diha sa lungsod sa Ayungon, karong Adlawa diha silang Ayungon Gymnasium Labi. Kini paibalo, gikan ni sa Ayungon Public Information Office, gikan diya sa tumatikon nga higala diya nga HRMO to o peso manager ayon sa PIO nga mao si Sir Chris Kalumba.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Katong nga mga nagplano diha nga magsuri-suroy, magbakasyon, hala, planuhan ang daan. Katong nga o katapog uban po murag tanan dyan eh uban dili mo bakasyon dili mo soroy-soroy mo antog yun sila og Dumaguete tungod kay long weekend karong nga simanahan mga bay makandos agikan sa Bernes adto abot ni sa Domingo mga bay makandos tungod kay holiday man nung dia sa Bernes Oktobre 16 holiday ta sa to pa ang trabaho ni mga bay makandos gikan rag Lunes abot og Huwebes sa to dua ra kadlaw na to trabaho ugma og Huwebes moy trabaho mga bay makandos ada pagka Bernes holiday pag kami ini diri sa radio apa dayon ta. Ay, why holiday ning sa radyo mga bay maghandos? Mag-holiday, malong ning radyo ini. Mana ginawa to mga bay maghandos, ginaingon, ang basta kay radyo, wag yun ay holiday. Malong ranig radyo, ini ka,

0: ngadto sa October 25. Unya, pagka 25 mga bay makandos kinsa matoy kaidolo ni Janen Gutierrez. Mapil sa karavan si Janen Gutierrez karong October 25 diya sa Freedom Park. Stage said Dumaguete City. Sige, ito mo dito ha. Basig makapapicture mo. Aban, tungod kay dakang kita. Alis yung kay papapicture. Palayo. Target-target lamang dyan yun niya. Yan ang katong mga dool. Sigurado dyan nga makapapicture kang Janen Gutierrez karong October 25. Pandepende po na ha, sa security. Details kayo na. Magupoy kung ba nga ilaw nga stricto kayo. Dili pa doulan. Pandepende na. Depende na dito na sa bahig unya mga bay silang mga siyang manager o sa mga security details mga bay nga nagpaluyo o nagpalibot kang Janen Gutierrez.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige mga bay ha. Good morning. Salamat din mo Ma'am Silpa. Nga namin ako ng takna ni Kabuntagon. Itong higala ni Ma'am Jerry Troso diya sa Boulevard. Salamat niyo diha nga mayo nga pagwinaw. Ban pa itong mahigala. Nga naglantag namin ako sa itong katulabanon. Good morning ka na itong mga bay maghandos. Sige. Sa tanan-tanan lang yun. Nga mina mga bay maghandos. Tanan nga mga... Atos bon sa tanan ng mga tayasanon, pinangguluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nuno Roberto, tanang SB, tanang empleyado sa munisipyo, pinangguluhan diya nila ni HRM Oto, og Peso Manager, Chris Meramirez, kaban ni Municipal Executive, Private Secretary Ayan Bilyaren. Tanan-tanan mga higala diya, nga nabida mga bay makandos, good morning, kanatong tanan mga bay makandos, diya sa HR Office ni Ma'am Cecil Bulungaita, kaban ni Ma'am Giselaine, ni Ma'am Mirabel, ni Ma'am Olive, ni Gob, o ni Ma'am Iris, o ba pa diha nga mahigala diha. O sa tanan-tanan nga naminaw, nga ninangatak ni Kabuntagon. Good morning ka natong tanan. Happy Rosh na lang, tanan nga mga nakadungog, tanan nga mga nakapatalinghog, tanan nakapaminaw. Good morning, good ka natong tanan. Tungkol kayong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:38.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Maukad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa itong nga maabtikon nga station manager nga mausibus ayan. Hanil hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kaditri nga si Bayrey Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o mayong nga buntag pag-usab ka natong tanatangiha kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mayong nga panglawas. O manana, karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kinu ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa sakapanultiun nga nagkanayon mga Handos bisan kabuskaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita. Andos sa mga nakunan.

0: Star Radio, alas 8:40.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GDTX ay mga gadidri bayong o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higalan sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hans Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Ang atoa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan ato nga mga probinsya, Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan ato nga naka-tune in karon mga higala ning atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog ug kabaskog sa panglawas. Kauban ato kanunay mga higala nga ato ang tatak kalimti ayaw. Tatak Clinica DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapin na DTX Coffee, di ba? No, the best. Oh. Ang gatsada kaayo nga.
1: Sa himsog nga immune system, D3 Bio.

cellphone sa 098 Ton og Balatian. Diba? Huwag ka edad na. Tungod kay ang pagtigulang

ang lawas, no, lahi ra gyud ang kusog kani adto, ha? So na ay physical deterioration, no. And of course, mental changes. Uy, unsa naman is tatay, bungaw-bungawon naman, no? Yeah. O sa'yo makaingon tawa na sa tatay. No, si nanay, wala na. Nili na gyud. Di na gyud siya ma-istoryag darong. O si Mang na gyud, di ba? So na ay changes sa mental o physical nga kahimtang sa ato mga higala sa ato mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related

natin sa old age mo ang pagkawala sa ato ang tananaw, di ba? Changes, usahay, gagawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa buko, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala. Aning ato ang pag-edad. No? Dala aning pagkatigulang nato, ingno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon. May edad na ta. Uy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta. May epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga samtang batan-on pa ta. Masan munay rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pa ta idaran ato nang paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad din na. Mientras batanon bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. O. Diba? Vitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig kaya maipon manggina, no? Sa itong pagkabatanon katuntanan nga itong giinom o unsa na, gibu. Diba?

para ni mga higala sa umalabot nga panahon magkaedad ta. Muna yung usas rason. Karon pa lang daan, kanang pag-inom na to sa supplements, kung gainom ta kadaan law, gainom ta DTX 500, naantay Mighty C, naantay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on.

makatabang sa pagpa-healthy sa itong mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalanggiingon nila nga demensya. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag-D3 ba?

0: Toyota, ganaan now. Then another factor mga higala mahitungod sa pag inom nato ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kwan ha? Kaning DTX 500 fast fact mga higala nga itungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kuan ni siya muni siya'y kuan pressure, muni kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga walls sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa tong lawas. Munang arteries, muna siya ugat nga agianan. Pagpaadto mga higala sa mga organo sa tong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason, tungod sa physical activity o basi nahago ra ka o. So siyempre mag-fluctuate musaka na imong BP, na stress ka, na samot musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka kapahulay kang tarong mo, mukunhod ang BP. Ang pagkaon po, kumukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa atong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado, nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kanang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So ang DTX 500 usa ka powerful kaayong supplements. Taas og antioxidants nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals og oxidative stress nga moy usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pagdevelop mga higala sa high blood pressure. Muni usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 ka dalo. Okay, taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy Mighty C dira, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Sige. O bati gihapon mga higala ha. O ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay Mighty C. O na atay D3 Bio kada adlaw. Then ang kape na to. O di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar. Coffee nga no sugar. Herbal coffee. Nga walay asukal. Gamit mo mga higalag DTX.
1: Anong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 100?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay. DTX
2: 500. DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
3: DTX 500. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong
3: sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Harubig Market. Dugay na ko nagagamit sa

0: ex-kofi. Kaya doon na namiyaan ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang.
1: Po, si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay matrisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Nalhupong ako paa o tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, nakupag-inom sa D3 Bio o DTX 500. Nabati na ko ang pagginahina.
2: Superman for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Fold Supplement User. Dako ginga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Rosanne, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puso.
6: Pag Mighty C para aron mo aptika.
7: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Ay, mag-Mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahangla na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad ng sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-Mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
2: Mapalit sa mga butika.
7: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag og pagdagad ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom ang D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun, na paralyze or na stroke, eh, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No? Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga, gusto ni mo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. O, ha? O, ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Naani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte ka yung mga higala, oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 Bio, naanagod tayong antimicrobial supplements. Oh, mupatay ko naggagaw. Siyempre kaay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom, eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupak sa kolesterol. Mupaligo.
8: Mata, isang tasa ng kape
7: para... Ngayong gawas niya na, naabagin siya yung maayong nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Mag D3 Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 Bio. Nag-edad 2 anyos. Kung naman yung mga bata bitaw nga gaskwela,

So, okay, murag balik school naman ron. Namoy mga bagay sa kindergarten. Ay sila sa ilahang klase. Oh. Mamagin yung pinaka-importante, interested ka. Oh. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwila. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa kapsul na as butika ang atuang DTX Beauty Soap na as mga butika, ha? Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo. Kalimti ayaw, tara! Mga pelata!

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you
2: radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato usap ng tulmanon. Asa na ganin nyo mga suking, si Bobani kami nyo ni Kadragonwin, maing adlaw di Kadragonwin. And of course, maing adlaw usap sa mga suking na ito nga nagasunod kanunay. Sa ato usap ng mga programa, sa nagandaya nila mga suking, si Bihana, nanay, tatay, pahalo, nagplastada. Kung asawa mo namutang sa inyo namutangan karon hatagig pagtagad mga sokin tiwa ato sa mga pagkasigutan sa pagpromote sa mahitungod sa pagkabana sa maayong panglawas. Ang ato sa mga produkto mga sokin tiwa sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Ay makalimot ha, Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede yan ipagsabay, pagtumar, buntag o hapon, 1 hour after meal or 1 hour before meal. Sa nagkanyang sakit o balatian, manaama mo'y problema o wala sa namatikdan nyo sa inyo ang panglawas, pwede mong matik any daily supplementation, alang usab sa pagpalig-on, usab sa ato usab nga performance sa immune system, mauko na kana ang pinakanindot kayo. Kompleto na sa nutrients, ingredients, o sa uban pang klases mga vitamins, mga sokin, take paminaw. Ay magkalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, na sa ato usab nga kape nga maon Dragon Herbal Coffee Mix nga walang palpitasyon nga klases kape. Ay diliingon nga di mo katulog, diliingon nga maghapdos niyo ang kuto-kuto. Kani ang kape para usab kang nanay, tatay o guban pa mga batanon, pwede. Ah, pwede mo makainom nining ato ang klases kape. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, kabag uning mga sokin tikpaminaw nga ato usab nga kapi, ha, muhatag og dugang kusog kabasko kaligoon sa paglabing-labing ni Mr. nga to sa iyahang pares, ha. Ay makalimot niya na, ha, Hard Max Stream Coffee for Men, ha, mas hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max. Nindot ang performance and then of course mga sokin tikpaminaw, dako ikatabang para usab sa kaloyahon. Ah, muhatag dugang kusog, ah, naasa ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil with Chubaki ay makalimot nini. Good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dako ikatabang mga sokin tikpaminaw sa mga panakit sa kalawasan. Labi ko din nanay at tatay, magpamasahe sila matagabi. Gamit mo Dragon Massage Oil. Kaya disin nyo nini mga sokin tikpaminaw. Gidisin yun eh, alang usab sa papang whole body massage, ha? Mga naigala mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga duha ka klaseng sabon, ha? Ay makalimot mga sokin tikpaminaw.

0: level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Puyi, ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo! Tistingin nyo lang, gami, Gidria. Tistindo na namon nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami, Ria.
3: 50x, 500. Nati, amo na akong gilinom. Nainom ko na mga, siguro, mga 15. Sudagan sa 20 days. Hasta nang isa. Kulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
4: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuo. Giyapon ang akong tulog, subok.
6: Ang ako

0: con observo que sa kung pagkatulog kay o sige ko bangon-bangon kay mangihi then sa kung sa kung paggamit ano yung nangsada magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay kalidihan sa kong dibati magpasalamat ko sa nangsada nga nakapaminaw ko sa radyo nga magigiya sa nang nakatabang sa kong balatian. Salamat na Marlene.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
3: Prudencio Gumati, Salvador Gutalat.
4: Unsa dayon ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
3: Kwan kanang wala ko kusog dahil hindi po ko katulog.
4: Unsa dahil hinungdan nga nung nawala man to imong kusog na akay gibati kanhi?
3: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang ang stroke.
4: Okay, sir. Humani mong inom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag-alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
3: Oh, maka na nagkukusog dahil ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
2: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room. And the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete.

0: Inaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit.
1: Tinutukso-tukso ang aking puso.
2: Para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o astasan ka inyong sinang kaayuhan sa inyong panglawas.
3: Perpetual Help Community Cooperative Incorporated o PHCC atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet ug computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa, nagamit ko rin Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay good mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makafil po ko nga na ipamanhod mo na nga inom ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mo tang sa National.
9: Yakapin mo minsan.
10: Quick with air. Or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Adong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
13: Ako si...

0: Holmes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian.

0: You're tuning in to 98.3 FM sa Radio Taliyasan kay Basta Nakastar si Kat. Oy mga kastar, welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat og sa kinatibok ang first sa 98.3 FM sa Radio Taliyasan. Oy, adlaw karon nga Tuesday, October 14, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Anyways, lungsod sa Taliyasan ako 28 ka barangay lakip na usabang mga kasilingan ng mga lungsod og Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon og Visayas, tibok Pilipinas. Good morning into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana
0: all mabani ko ninyo mga kastahan taman talas 12 sa kautuhon mamasyada na sad ko on air. On sa pay inyong gihulat sakay na. On sa ninyo pagsakay, all you have to do is to call or text atong official call and text line, but later na kumokater ha sa atong smart line 0969-484-5454, sa atong globe line 0956-664-7734, sa atong website itype lang ang www.radiotayasan.webla.com, para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong padangat o mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod Shakawanangan again. Gapnod Shakawanangan. And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Taliyasan. Again, Star Radio Taliyasan.
2: Sana
0: thank you kayo sa mga supporters, sa mga followers. We are already now 60,000 followers. Star Radio Taliyasan official Facebook page. Thank you so much, mga ka-star. Ang tanan. Or kamo ang nabisbisan or kamo ang namisbis. Nabisbisan mo sa ulan ni nana ba na kay naabay panahon nga masalibuhan ta. Diba? Speaking of shower, bisbis manguna pagdating sa Bisaya. Diba? Diba? Okay, very good. Mga bago uma, mangunguling, mananggiti, mangingisda, kabumbiruhan ka pulisain o guban pang mga public markets, tanang mga publiko, nga mga merkado, shout out. Of course, this is my Ronda, Barili, Dumanho,

Mihiyo, kumusta mo diyan sa may badyan? Maayong padawin sa Bukit Shaton, Santa Catalina Bay 130, and of course, si Basay. Sige, diri sa may tayasan kung tanon. So, kumusta man mo, mga nagservisyo po sa tuwang barangay. Sa mga sa tuwang kaiksyo na diha, maayong adlaw kaninyong tanan. Siyempre, malay natin. Hindi ma tayo nangarap na mapansin tayo sa ating programa, pero with our uniforms, di ba? Maila ka kung naka-uniforme ka. Ay, ikaw ay isang pulis. Ay, ikaw ay isang bumbiro. Ay, ikaw ay isang abogado. Tika, og tindahan. Diri sa tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may ayungan, mapalit sa Boyka Girl o Lorraine Drugstore. Diyan sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax, love you, Karinal. Stand by! I'll be right back after sa pipila ka mga pahidumdong. Di nila ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay Basta Nakastar, sikat!

0: Sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Kapalit sa mga butika. Ditribayo!
2: Ako ay Roseline Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsigar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para...

0: ayo.
1: Mga bata, aron abdik ang panghuna-huna.
2: Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
1: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi.
5: Ang ako mga anak yung 7 kabuo, kaduha ko na sakuaan na ay mga gasgas sa akong matris. Punta sa doktor na igasgas tungod siguro sa akong nakuaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa agusan nila, sir, nag-aawha ko sa akong masilingan. Na ako ginabati, mo na akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay o mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong sumitiba is kung...
6: Nakabala. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug was ang 912.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtag. Giahuwag na ako katong mga wala.
9: Maria Bunangera on air.

po na yung mga nindot po nga segment ang progress sincerely ati ano manilang background ang tanang programa sa Star Radio tayan so, from shine and to shine off speaking of from pitaw kanunay ni silang lagubo na nag sa Star Radio tayan ito ara nagito

Oo, kanabit higa hangina. Nagkakita sa nani dito sa Dumaguete. And usap po ni sa team. Punta, speaking of cellphone bitaw, akong pasalamatan ang usa sa mga stall diya sa Tayasan Public Market katong Signal. Na pwede ka mo cash in, cash out. Salamat kayo, sir. Ipagpadulong na ako sa akong kliyente. Paghiling na ako sa akong bag, wala na akong cellphone. Yeah, wala po dito yun sa ako ang kliyente. Silang panibalay, wala jord. Wala jord as in. And of course, nibalik ko sa akong agi. Hapit pa kong butika. Hapit o katong usa sa mga kananan. And of course, na dito pong napita. Pag-abot dito, yadi ang gipo, Sandra, kaya nabilin akong cellphone. Salamat kayo, sir, ha? Kung unsa ka kamayo sa mong kinabuhi, at tura po kay butang sa mga mayong kamot. Gamit kayo na ako ang cellphone gitin taon. Kaya bitaw ang imong panginabuhi, sumpay na sa mong kinabuhi. Bitaw kay Mobe na po na itong panginabuhi, di hata mo connect. Salamat kayo, sir, kaya ako usay may pagkadangagun, magugupod mga kastar. Ay, nako! Pastila na! Tindagan kay Tanggi, huna-huna ba, murag usa ka barangayan. Unsa pa ka, kita ang kapitan sa barangay sa? Diba? Di po lalim. Kanabang, kanabitong nakakay panerbisyo, unsa pa ka? Diba? Nang di yun na to ma... Di na to matamay ang mga nanerbisyo. Kay dili lalim, daghan kayo po sila. Kay ato bang mabutang ba? Kung baga, kita naasa lang na imutangan, dili po lalim. Last for day chat, 7197. Yes, hello, good morning, Sir Daniel. We're gonna be like a tamboy. Yung una yung grocery and tal. Good morning! Sir Daniel? Murag na siya problema sa connection. I think so. Kay wala-wala man ang signal sa iyang area tingali. Sir Daniel, you can call back. Yup, call sa ato ang call and text line kaya akong gigamit ang akong personal number. Salamat kayo sa pagsabot. Alright, matod pa na rin Jason, si Ponteras, good morning! Good morning, Jason! Ito na yung silingan diya sa kambay, kumbaga, dili totally nga silingan dyan, makita ang balay, kumbaga, silingan nga, setyo. Ginalyn Pasiel Tolomia, good morning DJ. Maria pa, shout out to my best friend DJ Leonard and to all our friends, especially to Mama and Papa. Thank you DJ, watching and value Hermoso. Salamat kaayo ng marami. And of course to all our avid viewers, of course to all our callers, and of course to all our texters, commenters, reactors, thank you so much. Yup, and still, you are here with my program in 98.3 FM, so Radio Tayas, and thank you so much for being with me. Okay? Alright, take me to your heart.

0: Ot sa sa gabi hangtod alas 10 sa gabi. Diba? Ano si Byron ni Bay? Busy kaya na itong Byron ni Bay? Well, hindi na ito kalimtad. Kugihan? Ambungan? Tisoy? Bay, salamat kaayo. Dito kayo si Byron ni Bay. Makadasig po kayo kay Berry. Very entertainer. Sana bitong si Aupod siya. Seryoso po niya siya at the same time. Pagdatubanan siya buhat, mga ka-star. Of course, nag-response na rin. Ito masayo, ignara ko nga wrong ha. Sinali. Ha? Pina, sige na. Love you sa imong greetings di ha.
1: Okay, ang nangangakon sa yung good morning da rin. Ni Ate Ate Sitani, Ate Sirling, Gitin Tani, Tari Sitoy na, Sani Sani, Ate Elinda Aliyo, sa tanong ako mga, sa tanong ako mga kong bubalik na parang kirama rin, buwasa sa sarili ko, may dahil sa
0: sarili ko. Ay, nani si Mahal! Sana all! What's your request?
1: Para kong yun.
0: Okay, inspired ka si Linard.
1: Salamat
0: sa iyo ang lahat. Okay. Mura na yung mabalitok naman ni Ron si Sir Linard. Or tumbling ba ni Ron ba? Sige. Salamat kay Sir Linard. Basta naka-star. Nandiyan. Nalikunan taning taytayan. Kay Moagi na ang duha kabinuhat. Si Sir Linard o si Ma'am Jinalin Pasyol Tulumia. Bunga, Bulgara na niya. Mita ko, matut pang Ma'am Iba Urina. Sana all, Linard! Ha ha ha! Ana, itong audience there is Ma'am Iba, Sir Linard. Nagpalakpak ang mga pako sa kalanggaman. Hamo po kang palakpakan. Nabihag ni mo ang kasing-kasing ni Ma'am Jinalin. Ma'am Jen?
2: Mauba?
0: Ma'am Jen? Hibok-hibok na lamang. Hala, matat pang Ma'am Chinalin Pasyol Tulumia. Hala, oy, salamat sa greetings, best. Yee! Malangas, yukod rin dapita. Sige, oy, balikan na tamurong taon-taon. Yung nanay na-inspired. Balik na ko, ha? Basta naka-star si Kat. Mabina sa tagpibila ka mga pahinomdom.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy.

0: deu.
1: Uf, chama.
0: Sakit sa hawak. Nanay, huwag ni tatay.

0: Okay lang.
1: Nya, yeah, sumpayan na po na itong imuha.
2: Kaya ko ialay ang lahat sa'yo kahit ako
1: ayo pala ay sisulubot.
0: Ako nung imong anak, ako nung pupil.
1: Oo, tinuon.
0: Ako lagi grade sila tanang mga maestra kay wala ko pabalo sa mga ngalan tanan. Diha sa tambay sa mga nila ni Lita, Pupil, Jufort, Alfred.
1: Oo ka na.
0: So, nilanday na Rilin, Marilin. Sige. Kung katala na lang, di destayasan ka pa nga, amigara ko yung daghan. Di na lang ako mga nalang. Nanday Arasil, kayo mga taga-agradyo.
1: Oo, amiga, mandi mong Ma'am Arasil, no?
0: Oo, lalipay siya. Itagaan ni mo.
1: Oh, dili to ako akan Ma'am Eva Urina yun to siya tayo.
0: Ay, okay. Nagalipay ni Ma'am Eva.
1: Oh, bitaw. Ako, taytayan na yun ko para mapaabot pag ninyo yun. Ang iyahapon nga.
0: Taytayan ka na. Siya maoy sakyanan.
1: Oh, my God. Ma'am Eva, si kamo yung sakyanan. Oo, niya, kamo.
0: Niya,
1: kamo akong, kamo akong mga tuklang. Ang kimusa mo tubog at ang taytayan, ani.
0: Oo, taytayan, tiyugta.
1: Na, pwede inyong tiil itok lang. Thank you, Ma'am Alma. Salamat kayo.
0: Sige, salamat.
1: Basta na, sige, yun sa'y title.
0: Lubat na ba?
1: Uy, nanong nalubat naman hinoon eh. I-charge, i-charge or kumalubat, i-pipian ang battery, ibulad sa lagit nga bato.
0: Puro kayo nalubat na.
1: Agay! Sige, sige.

0: kay mo na lang sister for Miss Pa o sa yung pamilya o ni Ma'am Eva. Thank you Ma'am Eva sa imong ipanghatag ka na mga kanunay.
1: Okay.
0: O kanara ako ni Jubinel eh ay asa ng dagero bataro busy mo itong tawag yung
1: taga-bayawan. In love ni nga itong mga friends. Sige, sige.
0: In love na rin mga friends na ito Miss Pa kay kapong gidayala na ako gi wala na ako gitapal ko na yung Miss Pa yung gi Mapsyan na pong ko
1: Tuan atog bayawan.
0: Tuan dagero bayawan ng bataaron.
1: Sige. Anya.
0: Saya na ng pamilya Miss Pa og ni Ma'am Rose Chachito og ni Ate Lizzy Ate og ni Sir og ni Rodel Balsomo ni Kuya John Rick ni Lula Caridad og sa kanan na lang namin ng Miss Pa og kanan na Miss Pa Moreco sa Ugso.
1: Ang siya title?
0: Ko na lang sana ngayong Pasko.
1: Sana ngayong Pasko sige.
0: Kanara Miss Pa. Kasi tama mo kung ganina ko wala live si Miss Pa. Manawag yung media.
1: Kanaba. Salamat ha sa inyong paglaag diri ha.
0: Salamat Miss Pa.
1: Alright, sige. Pag-ingon akong basta naka-star, tubag mong dungan og sikat. Basta naka-star. Oy. Hain naman to, nangahulog man, the wives. Oh, sige, basta sikat na mo. Alright, mga kastar, maminaw sa tag-importanting pahinom-dum gikan siya nan. I mean, gikan sa dragon fruit, mga kastar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa ayon.
7: Ang bukang bibig.
8: Up. And of course, may
7: sana di lang puro sana ang bukang bibig.
8: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sab kang nari tatay o guban pa mga batanon pwede ah pwede mo makingato ang classes kape ato sab nga hard nga sokin tikwa

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Nabay speak.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman nagagamit na gud ko ani niya bisan pag wala ko

0: galit sa mga butika.
1: Paminaunta ang testimonya kung unsa kay epektibo.
2: Tumama yung hapon, Ma'am Shane.

0: Maria Bunangera.
1: Oh, gani anata sa to ang drama on the spot on air segment, mga ka-star. Di na din natulungan nun. Yes, hello, good morning again, Sir Leonard.
2: Good morning, Pansa.
1: Good morning. Yeah. Kumusta mang in love, boss, diha? Yay! Ay, daw, oy. Niki, ay, na po di ang kasing-kasing, ay. Ma'am Jen, chill ka lang diya, ha? Trabaho lang, walang personalan to, ha? Munay na kanindad kay supportive ni si Ma'am Jen. Okay, sige. Sir Leonard, ipaki-recap sa mga pangitabuan sa miyaging episode kahapon.
2: Okay, mga kustar, no? Ang miyagi sa itong sugilanon nga nailan na itong mga karakter sa drama.
1: Mm-hmm.
2: So yun, nahadlock sila si Tricia o si Michael nga man si Lola Isko tungkol kay kanang takdol naman ko, no? Kung siya may nasa takdol nga buwan. O karoon, ano yung kadawang yugto sa itong sugilanon? Takdol.

0: Miguel. Tabangi ko hanip aniya. Kanini sa kabana. Maliog Miguel. Tabangi ko. Dili na na ko kaya.
1: Hindi ko kabawin.
0: Pwes, kinala magkataon ta. Palihog ko kuha ani. Kuha ani. Ani, kabugat.
1: Kabugat ang...
0: Dawata niya. Kanini ah. Kabugat. Tabangi ko.
1: Alicia. Alicia, ¿qué pasa? Tay.
0: Tay.
1: Galo, ¿qué pasa?
0: Manimalos ko tungod og alam sa akong abahay.
1: Pero, wala ko kay balay o sa kakusgan ang mga dilingo nato.
0: Mao ba? Aminin mo ka ng dilingo nato na ay mga maayo o naapoy dilip maayo sa mga natong mga tao. Diba?
1: Pero usaray baka paluya sa tikbalan.
0: Unsa ba niya?
1: Kung malamdod ninyo ang iyang gold na buhok.
0: Nganong daghan kang ahos?
1: Tamo, tabi.
0: Agi, Bogod!

medyo may pagka-horror ang atong ang eksena sa drama, no? Sige. Itong mga katungmaong drama, salamat ka ito kaya disclaimer. Okay. Sige mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 33 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon. O katong moong oras, gatod ka na to sa Pinoy's Inato Food House, mga ka-star. Ang Pinoy's Inato Food House nag-offer og mga lamian nga mga pagkaon. Nag-offer sila og Food Pinoy sa version sa masahalang-halang dinuguan pork stick, humba, minodo, nilobihang monggos with galabasa, okra, and malunggay. Puso salad, adobong debong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork, pansit bihon, pinakbi, tortang talong, og tortang sihag-sihag. Pwede po sila mo-deliver with and poblasyon tayasan. I-PM lang ang tag-iya o tag-dumala sa iyong Facebook account. Felicitas Baya di Baguio or contact sa iya hanga number 0967-184-0297 or ani nga number 0975-330-1881. Naimutang lamang kini diha sa may poblasyon tayasan near Catholic Church. Ang Pinoy's Inato Food House gipadagyo gidumala ni Ma'am Felicitas Baya di Baguio uban siyang assistant Sam Ganaganag and Meredith Duhelio. Open sila every Monday to Friday. Alas 6:30 ang takna sa buntag at taman alas 12:30 sa hapon excluding holidays. Unsa pa niyong gilat kung naa namong tayasan gikan sa biyahe? Bisita ka lang ang Pinoy's Inato Food House. Sige mga ka-star, ato sang i-planning song request ni Miss Edna. Sana ngayong Pasko by Jed Medela.

0: 당신.
1: Mapalit ang Ayers Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasa sa Ayungon Butil.
2: Mga
3: Good go! Ubay ang mga sagol at natural na mga sangkap na ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 agad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No kay makapabasko. Kung yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Nagkang salamat.
6: Si Idmalin Balansagong ko, taga Prokotso, Kabanglasan, Bukidnon. Gigalamit na kong product mo is ko ang Cervicare kay kung ano, magkuman ko ng dyslinorya hun. Tapos, kanang every time na magdalaw ko ng station, isip ko sa kay estudyante, maka-absence din ko tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Cervicare kay, tugod na nagtumay ko naman kay, okay na karoon nga, okay na ko ng station. Salamat kayo.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong
3: blood o sa kahilom pero delikad kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo hinungdan.

0: sa itong mga suking tingpamin na salamat kayo. One meaning, wala siya kinatatakutan. Patagsatag siya pa. Sige lang sa mga station manager. So, ayon na niya lahat sa kinatibukang puerso sa 98.3 FM Star Radio Tayasa. Sige, hapon kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako may ingon, bisan na loka pa kaman, barug o badayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May papaningon to. Bye-bye. Ang pingugan po. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
5: yes,
6: Mill.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
6: yes.
5: dugay nang gipaabot ang atong Hard Max

Paminaw. Diri at ihatag o ito.

Nance Coffee ang makapalit po ko. Nance I drop. Then ang akong gibati din kanang usahay ang akong bibti mo saka din. Di ba ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa iblog nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, hindi po paminaw aning sa Sincerely at the Island. Dagan magkayo mga

0: testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So akong gi-trial na several capsule o UAID akong gi-pari. So muna kini ang gi-maintain o dagdan kita yung salamat lang at si Eileen sa iyang plaga.
1: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
2: Po si sa milik tabalibis kaya kuroso eh sila po sa lich mo at ako'y customer kapanganak niya mag-okito kayo ganit tumala na ba gawas ng bata already gamit niya ang Huwanda Oil. Tamo nga wapak sa gamit na so layigin niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil aksyon at tarat akong tutunlan.
3: Hindi ko kayo naman siya, mawag na tanunan na kung gamit.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Do ang atong digestion pabawat.
6: Sandali, aking pilit mabati.
5: Oh, no! Na! Dragon Fruit Gold!

0: kumanta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay
2: Asta San
3: Pagpalaran
4: kahit anong
3: tumog kay
5: P-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamuga.
6: Personal loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Agi.
9: Naunsa ka din ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
8: Dili uy, gikan mangugko sa gym kahapon pag-uli, nabasa pagid kog ulan. Dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
8: Imo na bukong binuangan ha.
9: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana din ingredients ani no?
9: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O darao, sulihi dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
9: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulihin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
8: Sulihan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch drinking water. Nakasiguro ka.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahin.
1: Mga luha, punong na sa...
2: Siyang ipanggamong labang pagkandapo.
0: Dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
3: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
3: Kuya Cardo Villaronte.
4: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw ug welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang, di ba, dagaton ka. Naot pa ang tanga, ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si Piktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lulo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dilidaling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kumplito yun. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw! Pagkatamis tagamtamon o gandumon, sa atong panagtipon ikaw og ako nagmalipayang. Sa tumang kalipay, gitabyog o giduyan kining dughan, kaysa makabibihag mong katahom na kaangkon sa hilabihan. San pagkadtong ng gilak ng perlas sa kadagatan, di ikatanding sa kamaya nga akong naangkon kay kining dughan sa gugma na tisukan, gugmang mitubo o matinudan. Adlaw gabi, ikaw akong kakson. Kay ikaw gisaaran nga wa'nay lain nga unungan o mahalon. Ibugtian mo sab sa malamaton mong pahiyom kining kasing-kasing ilabihang pagkamalipay. Sa imong pagkamaparaygo nanduraon daw kawanangan. Gitayan sa kabituunan ang sidlak sa katahuman. Kining kasing-kasing sama sa kawanangan, gidanagan sa paglaom sa gisaad nga way katapusan. Sa dito na ako sa luyo sa akong nabalitaan. Ikaw nagluib ug nagpauraray sa mga bukton sa uban. Gilingla mo ako sa imong pagkabakakon.

Lig ako imo radiaing pahimuslan o gilaro. Kaanugon sa kong hinaguan nga ikaw akong gihatagan. Ilik ka man di ay kasaligan apan buot ko ikaw ang gakson o hagkan. Aron kahulipan katong kamingaw nga hilabihan. Sakit tungod ang imong katahom ang itunod na sa dayong kapahulayan. Sa nagdagan ako aron ikaw akong maabdan, imong mga sa ako nang ikalimtan o gipasaylo ko na ikaw ang daan. Daw mapikas kining dughan o matiti kining mga luha, kay ikaw bisag kanus adili ko naman makita. Kapilan man nga katuigan, di ko gayon ikaw malimtan. Ikaw mahanaw naman sa hingpit ni ining kilira. Larawan mo na lang akong gakson og hagkan, kay ikaw kanako sa hingpit mingbiya naman. Larawan mo na lang akong magakos og hagkan. Luoy po din taong kayo, kayo maulang yung magakos.

0: ko lang na may iba ka palang minamahal. Di na sana ako maghintay sa'yo ng ganun katagal.
1: Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Kuan kuya Carl Baday, isa kay gayon to nga birthday sa akong igagaw.
1: Mhm.
2: Din karo invite ko di dito sa tambong ko kinilang tag sarat ka ka og karne ibanat ko. Kuya Carl sa banat panit ub ana.
1: Mhm.
2: Kit-kit pagbukong nga nasa mga apitada. Uy, Kuya Carl, mag-uli na ako anong pagkagabi. Pirtin sa kita sa akong siya.
1: No. Mm-hmm. Dayon, ang sabi mong gitambal?
2: Ang kagtong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Mm-hmm. Moya kong gihaplas, Kuya Carl, pati sa akong likod, pati sa akong batang.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Pati na akong mag-itiis ng ngut-ngut naman.
1: Mm-hmm.
2: Kala, ginoon, saan naman itaon? Uy, basi panuhutan mo ko. Ay, Kuya Card, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kong hindi kong hindi ani, hindi man baho.
1: Oo, oh, nindot
2: wala,
1: kayo.
2: Wala, araw mo din haplasan ni.
1: Sige, ah, kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, Kuya Card.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan mi sa Miss Oriental.
1: Naawan mi sa Miss Oriental.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
3: Ay, ako si A.C. Maribel Orok, taga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
1: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Hindi din kaayo ang Animal Vita. Kasi din kaayo siya mo kuwan ng tubig, ng tubig ang baboy.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, ganyan na siya nakasiat ang iyahang lawas, may mukad siya dayon.
1: Mm-hmm.
3: Hindi din kaayo siya gamiton. Mga kuwan, gigamit mo na ako sa mong manok.
1: Samot na sa manok?
3: Oo, samot na sa manok. Ang isang gigamit, hindi ko kayo.
1: Kanya, kumusta ka ron ang inyohang paggamit, ana?
3: Mayos si kayo siya gamiton. Ganahan di kayo mo mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gamit ko sa akong anak. Unta ng Animal Vita, kaya na, hurot namang gusto.

0: mo gamit anang Wonder Banaba Plus.
1: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
0: Ah, nakasulay na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
1: Oh, kay karon kay saon na kay mangkal to siya mangingod ka na. Kaghan siya mangingi, di man. Sige lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga-Kadlawon.
0: Mm-hmm. Unya, okay na iyang pagpangingi karon.
1: Oh, okay na, sir.
0: Ano si ngalan?
1: Si April Lo, sir. Dotos me.
0: Taga?
1: Aurora Sambonga. Delito.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out kuya Carl sa kataong family, especially kay Tatay Bubong, Nanay Vilma o akong anak nga si Zeya from Vanessa kataong from Aliusa North Cotabato. Aslang ko unsay tambal sa insomnia og taas pud og blood sugar. Barangay Kapayawi kun insomnia Vitron tablet. Taas og sugar Wonder Serpentina Plus. Kuya magreet lang unta ko sa akong mama Marilo Rilion. Manghod Miracle Rilion ug akong anak nga si Saramay. Kuya, shout out pud mi diri sa Mangga Bulong, Sambuanga City from Roseline Francisco. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cards, pa shout out ko kang paring Pring Hawinay, Biboy Hawinay ug kang Yam Yam Hawinay. Pa shout out Yaya Bit, salamat no. Imbaya ko sa akong mga friends silang Tilma Maglasang, Maymay Martil, Katilin Chavis. Ima o Karisa, Lani Dagini.

0: Day Maricel Munieva, Sunny Sukairi og Vineralyn Asutigi og Orly Kim og Lina Batuon. Kinitanan gikang GC Sokong Burok 13 Poblasyon Balinsa City. Salamat sa pagbasa. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mong anak og Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog o niya may pong mututoy.
1: Pangalan og address.
2: Vitron Sayandong sa Sakop sa Lantapan, Tiwanggay.
1: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
2: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit. Hindi kaya kusaon. Pag gamit nila, kakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
2: Isa pa sa mukha akong napalit.
1: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
2: O, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
2: O, kambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
0: Nana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup indot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup, sig duwa lang og cellphone dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog man ganan tulog, ganang kaon basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
3: Ako dai si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kana lagi akong mga anak, sir. Nga kanang dali kayo mo ko inig patulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani, wala pa isa ka bulan ako sila gi painom.
4: Wala pa kabot og usa ka bulan.
1: Pilay edad sa imong bata, ma'am?
3: Ang kaning panganay nako, 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan. Okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi ako matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos masaya, mas kuha na nalagay, adlawan na, usap mo mata.
1: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
3: Okay na kayo. Kay dahil sa una nga, mula pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila og kaon karon.
3: Oo, tapos ang katong ihang style bitaw, sir nga sa kung gitext nga, kuhaan, nigma, sakitan siya or unsa din sa makuhaanan, muutong dayon.
1: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
3: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan ang murag tay diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
1: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
3: Katurang Vitron syrup.
1: Onya, kumusta na naman sa karon?
3: Makasukol-sukol na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kay sir.
1: Okay.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para man sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kini niyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik o kana ba kana nga mga problema kun agyo kay problema sa pagkatulog pati pa itabi gina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
1: Ma'am, kisa ka niya itong pangalan?
5: Si Emilia Flor, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sol.
1: Okay. Ma'am, kining nakadawat niya sa imuhang text, dres sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? O gaunsay na kayo, ani?
5: Kanto ang nag-text na to akong anak, kaya ako di man ko makakita. God, kuan ko, diabetes ko, nanay katarat akong daw sa mata. Then, kining diabetes, dili man jud ka makatulog ani, makatulog ko mga sa kaoras o nga sa oras, niya makamata ka, di na katabalik og tulog. Manang mupayat pag-ayo ang lawas sa saka diabetes. Niya so, karon kay...
1: Diabetes ka, o niya, gisuwayan mo paggamit ka ng Vitron tablet, kaya dili ka katulog?
5: Oo, nag... Okay, di man ko katulog niya. Sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya. Daghan d'yo kong madunggan mo to. Nitisting d'yo kong palit niya mo to nga. Ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda d'yo na ako mga 9 p.m. tulog na yun ko pagka... Pagkabuntag, kung sa'y purman ako paghigda, maura po'y purman ako pagmata. nindot na yun akong tulog. Tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Eh, maglisod, magbawas lagi ng usa ka diabetic. Manang masamot taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Diluya akong lawas, lagsik akong lawas. Karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
0: Unana ka dindot ang produkto nga Vitron tablet. No? Shout out ako mama Shirley Ilaw kay wala namin nagkita taod-taod na pakanta lang kunol sa iyang paborito. Ikaw ang kusog, ako di ay si Ritzel Ilaw taga Klaberia, Misamis Oriental. Aminaw ko sa imong programa, shout out ko ni mo para Maylin Cariaga sa Basak, Mandawi, Cebu. Pagaray ko sa Lampay family ako mga igsoon. Si Bainalin Lampay, Oxidin Lampay, pati si Sandra Lampay, nagpagaray si Almayda Lampay. Rit lang ko sa akong mama Lolita Bariquatro, kay Binzi Bariquatro, kay Kukong Bariquatro, kay Bijon Bariquatro. Always sila naminaw sa imong programa. Thanks kuya si Inday Deni from Kadingilan, Bukid. Greet ko sa akong GF nga taga-Digo si Martis and Andy from Jensal. Shout out ko tanang mga opisyal sa Purok Sais, Poblasyon Lantapan. Request ko gusto gulong ng palad. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider. Maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kuan ba? Naka na nga, dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili man na, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ang nakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1-year-old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, naapon may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay o Wonder C Plus nga kapsul. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pagkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga kapsul. Ha? Kanamang ato ang kuan ba? Kanamang ato ang Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan ay. Kanamang itong blood pressure. Hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure. Hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure. Kana high blood. Mo manang lactose ba gastro? High blood ron magkabay? Kanang high blood pressure. Pasabot na kanang kung na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Mo nang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care. Ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem. No? Kana pong ato ang Wonder Hemo Aid. Kaniya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit. Parehan man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kanabitong desire nga magkapi labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mao na ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pag abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kapi ay, mao na Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. O na advantage niya. Ha? Akong mga parinti sa Gahar, Carmin, Cotabato, pamilyang rinduan, pindaupan, o mga taga sinakulan, mustang maing pagpaminaw ninyong tanan. Great na ko, anti-family, barrel family, kapangpangan family, kaitong family, o magadan family. Mag-aray Luloy Anita sa Anahaon, Maramag, Buginon. Salamat, Kuya Carl, si Warlito Blanca, Barangay Bagong Silang, Mabuhay, Sambuanga, Sibugay. Ito na ko akong anak si Biboy Tampo, akong mama Merlin Tampo, diya Sityo Cubayan, ibinto ni Pasugong Bukidnon. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Nestor Di Balansag. Taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Title siyang balak kay Pangindahay. Antuson ko ang gitingal kanako sa kapalaran. Kay mo'y badlis nga akong naangkon din sa kalibutan. Nang tanan nga kagulanan, ihangad ko lang sa kahitasan, uban sa mga luha na nangatagak ni ining kaapingan. Kunon sa man kasakit sa kapakyasan na karon akong nahiaguman, pilit ko kining dawaton, kay mo'y palad kong naangkon. Kapanwa ako kawad-i sa paglaom, masaunahan maangkon ko ang matamis nga kadaugan. Tungod kay ang kinabuhi puno sa mga pagsuway, na ang kasakit o gahapdos halos muman ikamatay. Aban kining tanan nga hulga lamang sa pagsulay. Kunon sa kaligon sa imong kaugalingon, na makigasdang o makigharong sa masakit nga hagit sa panahon. Ugo niya muabot ang matahom nga kabuntagon, inubanan sa mabugnang huros sa hangin sa kinayahan. Dinuyugan sa huni o awit sa mga kalanggaman, timaan nga nahanaw na pag-usab ang maitom nga kangit-ngit sa kagabiyon. Huwag mo puli ang kahayag sa silaw sa Haring Adlaw. Pupunting ang imong tinanawan dito sa layong inahan. Makita mo ang kalainan sa palibot nga imong dipuy-an. Daghang mga butang na nahanaw na nga wagtang. Kayang tao na ningkamot man alang sa tawhanong panginahanglan. Huwag ay lagi tao abuton o galuya nga wadamha. Bangon ayaw padaog sa mga tintasyon. Padayon sa nasugda nimong gimbuhaton. Basta ang tanan mong gibuhat na asa matarong. Kunon sa man kadako karon sa imong mga paningkamot. Sa unahan aduna kay ganting mapaabot. Padayon lang sa maayo nimong binuhatan. Sa dili madugay maangkon mo ang kabulahanan. Unsa pa man ang imong paabuton, ang panahon muduyog man sa plano mong matarong. Hangay mo kining ipadayon sa unahan. Aron ang kalambuan o patigbabaw sa tanang panahon. Kaning Pangindahay Nestor Di Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Kung mawawala ka. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang di Baminaw. Sa atong panaguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Ha? Ipo niya itong mga music dari. Ato na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
1: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alauna, 35.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumusta gmaing adlaw Martes ka natong tanan? Sa pag-ausa pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 13, 2026. Lais matampo na usap mga itong paghatag at pagdagadan this time mga itong letter sender. Usa ka nagngalan.

capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby fair alang sa musumat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagana na ngutana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang itong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa itong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: nagpalamag ka ni mo, Fez, sa imong papadangat ni mo sa tampon ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jones na ng mga nagapaminaw karong yes. Tagna.
0: And of course, yung atong URP professor, Cap Jun di Asis.
2: Yes, mayong adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Mura magkag naluya lagi, Cap. Mura magkagoan. Anyways, kini bang sitwasyon karon ni Fe o ni Martin? Sino mo pwede nga ikaw ra isa mangita? Eh? Kinahanglan gid duha gid mo maning kamot sa kalisod sa panahon karon.
1: Yes.
0: Di ba? Ka-crisis sa panahon karon di gid pwede isa ra mo trabaho.
2: Abi ba nako ang babae na ang mangita karon panahon na?
0: Depende
1: well,
0: sa sitwasyon.
1: Common na siya karon nga panahon nga ang mga babae no capable na pod mo provide.
0: Yes.
1: Pero the question is kanang ngano man nga ang babae ra no?
2: Kaya pwede man kamo lang lalaki sa balay.
0: Dili man.
1: Kaya ha, dili
0: pwede. Actually, dili man lalip ang trabaho ha nga ikaw ba sa babata, ikaw maglimpyo, ikaw maglaba. Sa usa ka lalaki, okay na gina siya. Kaso lang, wala po enough nga panginabuhi si Fe.
1: No, dili nga nakadako ang iyahang mga, kung ano iyahang income.
0: Kay unta,
1: para mo ingon nga satisfied or okay lang, balag nasa balay ang bana, kay, okay lang.
0: Nakoy nailahan, auntie, no, sa side sa ako husband, no? Ang iyang husband, teacher man ang wife. Ang iyang husband mo, yes. Nag-atimanta na sa mga bata. Eskwela,
1: yes.
0: Limpyo, maglabatanan. Wala na niya ipatrabaho yung bana. Bailo tayo, ikaw atiman. Pero nangahuman nila mga anak eskwela. Fine, okay na gid kaayo. Ang ilang sitwasyon karon nag-retire na iyang teacher. Ang teacher, sila doha, loving lang gihapon. So, depende man.
1: Depende sa setup.
0: Dako, magdako man siguro, mahimo kung sa ka-teacher. Pero, kinisitwasyon man good ni Fe. Felisod man.
1: Diba? So, dapat sa ingani nga sitwasyon ni Fe, kinahanglan niya na siya kaabag, not just sa kanabitang pag-atiman sa mga bata. Financially, kay importante kaayo nga bahalag dili mo ing anak ka stable financially, but at least, masugakod ninyo ba? Dili kay mga karito, mga problema po mo sa timplahon or sa isudaanon, anak.
2: Yeah. Importante buutan kaayo, wag binuang ang laki.
1: Dili enough nga buutan ka lagi
0: lang.
1: Lagi
0: mo, no? Pangutan okay. Na lagi ni Fe.
1: Para
0: ba nga buutan lang?
1: Para na ko dili enough nga buutan ka lang. Tuod man bonus na lang gid unta nang buutan pero dari kita sa kanang kugihan pod. Di man na pwede nga buutan lang ka pero tapulan ka. Di man na pwede kay hello na naman may mga anak. Okay ra ka mo ra duha.
0: Buutan siya in the sense nga maayo siya nga bana, maayo siya nga amahan, maayo siya nga pero, pamilya. Pero di siya ganahan man arbaho.
1: Di ba? Munay kuan man, munay pait nga.
2: Wala mo gud perpekto nga lalaki. Sakto na siya kamugid mga girls kay mangita gid mo.
1: Kay dili man gud ang sa karon nga panahon. No, kanang daghag oportunidad pero kan po mga klase sa lalaki nga dili po grab sa opportunity kay lagi tanaw nila nga murag kontento na sila ba sa unsay gi kanabitang kanang unsay naa sa ilaha murag abin lag okay lang sa ilahang mga asawa which is wrong kaayo na
0: naon
1: mabalay
0: ang ay nga hunahunaon ba before bitaw mo musod pero kini mo gadiyahang sitwasyon gibiyaan siya siyang uyab
2: ganit Salvador ba niya ni si Darwin
0: Salba ni Martin, Martin ang life ni Fe. Kaya lang
2: ang Martin.
0: Oo. Pero ang problema lang kang Martin, humanya gi Salvar si Fe. Wala lang po siya gihimo.
1: Diba?
0: Kumbaga,
1: wala siya initiative nga maka-help siya kang Fe. Kaya naman, okay lang sila. Okay lang siya. Bahalag ka na ang sudan.
2: Naaman ang pamilya ni Martin. Gabag-abag.
1: Dili man na pwede ka. Kaya hello, nagkuan. Biya mo kaugaling ng pamilya. Ano, magsalig man mo sa inyo hang ginikanan. Kamu may nagtugatugaman mo buong pamilya.
0: Okay pa na. Karo kayo na pa ginikanan ni Martin. What if sila na lang?
1: Oh, diba? Adi,
2: mabili ng kabilin nila sila. Ha?
0: Na, mauron. So, ikaw, DJ Nobs, ikaw si Fe, kung sa'yo mong buhaton, bulaga na lang nimo, mauli ka sa ila, or mauli ka sa inyo, o balikan na lang, bahala ka diya, balikan na kag bangita na kag trabaho, inaana lugar.
1: Yes, ko ako, ma'am, no, akong piliyon nga, mauli na lang sa ginikanan, kay, kanang, ang importante mangod ang mga bata ba dili man good enough mangod nga buutan lang ka kaysa karon nga panahon again grabe na ka liso dili na magsilbi nga buutan ka lang dapat gyud kanang naagi pangandoy ba para sa pamilya kay lisod kay makauban og tao ma'am nga walay pangandoy sa pamilya kanang
0: correct.
1: Wala siya pangandoy wala siya vision kung unsa yung ugma ba kay
0: correct.
1: Hello kung unsa may ugma nato kung magkuandra ka kanbitong mag-go with the flow lang ka wala may mahitabo sa inyong kinabuhi so eventually si Fe miskan pag unsa ka buutan na iyang bana ma-drain gyud na si Fe kay siya rin gapanin kamo
0: lain gyud ang ginikanan no kay ako personally halay kita ginikanan atong yes. Gusto nga kung pwede ma-establisar din silang tanan, no? Kanang
1: yes,
0: makita doon yung mga very successful na sila. Mama na kay ingo sila, makita doon yung mga successful yung mga anak, successful huwag ka nga pagkainahan.
1: Yes, yes.
0: Pero doon na po yung mga ginikanan, doon na po yung inahan nga in siya, Gi-enjoy niya yung life. Importante kay paeskwela niya yung anak. Total, inigda ko sila naman. May mga itagkwarta pra nila. Nah. Kaya ako bitaw, kay paeskwela na ko, pagka humang ipasagda naman ko sa Dominicana, nangita naman kong paagi na ako. So, ikaw ganang inana siya. Iyon ana dapat, kaya kabalo sila makiglaban sila kinabuhi. Mm-hmm. So, kini, on saan ni mo? Sa kinabuhi ni Fe, nga, iyang ba na mo na mag...
1: Wala lang.
0: Wala mm-hmm. lang. No, mag dili... Wala, okay lang ma, magkakaon fine o dili okay na
1: pud basta kay ano, okay o wala okay na pud mag kuan sa ma'am kanang ang mga mag-suffer eventually ani ang mga bata okay napay may mga mga gagmay bata niya imong kanang okay lang kanya kana si ang kani mong good si Fe makita na ko si Haba nga kanang goal driven siya nga pagkababae kana lang siya vision para sa pamilya ba niya. Na timing lang siya nga si Martin kay murag wala lang. So lisod kay again sa karon nga panahon lisod kayo makauban kag tawo nga murag way pangandoy kay paspas kayo ang progress sa ato ang kuan badagan sa ato ang life ba nga.
0: Correct.
1: Ang mga palaliton, ang mga kuan grabe ka, grabe pag evolve. So dapat kita mo sabay ta sa unsay facing sa ato ang kinabuhi or sa correct. Sa palibot kay if dili ta mo sabay, unsa na lang ta mag-asa na lang ta padulong ani, dili correct. Na magsilbi kay nanabi mo mga anak, okay ra mga dalaga ulitaw mo kay pwede nga bahala na ligon sa ugma pero karon yun na mo yung mga anak responsibilidad niyon sa ugma nila so si Fen ang inalan siya lalaki dili lang kaabag sa mga anak kundi dili pati sa karabi tong kinabuhi iba on saan nila pagbada ko dili pwede magsalig o ginikanan mo ni pait po basing ka ni si Martin kay nasubraan po ni Kapalanga sa pamilya on saan ba
0: kaya ba tong papas boy o mamas boy mo na listo to sa hay
2: yes anyway. Si Martin kuan lang family man
1: nagigit kay lakap
2: na dili gusto nga malayo sa iyang anak sa iyang asawa gusto rin siya nga diara sa balay
0: dili lang may mga awan na
1: niya na ako'y kay lakap actually nga sobraan siya Kapalanga sa iyang ginikanan nga to the point nga ang iyang kanang papa ang kanang apply para sa iya ha. Niya di siya gadugay sa trabaho kay gusto ka na nga na ba? Wala siya
0: papa ang
1: kapaning kamot kay kaya bitaw kung na siya problema nagsalig siya nga naay ka ng musalo nga ginikanan kung naay mga trouble ang ginikanan musulbad so muni siya ka ng kuan po no ka ng kuan po nato sa mga ginikanan bang okay man nga palanggao nato tabangan na itong mga anak pero dili pwede nga all the time kay
0: yes.
1: Loy kayo na sila if maabot pa no naniguwang sila masalig regya po ginikanan so di sila manikabot silang kaugalingon ba di sila kabalo maning amot og solve silang kagulong yung problema
0: yes.
1: Tungod kay nagsalig sila nga nasa ginikanan mo sa lo sa ilaha
0: correct.
1: So muna nag-create lang ka og kanang tapulan nga tawo kay di ba kita aya ra man nato na makuan ba kanang kung atubang tawag mga problema di ata ma-develop
0: bata pa lang dapat gitun anat lang sa umag paningkamot eh dapat
2: yes. Kahaga paningkamot ni si Darwin si Martin
0: si Martin
2: galing wala lang makita nga trabaho ganyan para sa iya
1: nayo po ningo si nagisaysay ni Fake Up nga naay mga oportunidad siya lang gid ang dili
0: di siya magdugay siya gitrabaho
1: di siya ganahan
2: kaya pa gusto sa kanang supervisor
1: o mo na nga nung gusto man boss ditso pagkay kakatisting na himong empleyado
2: basin po din nga na iyang
1: nagibitay mga
2: antos lang ang gulang siguro ani
0: so unsay mo ipasabot ni mo ikaw lugar unsay ika sulti ni mo kang Fe nga magpabilin siya sa ginikanan ni Martin
2: dili
0: dili yung ginikanan
2: dili gid sila magbulag nga duwa karon kung gi offeran si Fe sa yang ginikanan nga mo kadto didto ang yun ay ang ginikanan niya o bano na ko na akong bana kay luoy po ni akong bana ako ibilin
0: na mao na diha
1: dili gid ganan ang kay nakita gid sa ginikanan ni Fe nga way kuan way lihok ang ihang bana ko.
0: Siguro ang pinaka best silang buhaton kang ni Fe dili kung dili man galing mabot sa puto magbulag magnegosyo sila daw maguban sila sige siya mo drive sa negosyo
2: basta dili lang gid sila magbulag kay
1: diba?
2: Luoy po kay mga bata nga magbulag sila duha tungod lang anang problema ana ang
0: or i-mindset na lang gid ni Fe nga siya na lang gid mo itagwarta
1: alisod
0: ibili na lang yun sa balay ang
2: di mo isakto kay kanang lay-lay magtalent
1: at tao. Kaya raon takap kung ang sweldo ni Fe kay dako, no? Kay bahala na lang kasi ikaw ra sa mga bata. Oh, diha lang correct. Ka.
0: Kaya,
1: si Fe kay struggle. Kay struggle si Fe sa ilang finances. So kinahanglan siya kaabag.
2: Normal mo guna. Karong panahon na tanang kay struggle man.
1: Lagi pero
2: ba aguantahan lang gitpi mo Fe. Mabot lang gitsi ko ng panahon.
0: Okay lang gitong mag-struggle kung makita po ni mga naning kamot.
1: Diba? Imagine si Martin okay ra siya nga kasi si Fe ga problema na sila on sa ilong agon on sa ikuan. Wala lang ipaki si Martin. Di siya mabalaka. So pait kinakapoy. Lisod
0: sa point
1: ng
0: kamutin na lagsaging ni
1: niya okay ra kang Martin.
2: Kaya kasalig mangod si Martin kay na si Fee.
1: How come nga kaya ni mo na antuson para sa imo ang anak niya?
2: Kaya kiminyuan man ni mo na.
0: Sa ikaw lugar, ikaw lugar, okay ra ka nga, ikaw buhiyon.
2: Okay, di ang punto na ko, kaya kiminyuan mangod ni Fee si Martin. Masugod kag sa dili, imo na gunang agwantahon palangga. Kaya Pagsulod ninyo sa kaminyon, sa kasakit o kalipay ba ya?
0: Ginadala mo ito siya sa emosyon niya, kagibiyaan mo siya uyab. Mm. O yan, natunong siyang Martin nga buutan. No, why ba ika? Wa may...
1: Kasulti sa batasan. Okay, okay, okay man. Sa batasan.
0: Okay man, pero ang problema lang, lahi man ang buutan tao, dito ka maluman yung kamot.
1: True. True. Kay, diba? Lahi gina. Lahi ragin na.
2: Safe man yung kamot para sa ilang pamilya. Kay, luwipot kayo si Martin.
1: Hindi na lagi na pwede karong panahon na ka.
2: Yeah, masagot ka sa dili, mga good fee. Kay,
1: imagine ang kanang isa kalibo ka, mura na lang nag 100 ka.
0: Ay, karong panahon na, amot lang.
1: Bako, masisilyo. Ano ni sa kalibo, pagkatautawad, wala na.
2: Mugyan. Wala ragin siguro na ka-timing ni si Martin. Aguanta lang, fee. Abot ragin panahon siguro nga.
0: Tinuod
2: si
0: ba yan na? Tinuod yan na.
2: Maka-timing ragin risaktong trabaho.
0: Karami taong panahon na, sa tinuod lang. Pagkalisan. Imagine na, kan sakto gid na. Ang imo isa kalibo masasiliwan, wala gid ipulos.
1: Nakadunol ko sa kanang program ni DJ Jong Mambanga. Sa karon nga panahon daw mo ato ta grocery. Kay sa I mean sa unang panahon mo ato ta grocery nata isa kalibo pag paggawas nato no gaan ang atong nawong bugat ang atong gidala. Karon ang isa kalibo paggawas ato ikang grocery, bugat ang atong nawong gaan ang atong gidala.
0: Sa una pag yung panahon, nakay 5 pesos mabuhi na ka. Palitan ko kanon sa Bao Dayon.
1: Diba?
0: Kanon 5 sa Bao Dayon sold na. Pero wala na naroon.
2: Malay diba? Na to.
1: So, dili na pwede nga mag-relax lang tang
2: malay na to. Sunod na magpil sa listahan si Martin sa AX. Ayun,
1: no? May lang na-apil ka sa lista dahil di ka suod sa tiglista.
0: O niya, magsige lang na pag-AX.
2: Anyway, daggan mag-ayuda sa gobyerno. Pagkulat lang ayuda.
0: Amo na, dinagiyan mo tandapulan. O, samot. Kinahanglan ayuda to kinahanglan paningkamot.
1: Nako.
0: O sa ngay buhat ni Fe. Makigbulag na lang ba siya kang Martin o uli na siyang ginikanan or magpabilin kang Martin bisan pa man sa kawadon. Balik naman lamang sa Pikas na Wax. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang isahay ang akong biktima saka din ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa hidlag nga gatalitong sa bukita kay nadlo ko di ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan magkay o mga testimony nga nga ayo sila kay hidlag sila so akong gi trial na si Bakakson o UAID akong gitari so muna kini ang ginintin o dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plada so si Dina Adiano set at kayo ko din sa Pulok Dos Lis Poblacion Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severcare, kaya disminuryahon po kayo. Pag may inang kuwan na kusog, din siya, dinaman ko kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako ay kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Pwede balita pa tan syempre atas ng timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Jasmine Villanueva, maayong hapon kamutulo, akong paboritong combination sa afternoon program. At Arlene for the calm vibes, Dejinova for the energy, o Capjun for the extra fun.
1: Mm-hmm.
0: Diba, lagi kayo.
1: Grabe. And sa karaghan sa akong nadungog nga letter, nagipipila nga murag magpabilin sa una-huna. Dili tungod kay parehas na akong experience, pero tungod kay nakoy nakuha ang lahi nga panglantaw. Interesting ug meaningful kayo yung programa. From Daniel Hangad.
0: Hi to Clarissa Ocampo, watching from Maluso, Basilan.
1: Ang pinakaganahan ako kay dili ninyo himong ordinaryong chismis ang personal nga storya sa sakatawo. Shout out sa akong maisoon nga mahilig po at baminaw sa inyong programa. From Elena Rose Montalban.
0: From Sheila Grace Montesa, maayong hapon at yung Arlene. Ganahan kay ko sa mga letter kay daghan gid mi nga makarelate sa mga istorya. Usahay mag-uulta sa nahitabo pero base na agay mas maayong purpose sa likod ana. Salamat sa imong nindot nga pagbasa ug salamat po nila Cap June ug Dejinova kay human sa emotion katawa na dayan mi.
1: From Paolo Miguel Salinasal, naagay mga higayon nga samtang naminaw ko, makasulti ko sa akong kaugalingon nga murakinhanglan pod nako ni. Dili man parehas ang among mga istorya pero parehas ang mga pagbati nga atong maagian.
0: Ayan. Shout out sa inyong tulo, nindot nga inyong personalities complement each other. Dili pareho inyong style pero maupod na ang nakapahimo nga lively ang program from Geraldine Casilag.
1: Daghan ko og nadungog nga istorya nga nakapahinumdum kanako nga ang kinabuhi dili permi straight ang dala. Nindot kaayo nga naa si Ate Arlene nga kabalo mo carry sa emotion sa letter. Si Cap John imong tambag, usahay murag reality check. Samtang si DJ Nova makahatag og lighter nga perspective. Maonang dili boring inyong program. From Christian Luis Aliaba.
0: Ayan, si Isa Joy Torregosa, usahay usa ka simple nga storya may imong reminder na kinahanglan nato basabtan ang kaugalingon. Ganahan ko sa emotional nga pagbasa ni Ate o sa mga pangutana ni Cap John nga makapahunahon o sa observation ni DJ Nova nga usahay unexpected pero sakto sa punto. Salamat sa tulo kay dili lang ninyo gipaminaw ang mga letter inyong gihimo nga learning experience para sa tanan.
1: Shout out to Efren Caballero from City of Caloosan and from Andrew Sinangote. Na ako'y mga adlaw nga kinahanglan lang gid ko something nga akong paminawon samtang nagbiyahe. Kamutulo na himong part sa akong routine. Lingaw kayo yung programa. Dili ko laayon sa akong mga biyahe tungod ninyo.
0: Ayan, from Irving Ismoto. Ayan. Hello, Ate Arlene. Watching from Encibay nga taga-adlaw, Kapaminaw. Ayan. Okay, DJ Novs. Unsay mo hang final nga ikatambag kang fe? Biya or pabilin?
1: Para na ako, no, isip si fe ba nga nagit siya struggle na sa iyahang kanang pagpangita o kanang paagi financially para siyang pamilya. So, wala may question na ang lagi again. Wala question kung buutan niya ba na maayo na siya. It's just that dili enough nga maayo ka lang, no? Dapat mong sa karong panahon maningkamot ka. So, kung ako si fe, dawato na ako ang offer sa akong ginikanan. Dili tungod nga para mabiyaan lang yun si ko ano si Martin sa dayon. Pero siguro kinahanglan po ni Martin ba nga kanabito makarealize siya nga unsay kulang niya, unsay ka nang dapat niya i-work out siyang kaugalingon. Kay lisod man gud kaayo ma'am nga kanang pati si Faye harang yung karga-kargahon hangtod-hangtod si Martin. Kay kaning kami niyo on, kaning pagbuhat og pamilya, dili man nga isa ra kabuok ang nag ko ano nag sa gitawag ana nag-carry ba sa tanan, nagdala sa tanan, no? Dapat kanang appeal si Martin ana ang responsibilidad. And di ba, imagine nun mo sa karon nga panahon makapangita magigpaagi panarbaho ng mga PWD si Martin pakahanga buo na iyahang lawas diya walay diferensya na kusgan pa kay bata pa niya dili lang gid siya kabalumaning ka
2: gabiyaan lugar ni Bukit.
1: Yes, kaya nga no Cap ay haran na makarealize siguro nga kanang mawalaan na siya pamilya
2: ko na tong duwa.
1: Dili man na pwede Cap kay again kanang mga saad no kanang lakip man sa imong pagsaad nga di ba imuhang kanang unungan ang imuhang kapares pero unsa may
2: kinabot man ko pero wala magigkamakaya
1: dili man na paningkamot ang tawag anak ka pag tinatap pag kinapulan man ang gan. Nay oportunidad di gid ka mo trabaho kay nagsalig ka nga naa kay
2: sabi ka to. Sa trabaho, mangita ra ko.
1: Bisa nakita nimo nga naglisod ang imong asawa, wala gid kay L, no?
2: Bisa na lang pud sa dili ka ba. Dili ka gusto nga magwantara gid ka di kay kakaya.
1: Dili pwede. Dili ako
2: isip. Ano tong gugma nga saad nimo sa ako?
1: Isip inahan kap dili na ko kaya pakanon lang og ganang kamote og ganang saging na ako mga anak kay wala na mi kuan, wala na makaon. Imagine makaya na nimo kuan.
2: Kumutabang na imong ginikanan, magpadala kwarta dili ka kuaon ganila sa
1: ako. Ang ginikanan wa nagsugo ninyo nga magminyo mo. Kamong duha ang nagdecide ana so pa mo kanika. Labo
2: naburos naburos cafe, wala laing lalaki nga mo.
1: So himuon
2: ba na? Himuon ba na? Ka karon ka.
1: Himuon ba na subdanan ka para hangtod sa hangtod na lang gid siya nga mapakayahay. Kay utang ka bubuton. Pwede dai na.
2: Kung wala wala ka unta nakigminyo nako, nakaminyo na si Martin o kanang sapian nga mo atiman kang Martin.
1: Paita oy. Pait kay ni mga lalaki nga gihimo na lang
2: si si Martin moy atimanon sa babaye.
1: Kan sa karon nga panahon na ang mga lalaki bitaw ma'am kay gusto na mahimong
2: Disney princess. Giluwas ka sa kulawan. Ang dignidad sa inyong pamilya, giluwas ni Martin.
0: Ah, so mo na, mo na rason.
2: Karon gyud gisod ta biyaan na lugar ni mo si Martin.
1: Ah, mo na, mo gini na
2: kap. Babaye gyud karon panahon.
1: Dili pwede himo na nimo rason di ang ending ana nga hangtod sa hangtod magbayad lugar utang ka bubuton.
0: Nagpalaban ko sa ChatGPT ba? O sige buhaton sa bana nga tapulan ni may tagkwarta. Kasi ito mag chat GPT, ayaw sa luwa yung problema. Ipakita sa urgency nga, mangita siya kwarta.
1: Diba? Mugi na angay buhato ni Fe nga, iyan iparealize kang kuan ba nga, huy, napod kay responsibilidad, dili ni ako alang. So,
0: kinahanan na ka siyang urge.
1: Diba? Kanang, ikuwan mo siya urge. Ba? Imo siyang, kanang usabay tao gani, ano, murag wake up call sa iya habang nga, uy, patay, gibiyaan akong asawa kay kuan. So, basin di ay pinaagi ana, makahatagan siyang motivation nga maningkamot ba? Kay aron iyang ma-win back ang iyang pamilya. Kaya again, dili enough sa karon nga panahon nga buutan ka lang.
0: Correct.
1: Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Ikaw-kakjun, Bera, it's your turn.
2: Kaya ang importante, kanay mong bana, buutan kayo. Kanay mong bana, kanang walay laing babae. Kanay mong bana, gatimanon ka. Kung wala si trabaho, ikaw ang mangitag trabaho para ma-sustain ang inyong pamilya.
0: So, wala ginakaroon panahon na ingon anak na giyod, ang babae na giyod ang mangita.
1: Dili siya capable mang babae kap kay wam chay kwarta.
0: O ya lahi na paning correct. Mang babae pa siya.
1: Babae, wa chay kagasto.
2: Mo mang gani nga naras sa balay buutan kayo okay.
0: Mo na usahay makasala ang asawa. Kay nay muhatag niya kwarta baka tilaw siya hayahay ang kinabuhi.
1: Diba?
0: Kay ngon ka ngwa ni sa kumbana. O diba?
2: Mo mang gina kamo nga mga babae. Kung atong sabayon kining istorya si Martin Bayon tan hero ani kay katong naulawan ang inyong inyong apelyido
1: dignidad ni Bo
2: na Boros Cafe kinsay nagsalbar sa inyong dignidad si Martin karon panahon niya kining naglisod mo kay wala si trabaho kapaning kamot mo ng tao
1: ay wala siya naning kamot ka
2: wala ang kaya haong na trabaho sa iya idlas kayo ang trabaho sa iya ha
1: dili idlas ang trabaho siya idlas sa trabaho
2: si Martin gusto makatrabaho pero ang trabaho dili ganahan sa iya ha
1: di siya ang dili ganahan sa trabaho lagi
2: ay mas bayo ka na imong ginikanan hangyuan na lang nasuportara na lang mo ginikanan ni Martin magsuporta sa inyo ha back to back ang suporta di iyahay mong duwa kay para magod sa kuafi importante nga buo ang pamilya. Dili tubag ang kawad-on para magwatak-watak mo. Kay ikaw og si Martin gipahiusa sa kahitasan.
0: Okay, no? Sige,
2: sala sa balaod, sala sa kahitasan. Nga kamong duwa magbulag.
1: Grabe no? Yun.
2: Sa kasakit og kalipay, magunong mong duwa.
0: Bera.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kapwingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagbahala ko.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya gyuid o nans capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung nans capsule o gyuid. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
13: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
14: Isa ko sa Nans Coffee, nagamit ko Nans Coffee sa akong asawa nga say dilit-dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit-dilit yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyan ang Nans Coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
15: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
13: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daghang salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Cap Jun, na nangugat na. And of course, thank you so much, Fe, sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Dili gid pwede nga dili mo siya pugson nga mangitag trabaho. Well, kinahanglan lang yun. Nga i-heart to heart talk ni imong bana. Kaya bang, dili pwede yung gusto nga mahitabo, nga dili siya matrabaho. Sa balay lang siya, siya atiman sa mabata, siya atiman ni mo. Kaya karo panahuna, kinahalan duhagid mo nga maning kamot. Well, kung inana yung tara, siguro ikaw, Fe, mangita lang ka paagi nga, doon na may gamay nga negosyo, nga kamunduha mag-uban. Aron sa ingon ni Ana, mainggan niya siya nga makatabang anak kanimo. Kay para na ko, lisod kayo, kinahalan ikaw gid ang mobira sa imuhang bana nga makabaton mo saktong panginabuhian. Ikaw gid ang mo dala sa timon para nga aduna mo'y saktong panginabuhian. Tungod kay sayang taras, buutan siya pero di siya ganang manarbaho. Dili mo ngayon manarbaho, magdigusyo na lang mo, pangita mo paagi nga makakita mong panginabuhian, kagamunduha ang magtambayayong. Kay ako nakita, dili siya manarbaho pero di siya tapulan. So pwedeng diha dapita, tabangan ka niya kung makabaton ka panginabuhi. Bisa ginagawa nga negosyo, at least kamunduha ang maningkamot. Para na ako, kala ang pinaka-best fair. Thank you very much. Sa mo papadangat imo swatan po, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When I stand by karoon, taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Mosunod gila ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May din salamat. Bye-bye. I love you all.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
15: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghihi taga gabi.

0: Kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Arlene, ako di ay si Nereza Fruta, 21 years old, taga Purok Dos, Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon. Kining product nga Nance Herbal Capsule ug Nance Corn Coffee ug GUA, dako kay katabang sa akong mama ug papa. Kanunay sila migamit sa inyong produkto kada adlaw gyud. Ila kining gi-maintain kada ko kayo ug kabag-uhan sa ilaha. Like sa akong papa, imbis dili kay siya makaklaro og ayo, pero sa pagtake niya og Nance Corn Coffee, nakatabang kini sa yahang pananaw usab ati R. May iyahang gipamintain og maayo. Wala na siya nag-inom pa og laing kape. Tapos ako mama, dako gihapon siya gikatabang sa dakong kabaguhan sa iyang panglawas. Ako mama sa miagi mga bulan, sige lang gid og sakit-sakit pero kaluyan sa Ginoo. Sukad bigamit siya og UA ug Nance Herbal Capsule, dili na siya magsakit-sakit. Salamat kayo sa inyong product.
1: Ayan. Okay, dagat salamat do kay Ma'am Nereza og sa iyahang mga sa iyang ginikanan na nigamit sa ato ang produkto. Of course, mga kanans, no, nagyo panahon, mga kanans, no, na yung pananaw sa ato ang mga ginikanan, medyo mo hanap-hanap ang gudsiya. Tungod po sa dalapod sa ato ang pangidaron, mga kanans. Then, ikaduwa, mga kanans, sa sobrang stress, hago yung lawas, and then talagsa, medyo pasmado pa yung panglawas. Labi na kung grabing trabaho sa buntag, sa hapon, and then pagkagabi or sa hapon na punanak, mga kanans, mabasa yung ginikanan nato, mga kanans. So there's a possibility pati yung mga gagmay na maugat sa ato ang kalawasan medyo mukuyos sa mga kanans or mapasmo sa mga kanans. So when that time mga kanans no na mukuyos ang ato mga ugat and then pati man ang daloy sa atong dugo medyo muhinay, ideally pag naanatay mga edad-edad dadto nato na mabantayan na yung ato ang pananaw na ipanahon na bitaw na medyo tinaw na apoy panahon na medyo lubog. And then apoy panahon po na medyo ano na siya, apektado na yun yung daily activity nato mga kanans. O dali na po na mamuypoy ang ato ang kalawasan. Kinisiya is hinungdan na kay tungod medyo nihina, niluya ang sirkulasyon sa dugo nato mga kanans. Kay tungod ato ang mga ugat, medyo nigahi siya and then nagkakaroon ng mga barabara. And then sometimes...

0: pateridyum or mga problema sa mata na makaresulta siya sa pagpawala sa pananaw sa usa ka tawo, mga kanans. Yes, nans eye drops usa siya sa makatabang kanato para mas malimpyuhan, mawala yung mga inflammation or yung panghubag-hubag sa sulod sa ato ang mata. Pwede ipatulo 2 times a day. Sa pagpatulo, isa or duwa katulo siya, mga kanans. Okay, buntag o hapon, mga kanans. And then mas nindot dayon, nasabayan sa pag-inom sa non-serba capsule kay para mas ma-improve yung blood circulation o mubalik o elastic ang ato ang mga kaugatan. So sama sa amahan ni Ma'am Nereza, nigamit siya o non-serba eye drops o nigamit po siya sa ato ang non-serba capsule pati man ang UN herba capsule o siya mismo makapamatuon, mga kanans, na mas na-improve ang iyahang pananaw and then mas nibalik o katinaw. Pati man sa iyang inahan na sa una sa kiton, luya ang iyahang panglawas after taking niya sa ato ang non-serba capsule o UN herba capsule, siya mismo nakabaton og maayong panglawas, mga kanans, nibalik og kapagsik og healthy ang iyahang panglawas og mas dagan na siya na maitrabaho, mga kanans. Kay tungod ang iyang lawas, nalimpiyuhan ang iyahang dugo and then natulid ang mga kaugatan, nakontrol yung mga cholesterol, yung mga uric acid, ang mga hugaw sa iyang dugo na ipagawas and then ang iyang immune system napataas po siya, mga kanans. So meaning to say, paglimpyo atong dugo, matagaan og mga vitamins og nutrients ang ato ang mga selula. Pag matagaan og mga vitamins og nutrients ang ato ang mga selula, dili na kita makasinati og mga pamugnaw, pagbanhod o pangluya sa ato ang panglawas. Bagkos makabatyag na kita og kapagsik og kaayo sa ato ang panglawas. So non-serba capsule og UN herba capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. And then mas nindot po, mga kanans, nasabayan nato og vitamin C with tawa-tawa, mga kanans. Kay balon na kita, mga kanans, sa karon na panahon sa pandemic, mga kanans, kinahanglan taas ang atuang resistensya. Labi na ang atuang baga, mga kanans, or yung respiratory. Kay balon kita, yung COVID, mga kanans, baga ang gina-ataki niya. Din ang uban, maglisod siya o ginhawa, mga kanans. Which is yung vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, dako kayo katabang para i-boost ang atuang immune system. At the same time, yung tawa-tawa makatabang siya para i-strengthen, ipataas ang resistensya sa atuang respiratory system, mga kanans. And then, isa sa mga benepisyo po sa vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, kay balo naman kita, mga kanans, as a tradition, yung tawa-tawa ginagamit po nato para ma-preventionan na dili mulala or dili magkaroon ng lala na komplikasyon ang nagkaroon ng dengue. Kay bro, kita, mga kanans, yung dengue mangbuto ang ato ang mga ugat na pwede ikaresulta na magkaroon ng hemorrhagic attack yung isa ka pasyente and then pwede ikamatay. Which is yung tawa-tawa with vitamin C, mga kanans, na pataas na nato ang ato ang immune system at the same time yung tawa-tawa makatabang siya sa pagpalig-on sa baga plus makatabang siya sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan kay para dili-dali siya mangbuto. Kay i-improve niya yung clotting factors sa ato ang lawas, mga kanans. Which is yung sa dengue, mga kanans, munipis ang atong ugat plus mubaba ang ato ang platelet, mga kanans. Yung vitamin C with tawa-tawa makatabang siya para ma-improve yung ato ang panglawas, mga kanans. And then ang pag-inom sa tawa-tawa sa buntag, pwede 1 capsule 2 times a day or pwede po sa buntag 2 kakapsula sa tawa-tawa, mga kanans.
1: Ate Arlene, ako dahil si Mayra Sul Rivas, taga Porok 1A, Hornasan, Santo Niño, San Agustin, Surigao del Sur. May gamit ko sa inyong produkto kay nakaangay ko. May palit ko sa Nance Liniment Oil o UAID Herbal Capsule, Corn Coffee o Nance Herbal Capsule. Ang akong gibati, doon ako'y ulcer, ate. Luya ang akong panglawas. Maglabad ang akong ulo. Tagdugay ko makatulog. Kada gabi, igid na. Nagpasalamat ko kay sukad na mitry ko sa iyong product. Lamin ang akong tulog. Dili na pod luya ang akong lawas. Dako kay gikatabang sa ako ang panglawas, ate Arlene. Dugay na kong nangandoy nga makatry sa Nance Herbal Capsules o giuid uban yung mga produkto. Salamat. Mo kini hinungdan ati R nga sukad karon mo na kini akong i-maintain. Ayan.
0: Okay, daghang salamat no kay Ma'am Mayra Sol. So ang iyang nasinatian

0: Yung problema niya sa panglawas, mo ginitawag nato na ulcer. Okay. FVC ulcer, mga kanans, sa mad kini siya. Okay? Pero kadalasan, instinct na to mga kanans, pag gisulti ulcer, automatic sa tiyan. Yes, common na siya mga kanans. Pero kung mga samad po sa atong mga lawas mga kanans, naputay uba na, tawag na ulcer yapon mga kanans. Okay? As long as gitawag sa ulcer, samad na siya mga kanans. Okay? So, yung ulcer, naatay duwa ka klase na ulcer. First, ang una, mokin yung itawag na to na gastric ulcer. Ang ikaduwa yung duodenum ulcer sa ato ang digestive system. Okay? Gastric ulcer, mokin yung sa tungol. Diri, ginatunaw, ginalusaw ang ato ang mga pagkaon. So, pag naakay gastric ulcer mga kanans, pag mukaon ka mga kanans, still musakit ra gihapon siya mga kanans. Kumbaga sige-sige sakit ang imuhang tiyan mga kanans. Okay? If you say duodenum ulcer mga kanans, no? Pag mukaon ka mga kanans, dili pa kayo siya musakit mga kanans. Pero after bitaw mga kanans, no? After mga tunga sa oras or isa ka oras, di na dayon musakit ang imuhang tiyan. So muna sa ginatawag na to na duodenum ulcer. Kaya ang duodenum mga kanans, gamay na siya na tinai na siya ang first nagakunik sa ato ang gastric. Okay? So kumbaga, part siya sa small intestine nato. Ang samad niya dito sa duodenum. Modo yung katawan nato na duodenum ulcer. Okay? Unsa man inong dan nga no, nagkaroon ng ulcer ang usa ka tao, gastric ulcer man or duodenum ulcer. Number one mga kanans no, kanang dili kita nagakaon og on time. Kanang palipas-lipas kita og gutom mga kanans. Isa na siya sa mga inungdan nga no magkaroon kita ng ulcer. Okay? Ikaduwa mga kanans, sobra-sobra yung mga pagkaon nato mga kanans, lalo na yung mga spicy foods mga kanans, isa siya sa mga hinungdan mga kanans. Pati po yung mga artificial juices, pati po yung mga carbonated drinks, pati po yung mga alcohol mga kanans, or mga liquor, yung makahubog, makakos ka na siya og ulcer mga kanans. Another one, kulang sa water intake. Okay, ginagmay lang ang inom sa tubig. So meaning to say, kung ginagmay lang ka inom sa tubig, pwede ka makaroon ng ulcer mga kanans. Pang-upat mga kanans, dili tungod sa ato ang pagkaon, dili po tungod sa ato ang mga ilim nun. Kung dili tungod sa sobrang panghuna-una nato mga kanans. Maokin ay ang ginatawag nato na stress ulcer mga kanans. Kaya ano man, sigitag panghuna-una, sigitag pamroblema, sa dili na angay na problemahon, mura ginatoso nato ang mga problema sa tibok kalibutan, ang may tabuan ng mga kanans, no, mutaas mangod yung stress hormone sa atong lawas. Pag mutaas yung stress hormone sa atong lawas, as normal defense mechanism sa atong lawas, mukonstrict, mugagmay, mukuyos ang ato ang mga kaugatan. Tibuok lawas na ito mga kanans. So meaning to say, yung ugat po pati sa ato ang tiyan mga kanans, mugagmay siya. And then kung magsigi-sigi siya gamay, kuyos ang ugat sa atong tiyan, there is a possibility magkakaroon ng decrease o blood supply. Muhina yung supply sa dugo. Pag muhina yung supply sa dugo, yung cellula na ito, muhina, muluya siya mga kanans. Yung gastric cell na ito, muluya siya. Unsa bang function sa gastric cell? Mutabang siya para mag-produce siya og mga protective mucosa barrier. Ang protective mucosa barrier, mga kanans, mao kana siya ang nagatabang para dili masamad ang ato ang tiyan sa asido sa ato ang tiyan. So meaning to say, kung naay deficiency, naay kakulangan sa production sa ato ang protective mucosa barrier, taas ang possibility na dali masamad ang ato ang tiyan mga kanans. Mga ito ang gastric or pati man sa ito ang duodenum. So mo ka ito no, ang mga hinungdan nga no nagkakaroon ng ulcer. Yes, dako kayo ikatabang ka na ito ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kay balo na kita ang Nan's Corn Coffee, mutabang siya sa pag-control sa pagpangaslom sa ito ang tiyan. Mutabang siya sa paglimpyo sa ito ang colon. Ang mga cholesterol, yung mga uric acid, ang mga hugaw na nibagtik ni gahi sa itong colon, ipabungkag na niya din ipagawas. Kaya nga naman, kung dili na siya mabungkag, dili na siya maipagawas mga kanans, magferment manguna siya. Once na magferment siya, dira na dayon magsugod, namutaas na sad ang pagpangaslom. Sige na sad tagbuturan. Sige na sad kitag kabuhion. Magsige na taog tugab na tugab. Kay tungod, acidic ang atuang digestive system. So dako kayo katabang ang Nan's Corn Coffee para makontrol yung acid, pagpangaslom sa ato ang tiyan and then malimpyuhan ang ato ang tiyan. So ang non-scorn coffee pwede imnon 2 times a day or pwede po 3 times a day mga kanans. And then sabayan dayon sa pag-inom sa non-serba capsule o U-Ederba capsule kay para ma-cleanse ang ato ang dugo, mapataas ang resistensya sa ato ang mga selula, and then matabangan yung mga stress hormones, maipagawa sa ato ang lawas mga kanans or ma-neutralize niya mga kanans. And then when that time na mubalik na o ka-healthy, maayo na ang circulation sa atong dugo, pati man sa atong digestive system mga kanans, yung gastric cell na ito mga kanans, makaproduce siya ug enough na protective mucosa and then matabangan niya na dali maayuhan ang samad sa ato ang tiyan. So dako kayo katabang ang non-serba capsule, pati man ang U-Ederba capsule para paspas maayuhan ang samad sa ato ang tiyan. Ang pag-inom sa non-serba capsule o U-Ed 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 kaadlaw kung ikaw naakay ulcer mga kanans.
1: Na mataigong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug U-Aid, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS corn coffee mga kanans na naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni Mumakanan.
1: Okay.
0: Nag walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
1: and syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakujud tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
3: Resort. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Star Radio, las 2:56.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurin. Welcome na sab, dari sa ito ang pagpataguban sa programang Balong the Great. kumusta, kumusta? Og, manginaot lang tagana amo sa kapiskay, kakondisyon sa panlawas, karuadlawas. Adlaw karong Martes. Adlaw Martes may galapit sa atresen naging sa October 2026. Aga atong tigmo may gala 3,600. Ayan. 3,600. Giduso ang wipe-roll. Napikas ang flood control. muna may gala to ang atubag mga salingan. Gipikas or gituklod ang way purl na pikas ang flood control. Yan. Pabuta sa batong giandam kung adlawa nga nasa jod baka mo mga kuri. Lala sige. Padayon to din sa to ang pag panaguman, unang lingaw-lingaw na to is 6. 6 ang nag-una, paabot na may gala ang duha para

0: Dito may gala sa mga tubag sa tuang. Atig mo. Ayan. Nag-ilis o punda sa online balong kay Iduot man. Nimo ang online niya. Bingaton ang punda. Ayan. Og di abiyo. Law tubag kay nag-abli skripo. Computer. Nagtudling na balong kay Pugsan og Mais. Ayan. Why nga address? Di abiyod. Nangguna, gikan kang 209. Aga balong. Ang tubag sa imutig mo kay nag-on og mga suga sa diskuhan or nag-operate sa mga disco lights. May nang Bugo City. Kumusta ang Bugo City, May? Dayon. Ang tubag sa imutig mo along kay Baha, gikan kang naalansa ng Larina Sikihur. Hey, kumusta mga taga Larina Sikihur? Aga di abiyod. Agong tubag. Long andang imuhang digmo. Ang tubag ana balong kay Olo sa taong gitupihan Fernando sa Bugo. Yotor. Kumusta mang Bugo Fernando? Okay ra ba? Aga tumoy ramali sa Los Negros. Aga lain pang tubag. Lang tubag kay nagpaburot og balon. Gikan ni Gino Bolohabo ng Gihulngan Negros Orient. Kumusta mga taga Gihulngan Negros? Akong tubag anay mong tigmo long kay nagpaburot og balon. Gikan ni Gino Bolohabo. O kay isa lang ilabay, pabuthon ko ng balon. Pabuthon ko mga ng balon ni Moron. Law, ang tubag, tig mo, elevator, imuion ang elevator. Mahabli dayon, Lotgardo de la Victoria. Taga Sikatuna Street, Barangay Dayas. Kumusta mga Sikatuna, taga Sikatuna Street, Barangay Dayas. Gibuak, naglubi, Kuya Balong, Gabuak, Crispin. Sandugan, Larina, Sikihur. Uy, kumusta man mo dito? Piyoto. Okay, wapag-iapon, masalingan. Iduot ang Waipurul o din nagkapika sa ang flood control. Tubaglong, try sudlay. Gikan daw kang 921. Og lain pang tubag. Long, akong tubag. Tigmo, nagbunot og lubi si Nido Bacos. Sigra Buanoy. Permi maminaw ninyo. Oy, Nido Bacos. Kumusta man di adido? Aga long ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Sa mga Cebu City, ramani yung sulod, tumoy raman. Irik sa Sikatuna Street, Cebu. O, morapod ang tubag, wala diha. Long, tubag, gwardya na long, nakatog, naglingkod sa... nakatog, naglingkod, nagtilagak ang laway. Gigan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. Gurunis Balamban, Cebu. Tilagak ang laway. Okay, dito may galas. Unang pasiyaw. Gikan daw kang Pinoy may galas Bohol. Kanang may balong?
1: Ay bay.
0: Karong 2028 ba? Mubalik ko nung Duterte, bay.
1: Nsa?
0: Karong ko nung 2028, mubalik ko nung Duterte.
1: Mo ba? Mubalik ko sila?
0: Oh, mubalik ko daw.
1: Kay ahaman na sila gikan.
0: Wapoy alam, magpolitiko. Sige na mag-scatter.
1: Kaya ahaman na sila gikan, bay.

Log ako at tubag ang circusimutig mo kay Mad Boat. Nasa basakan si Floyd ng si Kihor. Hoy Floyd, kumusta bang si Kihor Floyd? Onya mo ang circusimutig mo kay Balong Mad Boat sa basakan. Og di abriod. Log akong ay kining pa si Abito ni Raymond ng taga-Bohol. Watuwatan ni Ugman ni ha? Oo, oh, Ugman ni. Ugman mo pa siya. Og Balong, akong tubag anang imuhang tigmo. Okay, tubag anak Balong kay Nanoni. Okay, tubag long nako anang imuhang tigmo. Si Pernalo. Og akong tubag Balong sa imong tigmo kay si Persepurul Agud.

ako ang tumaglong. Anang tigmo ni Mukay. Doorbell. Ikan daw kang mani sa Dumaguete. Oy, kumusta mga taga? Mga taga Dumaguete. Pioto. Wapagyad-gyapon ba yun? Aga, tumaglong si Mukay tigmo kay. Remote na lang. Gikan daw kang uwin sa Bohol. Kumusta mga taga?

akong tumaglaw anang imuhang digmo. Ayan ang tubag anak kay drone na long di apagyod sungkod ni Moises. Kay napikas man ang dagat. Og tubag na kolong anang imuhang digmo. Ang tubag anak balong kay Lang tubag kay Botones og Ohales. Ismiring hoy na. Ayaw. Ismiring hoy na. Og balong akong tubag anang imuhang digmo kay ang tubag anak kay Yawi og Kandado. Gikan kuno kang Abner. Ah, Abner sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon akong tubag anang imong digmo balong kay Pusil. Beng beng. Ay, kumusta di ay kang Kuya Brian Uro? Adya sa may lasi si Kisa. Lasi ba ito yung mga boy? Ang gwapong driver sa van. Ala. Og balaw ako ang tubag. Anang imuhang digmo. Ayan ang tubag ana longkay. Kandado. Giyawihan. Lizel sa buhon. Wap agi hapon. Dayon lang tubag anak kay Durnab. O gikan daw kang Lingling si Kihor. Kumusta bang si Kihor le? Kumusta bang si Kihor? Og akong tubagong anang imuhang digmo kay on off. On off. O gikan kuno kang Tonyo sa buhon. Kumustang buhol to nyo? Aga akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay brake sa sakinan. Epagyod grass cutter or gunting. Agikan daw kang muna. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga akong tubaglong

Ok, dito Miguel na slide pang pasiyawo. Gikan daw kang Hilin may gala si Kihur. Kini si Tikla may gala nga gibuwagan niya uyab ni Balong kay Batay Kignaw. Nagpariband, nag-make up. Pagkasunod si Mano, nagkita sila, mugira kay Tikla. O Balong, ayon siya man. Ang dating pangit noon, ano na? Tubag. Ansa? Ang dating pangit noon, ano na ngayon? Paminaw di ha? Ang dating pangit noon, unsa na?

Okay. List ko ay bukad may ilong may galas tiklan. Tasking simod. Igan sila gikan tas unggoy. Pero matiga ako murag mas daghan pa magikas kabayo o tiyale. Kanamitang bukad kig ilong niya tas simod.

Akong tubag anang imuhang tigmo. Yan, tubag anak balongkay. Nanoni. Okay, tubag lang sa imuhang tigmo kay. Naglot og bala sa magasin. Oh, yutor. Wa ay pagyapot. Ikaduhang ligaw-lingaw may gala numero 4. Pa number 4. Og paabutang usa para makumpleto mga kurimaw. Dog akong atubag anang imo.

Tukang Juna, si Kihor. Oye, mantaga si Kihor, kumusta naman? Katong diha, me. O, oh, katubitong di amin na nga on, may gala. Lig sa pang iro na. Aga, akong tumagbalaong. Anang imuhang tigmo. Nagkapon og baboy. Ah, gikan kuno may gala kang Hiner si Kihor. Oga di apriod Sirbato na balong. Kay pag tuslok ni mo Sirbato, nagpadaplin ang mga tao. Gikan daw kang Susan Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ang dating pangit noon. Ano na ngayon? Sagot. Tikbala na gano'n. Dangat yung buangak. Long akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, ana longkay. Nagbuak og pakwan. Amoy milo. Amoy milo. Pag-abot sa ubos. Milon amoy. Okay, padayon tayo sa lingan. Dari sa ito ang pagpanaguban. Lahang tubag na ko, anak, nagbuak og kawayan. Gikan daw kang tuntun, bugo. Kumusta mga taga-bugo?

Lalaki, tubaglog ay kay nang anak. Ah, gikan daw kang tupi, buhol. Wa pagid gihapon ba? Kumusta man mga taga Buhol? Mga jamo-jamo. Manu, mansan no? Man, ang gibalig dyan, man itong kabadyon, putik-tid dyan, di man itong inyo, ah, man to. Pagkaw, may sakay ka itong kabadyon, nag-gudyon, o kinayang waiting shed. Eh, nagdiling muligid, anang juta, kay magkajutang tid dyan. Lag, akong tubag, anang imuhang tigmo. Hmm? Ang tubag, anak, balong, kay Cesarian Computo Wa ay pagyapon Og akong tubag Long sa imong tigmo.

ay paghihapon ba? Og lang akong atubag si muhang tigmo. Ang tubag anak balongkay. Kawayan gyapon.

0: ang tubag analong sa imuang tigmo. Akong tubag balongkay alimango. Masa ang sesudan ninyo nga?
1: Animal mo.
0: Sa?
1: Animal mo.
0: Alimango. Sudan?
1: Animal mo.
0: Okay. Padayon to, Miguel. Dito sa to ang

0: Lolo. O yung ganun, enjoy mo lang ihukbal. Ha? Daghagyag mga papilis niya. Long gunting. Gikan daw kang amik. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? O aga ko ang tubag. Anang tigmo ni mo balong. Unta ni... Nanganak ya po. Computer. Waay pag ya po. Okay, dito may gala slide pang pasiaw. Gikan daw kang using Buhol ya po. Kinis balong nga bata nga anak ni Henry. Tingala siya kinagkuhag uling iyang tatay. Gibutang sa refrigerator.
1: Tay. Oh. Nanyong imo manang gibutangan og uling ang rip, tay?
0: Kung ano doon, para mawala ang baho ba?
1: Ah, mawala ang baho?
0: Oo, doon, mawala ang baho doon.
1: Kanang tay? Oh. Ay, mas maayo og kuan.
0: Unsa man?
1: Butangan na itong uli na imong ba, tay? Ano nang butang ang uli imong baba?
0: Baho, Jailo?
1: Or ipa-check up na lang ka

coba. Tawag akong Agong Tubag. Anang imuhang digmo. Ang tubag anak balongkay. Nagbikas og kawayan gyap. Piotor. Wa ay pagapon og ang tubag anak balong sa imuhang digmo. Kay nanudlay og pinikas nga hinapay. Sudlay ang waipurol. Akong tubag balong sa imuhang digmo kay. Ayan. Ang tubag anak kay. Nagtuli. Computer. Ako kay kaduha ko gituli. O na kay wala pa na palos. Mag-ibog-ibog. Mukas akong magulang. O magsabay mga ikaw. Tuli-tuli pa ko. Nauli pa bida. Patuli pa kugutro. Ganahan po nagtuli. Kaya ang samad nag-isubay. Purti ng kahiya. Isa na kahapak pagkak. Mauman. Mauman po. Ibog-ibog. Mabuktuli.

tubag dako. Lang anang imuhang digmo. Nagkanal ang bakholo. Way purul. Ang operator may way purul. Ang operator sa bakho may way purul. Agong tubag balong anang imuhang digmo. Yan, akong tubag ana longkay. Naglitson og baboy. Wap agya po. Dayon sipor na lo. Okay, dito may gala sa to ang Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kinibitong kangaro? O ang hayop, ang bugtong hayop nga di makalaka o pinaatras? Kangaro. Ang tawag na may gala sa anak sa kangaro. Kinibitong naa silahang pusoon may gala na ibusa-bulsa din. Ang tawag na ay sa anak sa kangaro, mao kuno ang Joey.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng sahay, ang akong BP mo, kaka, hindi gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hiblag nga gasalitong sa bukita kay nadlot lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my galander sa ito ang pagpataguban. balik to my gala mga kurimaw. Diri sa ito ang pagpataguban. Yan. Og balong. Ang akong tubag anang imuang digmo kay asipor na long. Piyuto. Wap agya po. Narito may galas line pang pasiaw. Ganto may galas si Tikla nga daghan na king anak kay siging migaman iyang bana. Doc? Unsa may ma-advise ni mo na ko, Doc, nga control, Doc. Itistingan naman ako tanong, uy, di mangyapon. Naipiktibo kayo. Unsa man na, Doc? Kuan? Bantayang mata sa imong bana o maksunag kalibat, ituklo din siya. Sige, Doc. After two months, ibalik si Tikla Burus. Uy, naunsa man na, di ba ingon kung bantay ang mata sa imong bana? Inig kuan, inig aksyong kalibat, ituklon siya. Ay, unsaon man, Dok. Unsaon. Una, pamagkukalibat niya. Kailangan ta epektibo, good, Dok. Una, pamagkukalibat ko niya, God. Okay, katapos ng Emilio Maygala sa Curimao, number one, numero uno. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasap pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
8: Mapalit sa mga buhay.
9: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
11: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Mapalit sa mga buhay. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
14: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
15: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by

0: Brothers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Tapos si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B Aglayan Malaybalay City. Akong gitake kay Service Care. So pa ko nag-inom sa ako ba administration. Masigur sa kita akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa
3: Agi, agi, agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Daghana ding ingredients ani no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulihi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with...
5: Ay, naka...
0: Klase-klaseng sakit.
6: Pili ko.
0: Touch RV drinking water.
6: PL ako.
7: Go! 12-in-1 capsule.
8: Pure energy.
7: Dragon fruit extract powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Gotu-Cola. Garlic. Extract powder. Gab extract powder.
6: Kaling likod.

0: Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan.
2: So karong adlaw wala ina pud nagpaabot doc because kani doc intended yun sa mga especially sa mga kalalaki. Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong na ang Korean ginseng doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasupport. Mail. Mao na importante ka. So kinti. Kampayan kalipay sa ilahang partner mga soki. Now, Dragon Mail. Now, ang ginseng.

0: ha, gamit yun mo kinti paminaw o
1: yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw, ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta naka-star, sikat!
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: Oras Star Radio, a las 4, 7.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw na una. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
2: Let's get ridiculous!
1: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Yes, maayong adlaw. Kung sabay oras ninyo, dira maayong adlaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Ubanin, napod ko ninyo mga Hudyakas, ang programa nga atua inyuhag atuang tanan. Hudyakas Kahanginan, kaubas Lady Antonia, shout out dyan kaninyong tanan. Kumusta man, sayo ba nag-ulan dyan sa inyong mga lugar? Kundili baka mga pertibang malaha dyan sa inyuhang mga lugar? Shout out kaninyong tanan ha sa mga naanda na gyud nga gapaminaw ani nga tuang programa ng Hudyakas Kahanginan. Ubani ko ninyo. Tuliro. Lady Antonia gamara kay kar mga kaudyaka.

0: Vision Pro Capsule. Agoy mo na gini ato ang banatan mga kaudya kaugamit kay kakataas atong ida.
1: Ay, magtrabaho lang gud ko. Ay, sagdi ni akong mata. Ayan, nagun ko mo kuwana ni basta wala na gini makita.
0: Ayaw, ganin taon mga kaudya. Dako ka ni siyag tabang. Gimugna gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ano ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City. Marilo, babati, shoutout sa inyo diha. Neneng Marley, salamat kaayo. Gudod, Sambuanga del Norte. Shoutout, taga Teresita Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte. Sigig, paminaw ni mo. Ni Jerly Boy, Kalaguan. Ingon man ni Regina Soko, Dias Linuan, Montevesta. Sayang mama, sigig, paminaw. Ngawa niya panganli, kay maulaw siguro siya. O, kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man na imong kailang kagakalipo.
2: Kaloka.
0: O, tagay po pagtagad kung dili ingno ni mo magpa-check up. O, kay wata ka balog vertigo na na. Na, delikado kay ng vertigo. Uy, tungod kay nalipong-lipong na ka.
2: Kaloka.
0: O, pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Ang nakanindot pagyod, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Labi nag-init kay ang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang dali nga pagkalipong. Di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, mga nanay, mga tatay, hala, birada, ganyan taon kay tungod ka mahal sa paliton karon kinsa ra buhay ganahan, magtanga-tanga karong panahon na, katuro yung mga tapulan. Katabi ito ang way pake, bitaw, ng taas na talan, wow! Yun siya ipaki. Verticure Capsule. Sa mga adunay vertigo, pag Verticure Capsule kamuha, kaya ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo, kanang kalit ka pagkalipong, unya paminaw ni mo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Ang purpose magunan ng Verticure Capsule para matabangan ka nga makunhod ang

0: kahilo o lipong-lipong. Nga, tatay, nanay, nga nung inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo, nga kaning Verticure capsule, 18 pesos per capsule.
1: Siguro ay nagmamahal ka na ng totoo siya ba'y ka...
0: As pag-develop sa utok, onya, kanag... gitunan. Oh, mayong performance sa eskwilahan. Kung wapas lang nag-eskwila ka, perform animal. Masiyak, masantaan. Naman na ito'y numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka. Ang Nature's Gift Marketing product. Kung asa mapalit niya sa inyong lugar, nasabtan! Ay, sorry. Ay, natay kaning gitawag ng Nerveflex capsule. Ang Nerveflex capsule, kung sama ni siya, Antonia, capsule, nga makatab nerves, kaugatan,

0: Huh?
1: In my mind, I can't believe.
0: Bitaw ha, manguta na lang kuto niya. Di yung takapag.
1: My morning shines and I can see. Feel the warmth inside.
0: Kaya ko ginanapon niyo ha? Hala ni aging tuig, kurang man to nakita. Giing na, takag ipupatamos. O na lagi, ayaw pa man ako nakita ang itsura. Bati kay nagway na ko kay Kilong.
2: Namo na'y problema karon. Muna kung nagay iingon sa inyo, i-search ganyo sa Google mga kaudyaka, ha? Kaya basing bati. Natay Nerflex capsule, ha? Ipon, intaw niyo ang tusa na inyong pagpaminhod diya. Uy, naunsa. Ipon, maayo ng maminhod ta mga kaudyaka. Okay, kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod, di nataka, ilan niya ba, namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama, dia Antonia, Baungon, Bukidnon, shout out. Oy, shout out, Ati Aling, kunya, kayito na Amaba Ibanez, ingon manil, Lady Aria Gokoko, hudyaka, pag hudyakas, kahangina, naghigda-higda na minaw, pag tindog po doy, makaplat na ba ng sigigda? Ay, kabalaw ba mo? Kasi nangutana ganina, pila ang Berticure? Ang Berticure, bitawag ang Nerdplex. Maria, rin sila classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka. Tagi si Utso ni sila. Oh, kanipong Mimo Smart Syrup, katokong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuhan siya, tag 200 pesos per bottle. Ah, shout out Antonia. Unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piot na imong strap sa imong brang, anong galisod ka ginhawa? Ay, shout out diha kanimo Antonia, always mega paminaw. Malingaw man minimo bisan unsaon Antonia, oy. Ako pod, malingaw bi ko sa akong kaugalingon bisan unsaon. Motokar akong kahanginon ba? Joros Austerio Dangagon. Shout out ya kanimo yung minaramil limutan yas barangay Bunawan. Oh, shout out ya kaninyo ha. Shout out pagit ko. Shout out po sa kong wife Miraluna Puno. Nagtrabaho sa Mercury Drugstore gikan siyang bana. Pangutan na rin yabig nabay ko andiya. Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kanipong Memo Smart Capsule para punis mga hamtong nga pangidaron ha. Nakinahanglan og sustansya aron magpabiling alerto og predictable. Usahay tungod sa stress, tungod sa kapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari la ta malimot mo ganing paghuman ako ani akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa pwede pa ba makabayad og kuryente. Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy. Atik-atik na busy ang hinding eh. Palimot-limot din pero ang hinding kabalo naman na siya. Walang gijay, bayad. Bitaw na. Warag ako ba? No? Antonia, bitaw oy. Muna akong gihulat Antonia kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay. Oh, bitaw. Tinood ang atong gamito ng Memo Smart Capsule kaya doon namin i-combinations natural nga herbal extracts o essential nutrients. Anyag, istadihan gyud ni aron makatabang sa pagpaligon sa memorya.

Onya pagpaayos, konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una. Inana kanindo tayo itong mga produkto mga kaudyaka. O kana bitang kani magong memo smart syrup. Onya chada siya og naka ang memo smart capsule. O produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni sa inyo. Ay sa atong mga kapulisan di ay shoutout ya kaninyo kana na mga checkpoint nga namina sa atong programa. Ay sa atong mga drivers, atong mga tindira, o galabi na gitong makita tas personal mo yun din Antonia. Kapaminaw i shoutout me. Stin. Oh, kabalo ba mo unsay? Asa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system ug pamanit. Kung ang inyong humang malfunction ang inyuhang pagdigest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O ngano man. O pwede, o delikado na siya kay mode na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Katungwa na nga hilisan. Kaya nga no, pong kakaog si Lupin. Unya, kanabitong nakay irritable bowel si fiber. O vitamins mina, makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din akong giingon din. Nagbalik-balik ra ko. Laba kay psyllium husk. Amin ninyo, kanang gipang mention bitaw na ako nga produkto. Unya mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto, di gini ninyo angay nga sumuhan imo antunya sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Kung wa ko nag-mention, una-una daw mga kaudyaka. Makabalo ka mo? Dili ko sure ang uban wa pa gyud kay na busy ba ya? Oh, iya rin taon makapaminaw radio. Oh, ayaw rapon makapaminaw radio, ayaw rapon makakuan kung makapaminaw radio kay tungod sa busy pareta. Kabalo ba mo nga kaning ga programa ko, ga study be pug ko. Kamulog lingkod, no, kamulog lingkod ning programa ba. Kagana nga kung kay mention sa inyo usay mga kaudyaka, ayaw pasad ko kabalo. Oh, mas mayo din kay pareta nakabalo mga nanay, mga tatay ba. O kani bitang psyllium husk. Natural fiber nga maayos tiyan. Pwede ni siya gitumbok po sa Nature's Gift Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba? Para sa tong tiyan. Oh, kanang supportas gut health o regular bowel movement. Unya na kanindot, kani bitaw nga kape? Stevia ang gigamit ani. Oh, walay added sugar. Say para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo ana. Nindot no? Pwede na kong mag-doktor? Oh, pwede na? Huwag akong ikaw. Tokar sa tagsunata mga kaudyaka para nindot ha? Ang saman nga sunata to ipatukar mga kaudyaka, be. Kanang ganahan po rin taon mong kiay-kiay. Mubalik ras, Lady Antonia!

0: latest news, and the hottest. 55.
1: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
2: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga anti-
1: DJX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog.
3: DTX 500 og Vitribio.
4: Kaduwa kong patanaw sa akong sugar. Kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: TX 500, mapali sa mga butika.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutrition ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: course, Delia, QRP, Kumaya, saya tambahkan Pak ACT pun gamit unas pada ni Asya Adin ni Jogja. Tangan aku produk tu mau Asya Adin, aku gamit nas produk, nas kafe, nas idraf, nas kapsul, UAID, service care, nas aplas, Alena. Mau dia tangan plus Asya Adin, aku gamit. Nama cerita kamu buat Asya Adin, kalau nak tahu ingat, apa kau gak? Kau nang nas niyo, kamu tahu
1: Tingka. Siguro ka nga limpluwas ang tubig nga imong imo tungod kay Aqua Touch RV Drinker ni process or

0: 40 kilos, agusa, 60 kilos. Salamat ka, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Process sa Tags.

0: usapod.
1: Kung natapos ko kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat pa Essential.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog.
2: I use the Von Beauty Soap. Wala namin maingon. Kung dili, pauna jud.

0: na
1: Dragon Fruit Gold.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.

0: cream na.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang
3: ganito. Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katagawa. Di ko pangit.
3: Sadya na kaya sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
2: Oh, salamat po na yung produkto.

0: Yes, yes, sa nga Balanga, daghang salamat o maayong hapon MRGV diya sa San Carlos, ha? Mga naminaw diya sa San Carlos mayong gabi eh. Nanapod si Koan, kinsa ni Dapita, latos na ta. Amigos, kapsul tinawan. Abin ako si Idol Abayri, si Sir Ayan diya sa Tayasan, no? Star Radio sa Tayasan, mayong gabi mga palangga. May karong gabi na mga igala ha. Congratulations sa winner sa padaghanayog MT Boxes sa Amigos Coffee. Usa sa mga nidaog palangga, taga Tayasan. Amigos. Yes, ha, dira sa Negros Oriental, gikan sa Tayasan, mayong gabi eh. Star Radio sa Tayasan. MRGV sa Giholngan, mayong gabi mga palangga. MRGB sa Bais, mayong gabi eh. Idol Ricky sa Giant, diha sa Argao, MRGB o sa San Carlos City. Yan sa tanan-tanan nga naminaw, MRGB kisama ni si Sunny. Amigos ka, sulok coffee. Ano sa man ni Sunny, ha? Sunny, MRGB sa Giholngan. Nana ka niya, Sunny, ha? Arang karon pa ko, Ani. Sunny, ikaw ni Sunny. Ano naabot naman ka, Giholngan, Sunny Bibi, Sunny Boboy, Sunny Boy. Aha. Na-i-date sa bay. Na-i-date. Ah, okay. Ingon si Kuan, ingon si Bus Ayan, siya nga, si Kuan, Kuya Injang, si Idol Avaire nag-date. Uy, sana all, no? Na siya'y ka-date. Karan sa, karun pa sa kukadungog, ana nga si Idol Avaire. Napaday makig-date ni Idol Avaire. So, of course, di ba? Gwapo biya to si Idol Avaire. Nasa tanan-tanan na lang ang minaw palangga. Daghan pag DJ ani. Ay, wala ko kasag-us mga pangalan. Ang uban ani, nagsurusaag na ubang DJ. Si DJ Sunny. Tuan na sa Kuan. Asa naman ka Sunny? Sunny Boy. Ikaw na Sunny. So, nana siya dito sa, asa to? Sa MRGB Giholngan. Once again. Natong usbo na mga nigdaog sa papremyo. Ha? So, Sir Ayan Lataho, 10,000 pesos diya sa Tayasan. Siya may nindaog sa pa-premium sa Amigos Coffee, ha? Sa padaghanay og MT boxes. O sampod si Ningning Miss Yuna dito sa Ubay Bohol, second prize. Nanding Korakot, ha? Diha sa Kuan, Nanding Korakot diha sa Runda Cebu, no? Sa third prize 3,000. Mary Jean Tutu, fourth prize diha sa Toledo. And then si Edgar Kuyakot sa Ubay Bohol o si Rini Albay. So, kaning tungora mga palangga, dilita maglangan. Ato ni kuhaan o interview ang nakadaog sa 10,000 pesos kung ato ning hinabion sa kadaghan silang empty box o hinabion gini nato palangga no kay Ubay-Ubay, Juni. Ubay-Ubay Bohol. Sige. Ay, ha, kay, di ba ingon ko itong naging si Mana, magpalood ko. Ha, karon nakapalood naman ko. Manawag na kong mga winners. So, dera, unong taning taga-tayasan. Aha. Sige, ragring. Aha. Hello? Hello, sir. Mayong gabi, sir.
1: Oh, mayong gabi. Paling mo di, ha? Boss Angel.
0: Sir, mayong gabi ha. So, congratulations by the way, sir. Ha? So, si Sir Ayan na ni. Ha?
1: Salamat kayo, salamat.
0: Congratulations, Sir Ayan, kay ikaw dyan nakadaog sa Kuan sa 10,000 pesos. Nga, first prize nga pa-premium sa padaghanay yung empty box sa Amigos Coffee. Sir Ayan, alam ko yung mga katanungan ha. So, mga pila na kakatuig na gamit o Amigos Coffee, Sir Ayan?
1: Dugay-dugay na good boss kay katong sense gasugod bak gasugod diri. Pila naman to katuig.
0: Mura dugay na tanong mga tulo na ta katuig upat ba no?
1: Tulo, upat.
0: Okay. Niya.
1: Tato wala pa man to niya katong pag-abot nimo sa Amigos diri.
0: Okay.
1: Taong gisulayan.
0: Okay.
1: Una na, amtay, abanang edad, idara na po da.
0: Ay, by the way, Sir Ryan, pila edad na to?
1: 49, sir, 49.
0: 49, bata pa, uy, 49 pa, kusog
1: pero,
0: pa.
1: Pero ano na, dyan, mga ginagmahing kuhan ba?
0: Okay.
1: Mga ginagmahing ipamati sa kalawasan. Tong, moto, akong isulayan ng amigos, dayon, na may, kanabang, inigkaugma ni mo, mabuntag ka, minom. Pagkagabi, ipod, mainom, pod. Kasi para magkuhan yun. Makita yun sa epekto.
0: So sa usa ka adlaw, sa ana din ni Sir Ryan, sa usa ka adlaw, kaduha ka mong inom.
1: Pamahaw, dayong inig, dayong katulog.
0: Dayong katulog. Wow. Kuhan yun ka, Sir Ryan, sa ato pa, usa ka katao nga nanggitawag nila nga coffee lover.
1: Kaya, ugma, arita ko tas katong mga usual nga mga kape. Mga 3-in-1.
0: Tukar man
1: natong hyper.
0: Okay. Ah, hyper. Hyperon ka, Sir Ryan. Hyperon.
1: Basta makakuan ka itong mga 3-in-1 nga ni, boss?
0: Pero sa Amigos Coffee, sige, ilan to silang mention ni sila kay maikog daad to. Oh. Ato lang.
1: Oo, kana ubang mga kape. Oo,
0: ubang brand lang.
1: Lahiman. Oo, ubang mga laing mga brand. Lahiman siya kay mga inig kahapon, mura mag-amod to pa, mura makuha ni mo, mapila ni mga mura gawang ba?
0: Okay.
1: Yung mga amigos, wala man, okay raman, ya. Maabtik pa yung ka.
0: Maabtik pa yung ka.
1: Okay. Hindi ka maloy sa tibok ni mong trabaho, matag-adlaw.
0: Pero sa, ko answer ayan, kanang mahitungod sa imuhang panglawas. So unsay kuan unsay ma-say nimo pa itungod sa imong panglawas?
1: Ang ako ra gyung masulti nga dako kayo ang kausakan kung mogamit kag amigos kape.
0: Okay.
1: Then sa dili nga imuhang mga gipangbuhat-buhat man ito Friday ana. So dili ka mutan og energy.
0: Okay, so energetic?
1: Oo, oh, energetic kay ka. Dayon, ang imuhang mga, katong mga na may usahay po na kanang makabati na kag kanang muragan ni gilong-ilo sa imong mga lapalapa.
0: unsa na siya nga sign, Sir Ryan, mga ingana?
1: Mga na yung mga katang mo, taas na sigur na yurik.
0: Yurik.
1: Laboratory, mga ko.
0: Oo.
1: Nya, maka, sige, take ng amigos, mga kwan man. Kanang mo, mapil man imo, wala man ron, hindi man kwan, kaya, marami nagmanugsok sa yung lapapa.
0: Okay.
1: Nya, kung maka-amigos ka, say, malimtan mo, say, kaya busy, o say, hindi na takainom. Nya, kung hindi na takatik, kung amigos, kwan man, namay mo rin, napay mo rin, gilok-gilok man.
0: Gilok-gilok.
1: Manugsok man. Lapalapa. So, manang kadakuan, ibutang na ginawi, inigpamahaw, inigdayong katulog, sa gini pamatulog.
0: Okay.
1: Inog. So, manang dako kayo siya, nakatabang ba sa itong mga panglawas.
0: So, moto, Sir Ayan, sa kadugayan ninyong ininom sa Amigos Coffee, ingon ato kadaghan ang inyong natigom nga kuhan, nga empty boxes. Taw-taw na no,
1: mga... Dugay na kita kayo.
0: Tulog na kayo. Mga tulo na mo katuig nga users Amigos Coffee, no?
1: Okay. Okay na yun. Mayog yun ang Amigos. Mayog yun.
0: Ayaw. So, sa pa-premium na to, Sir Ryan, on sa ikasulti ni mo, tinudanay yun.
1: Tinudanay
0: yun. Yeah. Kamusta? Nadawat yun ang, kwan, ang premium nga 10,000 pesos.
1: Oh, nadawat yun. Nadawat. Tinood yun. Sa mga katang napay mga pagduhaduhad niya nga unsala ni Amigos, ang ako rin yung ikatambag na sulayin na lang katong wala kasulay sulayin na ganyan ninyo especially karong mga naanapoy bago nga katong kapsul.
0: Oh yes
1: nakahurot po ko ato kuan mga usaka staff na mas maayo po siya.
0: O say, sige ka na. O say, experience ni mo sa Amigos Kapsul, Sir Ryan?
1: Katos siya mahutdan man na may si mahutdan mag-stock diri sa kuan.
0: Oo.
1: Kayasan. So, layo na magbato paglaing lugar. Bikas na po, eh. Naman to, timing mo to. Kaya mamon tayo paggawa sa Amigos Capsule.
0: Hindi
1: mo lang tayo ako ang ipalit.
0: Ah, okay.
1: Palit ko sa kastab. Mura po, mura po, style na po sa akong pagtumar sa buntag. Dayon pagkagabi po do sabot.
0: O ya, kamusta ang effect?
1: Ang iyang epekto, mayo mayo kayo.
0: Okay. So
1: Marihara siya, pero mas inot man ko itong kape po kay
0: Lami-lami.
1: Mas mayo po log. Tumarta og amigos kape. Yun, tumar po ta og kuan.
0: Amigos capsule.
1: Capsule.
0: Pero mas lami gyud ang kape si Ryan, no? Matagamtaman gyud, no?
1: Okay, ini magkaan maka relax mo mag pamahaw. Or pwede sa dili pa mamahaw.
0: Oh.
1: Inuminom ka mo. Igo-pigop.
0: Lahiras capsule nga.
1: Papil ni mo ang kalabi.
0: Lahiras capsule nga usara kayarukan.
1: Usara man kayarukan.
0: Pero so pa, Sir Ryan. Oh, so pa, Sir Ryan, ang experience ni mo sa Amigos Capsule, okay, sad?
1: Oh, mayo.
0: Ah. Ingon si, kuan ma, ingon si Sir Anli Pop, na si Sir Anli Pop sa kong live. Ingon si Sir Anli Pop, siya, Kuya Angel, Korintay Nuibi Anyos po man na si Sir Ryan. Pagkutan ako no sa kanang palagsi ko no sa mga dagkong ugat. Okay ba ang Amigos Capsule o Amigos Coffee?
1: Ah, power kayo.
0: Power. Oo.
1: Kanang sabotage na ng murag mo taas ato ang kanang sugar.
0: Hmm.
1: Naamak ko na yung kanang dili na kuno mo.
0: Dili na mo power.
1: Kaya na, dili na. Dili na mo power.
0: Okay.
1: Pero makaamigos ka, power kayo.
0: Power yun, no? Power yun. Ay.
1: Marabag ka ng day booster.
0: Agay! Atarahan na tubag na si Ali Papa. Power yun, no?
1: So, makakusgan.
0: Makakusgan. Maniliteral nga pag-istorya. Makakusgan. Okay, so ayan na. So, asa ka na inyong lugar di Astayasan?
1: Dari sa Tayasan Negros Oriental.
0: Unsa na nga barangay inyo halya, Sir Ryan?
1: Kabulutan.
0: By the way, si Sir Ryan, ha, muna itag-iya sa itong Star Radio niya sa Tayasan, mga palangga. So, unsa ikahuhang ni mo sa mga naminaw ron, Sir Ryan? Okay yun ato products?
1: Okay good kayo, Sir Angel. Manang, akong gihawag ang tanan. Sa tanang mga, atong mga listeners diyan sa Star Radio nga. So, layilag din nyo ang Amigos Coffee o Amigos Capsule.
0: Okay, sadagan kayong salamat, Sir Ryan.
1: Thank you, sir. Salamat po.
0: Sadagan salamat niya. Congratulations. Dagang salamat, gikan diya sa Tayasan. Dagang salamat, Sir Ryan. Sadagan salamat, mga palangga. Ano mo to si Sir Ryan? Ay nakadaog sa 10,000 pesos nga pa-premium ha, sa ito ang Amigos Coffee. Padaghanay o empty box, mga palangga. Ha? Tulo ka tuig, ha? Tulo. Mag-upat ka tuig na user sa itong products, mga higala. O na giingon nga sana all. Ay nako palangga, ambot lang yun ninyo. Na ikaw ang lipap no, imo sa dagi apil lang power. So power, morag naka-booster basta maka-Amigos Coffee, Amigos Capsule. Pagong padayaw mo sila. Saan sa paigi paabot ha, para sa tanan mo, ito'y usa sa itong mga winner or nakalaksi og 10,000 pesos ang pa-premyo sa Amigos Coffee. Padaghanay og tabun or padaghanay og empty boxes sa Amigos Coffee, mga palangga. So, sa paigi paabot ha, para sa tanan nga naminaw higala ayaw naglangay-langay, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacia sa inyong dapit. Palit na sa mga produkto higala. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga produkto nga muhatag o kaabtik o kadasig sa tuang panglawas. Para sa tanan nga naminaw ang atong produkto na aradiha sa inyong mga suking butikag parmasya, mga kaigsuunan. Ha? Suking butikag parmasya lang ga, mapalitra ang atong produkto. Wala nga ay naglangay-langay higala, duol na dito, palit na sa mga produkto palangga. Para nga makagamit dayon ka, aw sana olbirada dayon mga higala. So maminaw taglaing testimonya palangga, here we go. Gikan diri sa lungsod sa Alegria, Cebu.
2: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Kusga gamay, ma'am. Isa'y pangantaw, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Pila edad, ma'am? 35 years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
2: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
3: Oh, tapos so, wala ka man ko
2: nag... Nagbaligya ka?
3: Oh, nagbaligya ako karon.
2: Wala ka nag-inom?
3: Nang wala ko nag-inom.
2: Muna ay paayak si ma'am, muna ay paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dito mo inom, no? So karon, ma'am, nag-inom ka dyan ka, ma'am?
3: Oh, wala ko nag-inom ato nga po, kahit peron man ko... Katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko uga ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
2: Okay. So, unsa tang oras sa mam gi-allergy, mam gi-attack?
3: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na-panic nami at that time, na inumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
2: Uh-huh.
3: Tungod sa allergy.
2: Lawa, no?
3: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
2: Okay.
3: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
2: Nanaog. Usara ka siya siya mo gitimpla.
3: Oo, usara ka siya siya. Hindi. Pagka naog niya, ning balik og ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit o ni normal.
2: So normal na mo pag inawa, ma'am?
3: Og, ni normal
2: ang allergy ni mo pag nawa. Sir.
3: Ang allergy na ako is ni hinahinay siya, murag wala na kainin katol.
2: Di na siya katol.
3: O, di na siya ay katol. So mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is gimaintain na nako until now.
2: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Sige mo baligyan, ma'am.
3: Yes.
2: Sawa na, ma'am, na baligyan na kawa kayo na
3: ito. I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pa po ko gi hyper so
2: wala ka gi hyper ma'am
3: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
2: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
3: na uro nakauyon sad niya
2: so karon nakauro taga ko sa card
3: I labaw pa
2: so na to siya ma'am ka Byron na to siya ma'am no?
3: Oh nindot siya ang amigo
2: Byron nod ma'am pero makaayo man
3: oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
2: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
3: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
2: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
3: Emily Erong.
2: Emily Erong sa Alegria.
3: Sa Sangi Alegria.
2: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa na ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
4: Ani mo nga rayo, mapakaralan. Oo. Ano ang resulta? So kung nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayo, makon okay na siya.
5: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, abot siya pero hindi na siling sa una nga malupog dayon kwa na lang wala na okay na so avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
4: why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma
5: wala na
4: ano ang imong gininom na pastor ano ginainom mo nga nag-ayong imong rayoma.
5: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una that tibudlayan ko magdisposal magpupo.
4: Amo gitoy ko dugay ka makapamuson pastor.
5: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan so
4: problema. Grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson.
5: Oo. Budlay.
4: Budlay gate.
5: Hindi mo ba? Bisan na bisan si Mrs. Amo na ang problema sa
4: si, ay mama, kot ko lang pastor, ati subong isa isa. Kot isubong okay nang para muson mo.
5: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa nga migoscope, itaway ah. Walang kahirap-hirap.
4: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Kasi nakabulig, gigali sa imo ang aton nga migoscope.
5: Ako, gilang bulig, sir, kay dating
4: Pero may isang katanungan pa ako, pastora. Atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
5: 55.
4: 50 ka naman, virgin eh. Kasi ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
5: Oo.
4: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
5: Ate, amo na yang mayo.
4: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
5: Ate ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ate okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
4: Na-repair gaya? Sige sir.
5: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
4: Ano subukan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
5: Ate, sa sabor pa lang siya raswak na swak gid ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Itang ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa result sa amigoscopy. Bisan isa lang ka karton na sa amigoscopy in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit.
4: Okay.
5: Isa sa dati sir ang problema ko ubi nang nag 98 kilos ko so in-try ko nga magbawas.
4: Abala so, another word nagpa-slim ka man pastor.
5: Ate pwede gidi pala mo dati.
4: May pamangkot ko bala mo, may pamangkot ko. Ito na ano kayo na taas-taas man ato nga. May pamangkot ko sa imo. Tuod na hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang buyon si Junjun nagagamay.
5: Ate yung mga na eh, budlay pagkita, budlay lang taon, sir.
4: Budlay lang taon.
5: Kaya dako mo yun mo. Budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakot sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antis takot sa sapatos ko. Kaya bunggo ang ako yung buyon sa tuhod ko.
4: Ay naku. Yan na. Dito mo, market pastor, sa imo nga oras, ha?
5: Oh, sige, salamat siya. Ano lang nga, kung sa mga, kung sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sila lang na yung maka-observe kung ano ang results ng Amigos Coffee sa ila.
4: Dito mo, dapat na mo, kaya salamat si Pastor Alan from Tapas.
5: No, sige,
6: sir. Bro, mag-ingapon na si mo, bro.
7: Mag-ingapon mo na.
6: Oh, taga-din, gani ka, bro.
7: Dari malinaw dos bro, barangay Balintawak.
6: Balintawak, Escalante.
7: Escalante City bro.
6: Ba, pilay mo edad ya?
7: 51 na ko subong bro.
6: 51 ko subong. Tigamitan ka na Amigos Coffee?
7: Oo bro, mga sobra na guro 1 year subong.
6: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka Amigos Coffee haw?
7: Adamon ba tiyako, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ang imo likod, pertigit.
6: Nga, kasakit likod mo, bra?
7: Oo, likod, kakilid.
6: Kakilid? Hindi ba dala pa hilo sa misis ako, sa amiga ta?
7: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
6: Madugangan balda? Teka, musta pag ina mo sa mikroskope, ano natabo iya?
7: Nang mga 2 ka semana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata man kagali balik sini, kag ma kami man permisa ka kapayas.
6: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
7: Wala na, okay na, damudahan di ulo brown sa siyap, may pintura sa kag, kung ano, badirepair daan, kanika.
6: Ga badirepair ka sa ang salakyan? Amo na lagi na inom mo ang Amigos Coffee.
7: Oo, naguntat na ko gani inom nga berna hard kay nasiguro kong amigos, kape?
6: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog, ang amigos kape na ginatira mo?
7: Oo, mo nang inapukusan ko subong kay
6: matapapat ko din. Oo, garantisado?
7: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mapuling.
6: Ano?
7: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko pe.
6: Dako-dako kayo mabulig, te. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
7: Oo, balintawak.
6: Te, bao, grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, kayo gabas ko kagad.
7: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang amigos ko pe. Kay ang imo bala gina... Ubra adlaw-adlaw, pagkagabi, daw lakyo kagita tama, pero kung maka-amigos ka, daw saway lang, mabangon magkagyapon, daw normal lang git, naway ka ginabatyag.
6: Bo, te, gabaskog git, baskog.
7: Oo, maayoy kayo, dako kayo na budig sa akong ang amigos ko pina.
6: Dugay ka na gamintin sina?
7: Oo, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
6: Bo, daw mo na eh.
7: Oo, oh, damo na, 63.
6: Imo, ikaw na nagainom?
7: Kisa kung mayari rin malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan, eh, ginapainom ko sila, panagsalang kay gapangakig mas mesis, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
6: Okay, kasi mesis mo gainom man?
7: Oo, oh, gainom sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, mga pagkwanay.
6: Oh, bakit hindi makatulog imo mesis?
7: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
6: Mabato ma po, grobi. Diba, pila edad sa'yo mo, misis?
7: 47 pa na sa?
6: 47, ikaw 51. Oh, ti okay yun, ti, ano mambal mo sa nagapalmati subong, okay yun yung amigos ko kita?
7: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko kapi, kay... Hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng Olobrown sa ila misis.
6: Wow. May harap galing Olobrown adlaw-adlaw. Gawin ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
7: May isa, may dirbe. Hindi ka ka-absinan pag ginaslap. May dirbe ta mo.
6: Wow. Kaya ano pilagin ka raw na maubos mo?
7: Bisan isa-isa lang, importante, permanente.
6: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. basta maka-amigos, no?
7: Ah, why na? Buot na kayo. Ga-panghimo siya sa rayon.
6: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
7: Ah, sige po.
6: Sino ka nito pangalan mo?
7: Dodoy Orulan, bro.
6: Dodoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
7: Oh,
6: city po. Ati, samot na po.
0: Ihas na kang salamat, Dulo Jurulan, dira sa Balintawak, Escalante. So, sa mga taga San Carlos, doon lang sa Jim's Pharmacy, mapalit ito ang Amigos Coffee, Angela Sievers Pharmacy. Naganda salamat, wala tayong kong oras, kamunay doon sa mga butika o pharmacy. Naganda salamat, ang maing gabi sa tanan.

0: Si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamo na yung mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah. Let's get
1: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.

0: funeral homes nga anda muduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga lipyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete, pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
10: Okay.
9: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
10: Katilaw
9: sila. Kanang kapsule o coffee.
8: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Consolation Ramos, kanang ako nagian sa una kay kuan kay kuato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta nang maling ni bag-o og balay. Blessing in disguise dining pagabli nako sa FM pagka alas 12. Dayo na ako'y nadungog ng mga testimony katong mga kidney problem. Ana si ko matay lang ko ani di kay kanang kung kay ko ato stress kayo akong lawas ba sus na feel good din ako wala man gid ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya itay ko palit aning tanan kaning non-scapsule, kaning new aid, o kaning cervicase, so, nipalit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kuginom, kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat kaayon sa inyong produkto. Uy, susin, gilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung guana ninyo.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCC.

0: Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalo mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Og dali ra gid pud ta maayos, which is sige gitry na ko ang astasan nga herbal og karon nakahinay-hinay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning astasan herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
1: Testimonya sa Wonder is Walid.
2: Si Romeo Kabasag nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sir ang iskwalin kay muhangat man ko inig saka na ako sa kuang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang iskwalin maayo daw sa kaming sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko itinood yun ay itiktibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa ay mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
1: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: wa bi minay gi bate labi na ko.
1: Dayon, rago.

0: Problema sa fatty liver? Mang TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mang TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DT.

0: Vitamin D3 na may bisyo. Maintenance, mas...
1: Para sa Himso.

kuan result nga kung taas ang triglyceride na to, highest ang risk nga makabaton tag heart disease. Oh, di ba? So dili maayo nga musaka gyud ang atong triglycerides. And also, a high triglycerides tends to show that a long time pwede nga magka cause kinig high blood pressure, diabetes, obesity, and high LDL cholesterol, onya pag-ubos sa HDL cholesterol. Musaka imong bad cholesterol, mukunhod ang imuhang gitawag nga good cholesterol. Kung naa kay taas nga triglycerides, may high, pwede pa ka magka-high blood, magka-heart disease. Yeah, pwede pa maproblema kasi imong atay. Actually, ang triglycerides, ang main role niya ani sa lawas is to store energy. Muna iyahan trabaho. Unlike sa cholesterol, ang cholesterol, daghan sa rule, daghan sa benefit sa lawas. Kaya ang cholesterol mo, ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa atong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol may gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa atong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides

Podcast. Iho. Ikinig.

Last 5 times a week, mga higala. Na kontabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O, mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man sa gabi, eh, hapon, pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos. Ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang atong triglycerides. O ang key ani siya, ikaon ta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas o calories. Mga carbs, fats, focus ta mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat, kana, mga lean proteins. Muna'y dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. No. Onya, kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon o karne, sige, usapon sa mga rason nga musaka ang triglycerides. Ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats. Is kana mga fats nga naa sa prutas, avocado. Oh, pwede po sa isda. Oh, omega-3 fatty acid, mas maayo. Kaysa magsigitag kaon sa mga karni, nga ang fats nga makuha nato is makahatag mga higala og makahatag og problema sa tuang gitawag nga kasing-kasing. Susbon ako, choose a better fats na ay nindot ka ay nga source sa good fats nga pwede natong mainom kada adlaw. Kining D3 bio bitaw nato, it is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 man. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kada adlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang

0: the sugared cane extra, a chia seeds.
1: Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Man.

0: Mighty C, ang alkaline
1: nga vibe. Mag Mighty C kadaan law, ang alkaline base nga, vitamin C mga higala. Na ah, sa pinakaduol mga higala, nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha, nainom na ang D3 Bio. Di ba galimtan mga higala na sa pinakaduol nga butika na sa

lor. So, kana,

0: Dragon Mel.
1: Welcome mga samo mga sokan tik paminaw. Welcome na sa kamo sa ato usab nga programa ang pagpakabana sa mga paglawas ubani kami ni Ka Dragon Mel, and of course mga soki na ito nga nagsunod kanunay sa ato usab nga programa sa kanagadaya nilang mga soki si Bihanan Bisaya Soga Mindanao. Ani arsap inyong obo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, and of course nagahatag og dugang impormasyon may tungod sa pagpakabana sa mga paglawas. Yeah? Maing adlaw Ka Dragon Mel. Ah, ubani kami ninyo Ka Dragon Mel sa pag hatag og inindot nga mga impormasyon may tungod sa pagpakabana sa mga paglawas. Ha? Ay mo kalimot mga sokin tik paminaw. Mga produkto nga napaka-epektibo, mga produkto nga napaka-garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pharmacia Bisaya o Mindanao. And of course, ang ato usab nga produkto nga Mount Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Ay mo kalimot niya na higala. Nindot kayo nga klase sa kape. Di mo diliingon nga magpalpitit ang imuhang heart. Dilingon nga maghapdos si muhang kuto-kuto. Dili pod ingon nga di ka katulog panahon sa kagabion. Ha? Nindot kayo ang resulta, and of course sa atong produkto. Ha? Muna nga, nindot kayo kay Moron Herbal. Doon ay dosi ka klase mga herbal ni ani-ini nga klase sa kapi mga sokintik paminaw. Kabag usap na to, mga sokintik paminaw, ang ato usap nga Hardmax Stream Coffee for Men. Ay makalimot ha, ato ni nga produkto, Hardmax Stream Coffee for Men mga higala. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw. Naka-hard max no sa paglabing-labing ni Mr. nga tuusab sa kang misis ha. Ana igala mo alalay na siya dugang hatag kusog kabasko kaligon. Og nindot kayo ang performance. Mo na igala mga sokin tik paminaw. One cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men. Nindot na og maayo na ang resulta. Ay mo kalimot usab Dragon Massage Oil with Chubaki good for varicose veins, rheumatism and arthritis na ko ikatabang mga higala. Yatong dunay mga pamaol na di ba nanay tatay. Matagabi eh, magpamasahe mo. Gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot. Like lavender, sampagita o ilang-ilang. Ang naaniini mga higala. Dako ikatabang para usab sa ikaayo na to sa panglawas. Ang ato usab nga sabun nga mao ang Dr. Punji Soap. Kasama usab mga sokintik ang Ikay Skin Glow. Power Whitening Soap. Mauna ang pinakanindot kay nga klases mga sabun higala. Kung doon na may katol-katol, parte sa inyong pamanit sa lawas. Gamiti og Dr. Punji Soap, wa nagilain mga sokintik paminaw. Kung gusto po mo nga muhamis inyong pamanit aping like

0: sa kabulutan na po niya si Ma'am Mindy Abueba. Ang kanunay sa ito nga programa, kanunay nag-abiba. Salamat din mo Ma'am Mindy Abueba, nga always sa kanunay kang naminaw sa ito nga tulumano na mga lama sa kaghapon. Ano po niya sa manghimpong ang mga Jokento pamili. Pinangluhan mga bay o mga kahandos nila ni Madam Maria Bungangira. Nga ganihang hapon, nag-exhibition to silang duha, kauban siyang mama, o siya nga igtag sa ugig soon, nagsayaw, ibabaw sa bangko, mga amigo. Sige, na pala, Inoy, na ay bagong, di kay bago kanuna ni. Gani, serious ni sa tuang mga pag-rails. Na diya si Ma'am Jollibee Alba. Kay Ma'am Jollibee Alba, maayo may gabi din mo, Ma'am Jollibee Alba. Salamat din mo, Ma'am Jollibee Alba, nga kanuna yuga. Nga naminaw sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Dihapod sa magtuhaw, kanunay naminaw, way pakyas, si Boss Digoy Herodias. Samtang dihapod si Ma'am Christy Taob del Monte sa matuog, kanunay pod, naminaw matagabi. Sige ha, sa tanan-tanan, kininguban nga wala pa na ito matibay. Uy, ay, mangluod diya diya. At mahigala diya sa nasunggan la libertad, si Brad Nilon Pirulino. Nga kanunay nagkaog watermelon, magdupa-dupa sa nylon. Muna, si Brad Nilon Pirulino. Kauba nila ni Sheila Matiyo, isab ni Ginileta Matiyo. Kauban pa diya. Matapato ni Ma'am Jollibee Alva. Maayong gabi, ibay. Okay, may gabi po na ni mo, Ma'am Day Jollibee Alva. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan mga bay o mga kahandos. Ani akining manindot nga kanta sa grupo nga ginaingon sa Bisaya pa to, si Michael nagtuon og pamato. Ang Michael Learns to Rock, kanta nga naguluhan, Take Me to Your Heart.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok ni extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ang ilis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, masakit sa kalawasan makuha, ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang ato pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
4: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong...
6: Funeral homes, ma

ti Brad Nilon Pirolino. Ay Brad, maayong gabiin ni mo din. Request kong song Brad, Here I Am by Air Supply. Thanks Brad. Salamat niyo mo Brad Nilon sa mga pagtimbaya o sa mga request at nagiharang titiyod ha. Kaya ito ang ipatukar ang Here I Am. Samtang ato po hulaton ang mga request ni Ma'am Alma Escarpe kay mo request mo

po namin ni Kylom nga mapakasakit. Gusto na sakit nga adlaw sa akong kinabuhi.

0: si Roddy Lucas nagpunta sa Papalong Davao del Norte. Doon ako nagbibiro sa puso ko'y atasan. Kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo.
1: Magkapalita silang mga prada kay ako at ilang prada pa. So super talaga.
2: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
6: Ems Flower Shop.
7: Ems

0: sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Annalyn Bulado. Pagkainom ko sa ng Sky, normal na dyan lang ako ang pag-normal na ito. Daghan dyan kayong salamat at imong prada.
2: Renzo, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 55 minutos ang ilabay sa lasutso. Mga bay, kinu mga takna, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendelik kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede giyod ka mo nga makatumar o ayaw hulata, nga ang imong lawas mo bigay, panalipda giyod sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo-lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C, nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakaepektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes. Dang, bay akong magniyabay.

0: Uke Dragon, Mel Galios.
1: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit of Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga again nagpaabot dok because kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
2: Tama.
1: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan

0: side. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapailaila o ato ang diskasan. Yes. Sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Doc, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc. Nganong gibutang ni siya, Doc, ang usa sa mga ingredients ani, Doc?
1: Tama.
0: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Doc?
1: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na yun sa itong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa ato programa.
0: Yes.
1: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail, no?
0: Yes, Doc.
1: Mayong adlaw usab diha-diha ni mo.
0: No, yes, diba? Doc.
1: Manong higala, mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga soking tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga higala, mga soking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga soking tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, o niya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga soking tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga soking tigpaminaw, alang sa sexual desire mga soking tigpaminaw. Klasyon mga soking tigpaminaw, usa nga mag-uga. Ang tinyo mga soking tigpaminaw, dili active, no, mga naigala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit yun mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor, no, kay Mr. o kay Mrs. mga soking tigpaminaw, mahatagan o insaktong solusyon.
0: Kapoy, mga pagtuon, Dok.
1: Okay.
0: Kani mahimong magpa-improve sa ato ang

0: nga lama sa kagahapon.
1: I'm Ronnie Bay.
0: Atong oras mga bay, 14 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinamong atak na. Yatod ka na to sa Amigos 15 in 1 Skinic Herbal Kapamix. Ngayon na ay 15 ka mga nagkadaya mga sagul nga mutambal sa mga nagkalanlang mga sakit o balatian. Amigos 15 in 1 Skinic Herbal Kapamix o Amigos Capsule. Madungog dres sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alas 6, ang tod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa sugbo, mapalit ang Amigos Coffee o

0: Amigos Capsule sa Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ichanchan Pharmacy o Sinovit Pharmacy, Sinatilan Wake Your Pharmacy, MPG Drug Store o a Pharmacy Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Samantalungon, Butika Marga, sa Dumanhog, Bituon Pharmacy, Zebura Pharmacy, Zydis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit sa tanan ng mga pharmacy o kalungsuran dere sa Negros Oriental o labaw sa tanan dere sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayad, salamat ha sa itong makaigsunan karong nga naglantaw na minaw sa itong katulamanon. Ang mga lama sa kagahapon, salamat nila ni Kunsyal Jexel Olvero sa Barangay Tanlad. Matupad niya, B.E.B.Y. Insab ni Ma'am Len Tugdang, maayong gabi B.E.B.Y. By Jalebi Alba, Ma'am Jalebi, maayong gabi ni Idol Espedel Yun Luloy, maayong gabi B.E.B.Y. Idol Gikan Kustagom. Okay, dayo ni Leonora Kihano Akabal. Jesus Saragusa, kanta nga naguluhan.

0: So, usapod ko sa
1: sasayangin pa ang bawat sandali na tayong dalway.
2: Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog. Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh.
5: Up, katol-katol.
4: Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, kung sakit akong puson, magtong nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: O

0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para good vibes.
3: Dahil sa iyong pinakita, hindi ka naman pala totoo.
4: Sakit kasing-kasing, high blood.
0: It's sa mga butika o farmasya sa inyong mga...

0: sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 31 minutos ng labay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna. Gatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. Mausya ka natural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses ng mga trangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaas sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio, dato sa medyum chain triglycerides, nga mutabang sa pagkaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Gihatod usab ka nato sa DTX Kapamex with Ampalaylife, Kiasids and the Sugar and Extract Powder, DTX Kapamex, may kape ka na, nakadetox ka ba?
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya dari mga bay. Gikan ni Bay Isid Tutiting, gikan diya sa Palaslan. Maayong gabi eh, Bay Ronnie Bay. Pwede request ko kanta Bay, My Heart Will Go On by Celine Dion. Dayon, salamat Bay, God bless. Dahil na pa sa Igipadugam, Apas. Shout out ko Bay sa San Isidro Tanhay sa kuwang anak Christian Eric Isidto o sa iyang asawa Glenda Mandado Isidto o sa iyang duha ka anak Yanyan o Gabgab. Okay, gikan na ni Bay Isidto Titing. Gikan diya sa Palaslan. Oh, may gabi na ni mo Bay Isidto Titing nga naminaw karoon nining atak na nining kagabhoon. Kagabhoon naman yun Bay. Sa may labra magahana naghubuon hinong indis kagabhoon, hubuon naman yun. Sige, dito maglangay itong hatag pagtagad. Kining gipangayong kanta ni Bay Isidto Titing. Kanta nga naguluhan nga, My Heart Will Go On.
0: Mga lama sa kagahapon.

Capital Oil. Ang Ziva Essential Oil, hinimod sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang maumanga sagol, Adunate Fungal, Antibacterial, Anti-Inflammatory, Antimicrobial, Antioxidant, Typical Antibiotic, tungod kaya doon kini Lauric Acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado kaparte sa mga lawas o bananog masahi.

You fell in love on the first night that we met.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: nad kay ko ako yung balusan ko sa Dios. Okay rin yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kaginad pirate nga kanunay magpaubos kay ang lami da sa ubos
1: unsa to.
0: Adlaw karon nga Miyerkules, apit sa 14 bulan sa Oktubre to ig 2020 sa yes. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday. Happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw belated, happy birthday. Happy birthday. Og sa mag-birthday og mga adlaw advance, happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday. Ora gid pinakadabesta tong birthday abti kusgan. Ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gid ta nga maka laag bisan asa nga lugar. Adabes na kay nga gasa kikan sa atong labawong makagagkaho. Like yun, you have a freedom to do anything, to wandering any place. At the best na gid kayo na sa atong birthday. Okay, tara, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabugtagon. Pagkadalirang gid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Ano nga ito nga nagita? Bulan sa Oktubre. Ay, apit ng buglasan diya sa Dumaguete, mga sikat. Sa ganaan nga mutan og buglasan. Unay giingon nga enjoy and take care. Magamping lagi tadi kita magdinangag kay daghan na ba kay mga tao dito sa Dumaguete. Kaya yung mga cellphone or unsa pa na yung mga butang ay yung kumpiyansa kay muna yung daghan yung mga at kabalos panahon may adilik matag-ad matimingan mo ato mga snatcher na may ato mga hilikig mga jewelry like necklace, earring, bracelet at iba pa. Okay, tara, si Quintanus Minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong Buntaga, open na kayo ang atong call and text line number sa atong Smart 0969 484-5454. Og sa atong Globe 0956-6647-734. Mao na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po titiksan. Kaya andam gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, pakanon pa mawanig, humba, timplano gatas, para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay pun makadaot, o manabi magani, kanarag yung makaayo, para hapsay o malinaon ang atong kinapoy. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin lahat ng gamit mo. Bayaran mo muna ang utang mo. Nagyan ang mulayas man gani mo, dalaan na lang tanan yung gamit. O sa di pa mulayas, bayari o sa iyong utang. You need to pay your debt. For the tindira is very big smile. Abot hanggang ali. Alingag-ngag. Okay, tara, 53 minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta, kumusta tong kasikbit nga?

0: Kalungsuran labi na gini sa atong lungsod sa Tayas. Sun good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Tayas ay malalod, the Libertad Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Tayas ayungon bindoy manoyod og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oras, oras na gid para mo mata.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mga mata. Dias pikas isla kita kong sugbo. Good morning, good morning. Dias tumanog, ronda, aligria, badyani, natilan, mula buyok, sambuan, ng sauban, pangkalungsuran, nga mabot atong signal, din nalapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong mga mata. Kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market? Atong matindirag-tindirag isdaan, bularan ka na to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers? Sa mga bus drivers, pick-up drivers, sa malhabal drivers, any kind of drivers, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan? Atong mga mag-uumas sa kabukiran? Atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at mga sikat kay Bontagda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Hindi na nagkamang paigon sa kusina, itak ang atong managko ng kaldero. Tayog tubig inita aron makainom mo kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best man gidak kada buntag mao ginatong pangitaon enigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you need coffee, it's very delicious and samad and good benefits to our life, especially to our heart and to avoid type B diabetes. What are you waiting for? Drink coffee every morning. Dalhin mo na rin lahat ang awit mo.

Okay, ito na, 56 minutos sumunod makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Tangatangin niya masikat yung atong lingaw-lingaw karumbuntaga. Atong pampaswerte. Pampabuenas. O, ay na pagirot o taya ninyong kwarta kay basig mahurot na. Ending, wala mo gawas. Na, dakog yung butchokoy. Okay, sa so dipatang pa dahil sila, nominaw na kita gusto sa kawit entitled Okay na buhe. Unag yun, okay na buhe. Yug-yugon, di na yun mo gahit.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo galas sa kanginad. Og na mo'y otang. Og mo palit. Ana naman kasimple ang atong kinabag na tay kwarta. Ang palit. Ang kwarta. Ang utang. Ayaw lang gid kalimot sa pagbayad. Sa tindira. Aro nang isya bot sa ali. Nalingag-ngag. Okay, ito ras, alas 5-2 na gid sa Kabuntagon sa tumalulog. Lula na nagtatay, dodong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga pagabata. Ayun, mahalad akong mata, importante lang yun makabuka. The best na gid kayo na siya sa umaga. Nga makabuka ang atong mata. Nga manggawas ang dagkong muta. Ay ka na muta, kita ko nag ito, eye crush. Ang English muta, eye crush. Anong mata kuno ba, nga na-crush tungkol sa muta. Anong kita ko, eye crush. Kasing-kasing, nga sinalikway. Ay nagamahay. Okay, di natin nungay. Naritas itong kapalaran ng buntaga. Our destiny this morning. Please listen your destiny. Especially your zodiac sign.

Lagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang to WCNV Aris. Magpasalamat giyod sa mga grasya nga nadawat. Swerte ni mirong color to etre og purple. April 20 ang to Mayo 20 Taurus, walay makaguba sa imong digdidad. Swerte ni mirong color 749 og green. Mayo 21 hangtod ninyo 21 Gemini, dunay importanteng desisyon nga pagahimuon. Swerte ni mirog color 165 og silver. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer, motumaw ang higala nga imong kasandigan. Swerte ni mirog color 938 og green. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, ang imong kaisog kay magbunga og maayong resulta. Swerte ni mirog color 527 og brown. Agosto 23 hangtod September 22 Virgo, ayaw pagbugal-bugal. Swerte ni mirog color 491 og yellow. Og gadtong atong katunga sa tong kapalaran, ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, giatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule Mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kaso, andili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago laon na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon o maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan approach yung masuking butika do all sa inyong lugar.

0: Sa ganaan nga magwapa, mabuti mo kami isang panit gamit na kayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, ug makahamis sa panit. Ando na avocado oil ang nagdala og vitamin A, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mo papotay ug mapamis si imong kutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Okay, Doras. Alas 5:30 na gid sa kabuntagon. Pagkadali na gid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang gid kayo ang tanan. Dododo adadada. Ako gapong adlaw masikat, medyo kusog-kusog yun ang uwan. Akong giyahwag ang tanan na nga manalod kitag tubig, palit mong balde. Kay mo pa ginagiyahwag sa atong presidente nga mamalit ang daghang balde. Kuliktahaw na to tanang tubig sa ulan para may nalang kuno magamit kinato na pwede ikaligo, pwede ihuga sa tae. Tais tangkal ba? Tais baboy? Pwede pong itugas tais sa lubot. O, medyo nagangking na malitrog baril mga sikat. Kaling punuhan ng tubig lagi. Kaya nga presidente nga ipasalan yun ang tubig. Walang namalit yung baril ng mga tao. Mayan tabon na si Mr. President o matag kong kwarta pa para pang palit og baril. Kaya nga rin sa pamalit mag balde or baril niya. Ang taamay magtanang tao na igikwarta'y kapalit. Ngayon tagmingon siya, tanang panimalay sa tibuk Pilipinas, hatagan na akong tag 20 mil para pangpalit og mabalde. Karon marag maayon ta ron. Bisag upat kabaril pa katong tag 200 liters. Marag siguro diyo makapalit kay marag mahal-mahal ba itong baril ron nga itong blue. Marag 2,000 plus na kwento niya, og upat ka mo kot 8 mil. 20 mil yung hihatag, anapay 12 mil pampugas. Okay kayo. Nagingon nga nalo dito tubig kada ulan kay magamit mong ginawa na labi na kay babuyan o gamit yung kayo eh. Sakto yung itong advice ni Mr. President Bongbong Marcos Jr. Okay, Doras, alas 5:00 na gid sa kabuntagon. Kadalera man sa oras. Ah, tulog di ko itagbalik kay murag kapoy mo kudre. Dolog sa ta. Okay, Doras, barangay magtotoyasan may buntag nung Diboy no dia. Nung Diboy, kumusta dong? Wala ka duka dia, dok. Ikaw sa'y puli na kuya diri, dok. May muntag ni Boy Nordia. Kaban siyang kapikas kinabos ng Marnay noo. Ilang by Francis. Og di may ibad may ratap-tap. Og sa mga apoy ni Boy si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Bayre, gapon, kusuking ulan. Nakapanalod yung tubig, bay. Nakapanalod yung tubig nung di Boy gapon. Pila kabaril mo na salod nung di Boy. Kawan yung kabaril, bay. Mga upatra kabaril, bay. Kani igo-igo na gini bay. Konsumo sa usulod sa usa ka bulan. ang tanan nakasalod ba kay hindi po nakasalod magtubig. Tay kita ako nung wa jud kasalod gapon sa aon nga. Naon tay balde sa balay nung nya katura mang gagmay kayo nya. Tay murag duha ra man to ka buok. Agyo do saka. Kay masaan na gito nang wa na. Hurot dayon. Okay, sa City Laguna, may buntag na yung Chimina Binson dia. Nagyuti Binson by Lickster by Dan by Joey Saira Kilaw Garvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, sa Barangay Lutay Tayasan, may buntag ng Cesar Gabunadel dia. Ay lang by Kukoy Guardario. Kanunay, guning magpasinaw sa buhok. Ano magpasinaw mo na si by Kukoy, bay? Magpasinaw sa box by Kukoy kay iniglakaw niya kuno gilid sa kalsada. Di biya kuno kalikayan makahinagbo siya dalaga pun nga puti kuno ang paa. May nalang ko na mapansin niya ang buhok. Buhok nga sinaw. Og sa best friend ni Bay Kokoy, si Bay Persinet Garganira. Nga maunay ka timon-timon sa walo kabok bidbiro ni Bay Kokoy. Bay Det, kumusta na ko ng bidbiro ni Bay Kokoy, Bay? Sige rin ginagipamusta ko na, Bay. Ang pingi rin gina kay mabot ko na ang time or mabot ang panahon nga iyan ang kwaon og balik. Kay siya na po ko ang magtutoy. Atay ni si Bay Koko, hilig yung totoy. Bay Rigani, wag yung totoy-totoy. Kao naguba man to itong bidbiron, God. Nang wag yung takatotoy. Bay, koy, palitin ko yung bidbiron, Bay.

tayo'y magkasama hanggat umaga. Tayo pa rin ang magkasama. Ganyan talaga ang buhay. Sa hirap at ginhawa, tuloy-tuloy ang pag-inawa. Ay, jugundangan niyang pag-inawa kay importante ba gina. Once nga mapalong inyong ginhawa, goodbye tanan. Tanang utang. Okay, tara, sa 5:30 na gud sa kabuntagon. Talira man sa oras. Alam na manginom mong kape. Di mawa may termos diri. Wala po'y kape. Sa mo natuan ni Ron? Mayang buntag, bye! Goodbye sa tanang naminaw sa Star Radio. Ay kabalaka, bye! Kaya di ko kapanalod og tubig og mag-ulan na amay tibiyawan. Do, all ramag kong tibiyawan. Adto rin ko dito magkabo. Ako rin ako takutod. Namo ko'y doon kabok apo. Ako rin yung patabangot. Adto rin ako rin, ninong diboy pa, adto rin ako rin sa tibiyawan magkabo og tubig in kaso og diigid sa kapanalod. Ang kaso po kung nag-iulan, may yan ko itong medyo ka ng kabo, magkabo kag tubig ron or imo pang aswaton, maglayo-layo mo itong kuanong, muagi pa kag-dike. Palit na lang kag katong kuanong, katong pump ba? Water pump. Tama lang, water pump daw para butang na ni mugos ka taas, paingon si balay, adi na ka mahago, di po mahago imong apo. Water pump na gamitan nung ay nagguguay na yung bukton kay no need na siya nga magagago pa ka. Lang lang dyan nga relax na dyan ka pirmi ba. Ito ka rin kita ang laro masikat nga super linyo kuyawan pa po dadi kay simba kong mag-init yun ako pa yung kutob mga matay tanang mga tanong yan sa may atong kanod. Pabor, itong nasa gobyerno katrabaho, kay matik man to, naamag iswildo. Nakatong kita nga, naarta sa mga, kwan, ginagmay, na, dako yung kuraw. Maligang alakansi ginta. So, magampura ginta nga, di rin gina sa mahitabo. Maligang naray init, naray po ulan, kinang balansira ba? Dili man nga, init pag anong initon pag pila ka bulan murag nagigon nga patay yung masagbot basta mga tanong patay delikado pud maapil pa mga tao. Ampo ra kita nga normal ra ang tandaan ana ra god nagigon ay maguna-una og mga saman mga positive una-una ara nang negative. Kaya ka ng positive o negative o magtapot na siya. Kalayo ba ya? Anong isiparate yun ang negative o positive? Ayaw tapota kay Muspark. Okay, standby sa tamasikat. Pabinaw na kita ko sa kaawit.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako na si Alan Trococo, taga Sunpor, Puk 19, Lagao, Ginal Santo City. Nakapalit ko Nans Kopi. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, hindi na napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor niya nga, dilis ako mag-inom mo kape. Wala, nakadungo ko sa radio, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man niyang Nans Kopi kaya din ako magpalpitit. Makatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kung mag-inom po Nans Kopi, magmawalang kakapoy kay kumakapit kung managsik ang lawas. Pasalamat po ko sa Nans Kopi kay katagan ng galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa nang sa gabi.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Agyumon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract, mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Ako dahil si Sinasagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ano akong anak karon? Ayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am. Karon, kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
4: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon o iyang pagtulog?
3: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog.
2: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon ninyong igala sa kagidad, by Ray. Sinilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun ta. Atong oras, 35 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong maluloglulan na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na. Nahinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumadagong ng kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom. Mabotay ang tubig, inita. Aron pa kayo na magkapi si Dodong og si Inday. Kanang kapi the best ng gidna. Wag na itong pangitari ng mata na ito sa sayos kabuntagod. Ang epita mabuntag. Para mapil po nato ba ang kanindot sa buntag. Mapil ninyo nga murag relax. Relax yung una-huna. Happy ang inyong una-huna. Unang magkapi gidna. Ay kanang kapi sumpay na sa itong kinabuhi. Sumpay sa itong kalipay. Huwag sumpay sa atay. Okay, padayong tas itong kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang yatag ura-urada. Sa di pa nato ipadayong na itong kapalaran, matag sa atas sa atong lingaw-lingaw. Pinagis pagtingog sa itong may waga nga tsuko. Okay, padayong tas itong kapalaran. Our destiny this morning. I need to continue.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod Oktubre 23, libra maayong adlaw alang sa pag-ayo sa mga naguba nga relasyon. Swerte ni mirog color. 816 Ogfeng. Oktubre 24 hangtod November 22, Scorpio, ayaw pangaway. Swerte ni mirog color. 372 Ogblo. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, magmalipayon ka karon. Swerte ni mirog color. 654 Og Orange. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, ang imong abilidad kay makatabang sa uban. Swerte ni mirog color. 189 Og White. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, bisitahon ka og kalit sa imong higala. Swerte ni mirog color. 735 Og Maron. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, positibo sa pagsagubang sa usa ka sitwasyon. Swerte ni mirog color. 462 Og Yellow Green. Gadong atong kapalaran karong buntaga sa wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sambat. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Kaya ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa nagkalain-lain nga mga sakit sama sa high blood, hilanat, diabetes, taas ang kolesterol, taas ang mga blood sugar. O guban pa mga sakit nga gambing sa iyong kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ng Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badjan Butika, Santo Niño, Alegre, Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hinatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Dalagit, Red Pharmacy, It's a Dates Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Pharmacy. Diya sa Tumanog Pharmacy, Sipur, Happy Drug, Alcantara, Butika Barga, Mantalongon, Butika Barga. Diya sa Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug, Rishier Pharmacy. Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy. Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, magida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule hasta ng botika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsut sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy, Ogingel Pharmacy. Og diya sa or sa mga na-entry sa Amigos Coffee. Unig yun, sure win na mo. Pabota rin nyo ang premyo nga bugas. Kaya sigurado lagi mo nga makalongag. Hasta lang 28. 28 man ka entry diri sa Amigos Coffee. Unay giyon nga congratulations kaninyong tatad. Tayasan bay nakadaog sa Gmail. Kanang Gmail mo na ibahin-bahin nun sa 28 ka entry. Ipalit na ito nagbugas. Bahin-bahin nun para tanan makalungag. Pero katong first, second, third mo to'y ubay-ubay ang kilo. Ubay-ubay ang kilo kay siyempre sila may daghan-daghan. Ang the rest, automatic 5 kilos. Og si Buano o Sabsiya. Okay, toras 41 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Dalira man sa oras, dalira kadlaw, dalira bulan, dalira ang tuig. Apit ikong tingkalag, masikat, di na gin madugay. Mabot na gin ang adlaw sa tingkalag. Adlaw na sa pagbisita sa atong mga minal sa kinabuhi nga nitaliwa na sa laing kalibutan. Please visit your your family, your family into heaven. You need to visit in cemetery to visit your family. Atong bisitahan atong pamilya. Dalatag kandila, dalag bulak. Gunsa pa ninyong ubang dalon. Ang uban, magdalaman pag halad. Ang uban, magdalag biko. Uban, tanduay ka ng ilim nun ba? Kay, may nga mato, katas kumpare, kusog itong minog tanduay sa una. Ako itong dalano, gusto kalong nagtanduay. Nakahilig po itong pulutan. Ako nila po itong dalano pulutan, halang-halang nga manok. Anda man na siya, magdala yun ta. Kaya lang nga, malipay buto sila ba? Kausara ko na sa katuig. Sa mga managkotay, labi na itong tuas mga lagyo nga lugar. Magamping na ginta ka doon dahil. Huwag dili malimot pagdala og payong kay basig mo ka ito gulan. Mabasa niya na itong buhok. Huwag ka itong mga walay buhok. Basig mabasa niya na ang siupaw. Okay, tulos. Salas 5.43 na gid sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Minaw na kitag pangkabuhayan. Shukin.
1: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: GTX 500 mabali sa mga buti.
3: Three Bio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa Three Bio. Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Three Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Dita, Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa ay TX 500.
5: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitang si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, Ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
4: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Mga penata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biya gudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gidang yung epic sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ika-sulti sa Nans capsule kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy barorong cinta. Kurok bani kanon kurun extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus

0: Mamao Tayasan Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mayong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
2: Mayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP, moabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
1: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.

Ah, patuloy na mo. Pinas mga banda. Paano nga pa ituloy? Ah, ka na pagpatuloy, mamanay. Oh, maginay normal, maginay siya. Pikasan ko ng panit niyo ang kinatao para mo sinaw. Alright, balik-balik sa itong program. Bakurat sa kamuntagon, kauban ga po ninyo galas sa kanginad. Atin nilang siyong paboritong stasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta na ka-star, sikat na sikat kita. Okay, padayon ta. Narita sa itong swertris, sa mga miligon dag swertris, tanawa. Tutukin na ang iyong ticket kay base na gusto mo sa mga mandadao. Ah, sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 076-076. O sa alas 5 sa hapon, 299-299. O sa alas 9 kagabi, 833. Magkado atong swertris. Result gapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kagto mo ang swertris, gatot ka nato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manang ito, girbal nga barato, gipektibo na. Ania na sa itong mga suking butika ang nabantog, ugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili, kamahaya.

0: Apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balati an kaman ola pwede gidgang makatumar ayaw ulata nga ang imong lawas mubigay panalipdik kaduday. Pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit si masuking butika do all sinyong lugar. Alkasi sa Jumas Corbett sa mga idaranda, alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog, tuhod, malutanog ang pagbato ng arthritis. Rayoma, guban pa, tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa, mga naday, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di Alkaline Vitamin C, mapatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagit ka. Mapalit sa inyong masuking butika all sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Takatilaw ka naman sa lamian ng mga herbal pagyod nga coffee. Ano yan na, gipailay lang pinakabagong herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa aduray, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol. Dili katulog, tila medisinyo kininga mo ayos sa mga sakit o balati. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dosi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit siyang masuking butikan all sinyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa itong masuking butika all sa inyong lugar. May buntag din mga Mel Galios, usasas na ligan sa Dragon Fruit. Og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Okay, ito ras, 57 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntag. Arita sa itong balitang sports karong buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa utok, pagdat po sa puson. Anong puson, og naton? Para maulian.
2: Amigo ko, patuli na.
0: Nets na nanatiling undefeated sa pre-season. Napanatili ng Brooklyn Nets ang malinis na record sa nagpatuloy na pre-season games ng NBA matapos itong litumba ng Washington Wizards ngayong araw o kagapong adlawa. Dahil sa panibagong panalo, hawak ng Brooklyn ang 3-0 win-loss record. Pinangunahan ng batikang forward ni Sir Michael Porter Jr. ang panalo ng Nets matapos niyang ibulsa ang 52 puntos o 2 steal, isang block at 4 na rebound sa loob lamang ng 24 minutos na panatili sa hardcourt. Magandong atong balitang sports karong bantaga. At itong ulitang sports, gitad ko natin sa Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Sa edad ono, hangto dosi, anyos, karon nga halos, adlaw-adlaw na giyod, nga kauban sa atong anak ang cellphone, tablet o computer, importante giyod nga atong atagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka, kaya niya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Nakinilutin si Santin, DHA Zinc, Vitamins A, C, og E. Og malunggay extract. Mga importanteng sustansya para sa pagatiman sa mga mata og pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon o nagamit og digital devices, ang Lutin og si Santin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Naausab ang DHA og zinc uban sa vitamins A, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mata og maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract og antioxidants para sa atong nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo pa lang ato anang hatagan og maayong pagatiman ang mga mata sa atong mga anak. Maginikanan kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mata, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Okay, tara, salasay simpunto na yun sa kabuntagod. Maho, yung pulbura ko doon. Kanang magpabuto, ginoong ka, manimaho ba yung pulbura? Masalahin yung pabuto, di ba? Kanang aso-aso, baho ka yung pulbura? Maho na siya? Anang magpatuli yun? Para di may maong pulbura? Patuli na. Atay sak. Sa nagway. Siyempre, mga magina kay pagbiginon ka matuli, matay ka itong mga puti-puti. Gitawag na siya bulas. Bulas-bulas. Mot gina siya. Testing eggs simhot. Diba? Fragrance kayo.

0: Okay, telah selesai seorang yang kecil kebentangkan. Nah, ketemu mau orang sikit tergerata selesai by sincal oil sakit angkelawasan. Tumaran na inog tambal sulay ang natural nga pamagi pag pamasay gamit ang Shea by Sinchal Oil. Ang Shea by Sinchal Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong masagol at anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kaya doon na chloric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas sobrang masay Shea by Sinchal Oil ang plus nga humot o gipiktibo. Shea by Sinchal Oil. Ang palit siyang masuking botika o tindahan. Ah, din sa long sa tiyasa na bilabol atong Shea by Sinchal Oil diya sa Ike's Pharmacy o Cure Pharmacy. Og diya sa Malaboyok, siba bilabol atong Shea by Sinchal Oil diya sa with sari-sari store in front of nyo Malabiyok People's Palace. Og dias barangay Bago Tiyasa na bilabolo taba. Bilabolo sa batong Shea by Sinchal Oil dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiyog Garita. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta ang itong kabuntagon dias, Sir Yax? Og ni Sir Boyax, pamasikat. Kiningon ang presidente nga papaliton tagbalde kay para isalod na lang mga tubig o saloron ang tubig sa ulad. Base na po kung gumahal na po niya kung ang balde. Na, mauna rod. Base gumahal gining balde ani kay anang tao sa Pilipinas sumalit magbalde para sa pagsalod sa tubig sa ulad. Basun laman po tagdili na mamahal, sir. Kabaho sa pulbora lagi. Ayran yung simuti ng pulbora. Importante nga. Malipay ragod mo. Okay, rata sa tong lakat, sa tong panahon masikat. Sa tong weather update. Karong alas, kaganinang alas dos. Kadlawon, October 14, 2026, ang tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Air Responsibility of FAR. Padayong gimonitor sa pag-asa. Ang lokasyon sa tropical depression ay mutang sa 2,355 silangan sa extreme northern Luzon. Nagdala kini og hangin nga adunay 45 km per hour. Dool sa sentro rin og unos nga 55 km per hour. Nagirog kini sa direksyon nga paminan kasadpan sa gipaspason nga 20 km per hour. Magkatutong dir update. Dato pa kanin pagulan-ulan nato diri. Normal na gina ini siya. Nagapo ni ulan man niya. Nagundag om ni ulan. Normal na ni siya. Ay mong kabalaka. Dili ni siya bagyo. Don't worry. You need to stay and relax. Don't shock. Or don't fright. don't fright. Ayaw ra mag-hadlock. Because our weather it's normal. Okay, nagkiting oras sa tarantanan itong mga kagalaarong naminaw sa Star Radio, mayang buntag ka na itong tandad.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, des, Barangay Bunga, or Sityo Bunga, Barangay Tabaw. Mayang buntag ni Pastor Dia, Pastor Isaias Elinturio. Good morning, Pastor.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag ta. Og dinis Barangay Kabulutan, mayang buntag ni DJ Barek. Atong buotan nga utility diya sa Mica Bird Court. Digi Barek, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon! Og ni Madam Chusy Grapa. Og ni Kabultahi Budayron, Baikinit Tabuiba nga nagmata na ron. Kanis Baikinit, ayaw mo kumpiyansa kika pick-up kay Nani Bultahi. Korintian, good mo. Nabinas mga dalaga nga puti ang paa. Ay, yung pusagad. Og ni Madam Mindy Aboyba, nang Uliana Aboyba, good morning, good morning. Og sa atong treasurer dinis barangay Kabulutan, Julie Torres, ilang bayan Paul Torres, da bayan Julie Torres. Og ni Trisekretary, abay ni Kudil Gauran. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Og may buntag mo ni Kapitan Layan Tirano. Kap, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Siya ang kapikas sa kinabuhis by Garner, no, or Ikidotsky. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Manuel Bulahan, buniran mayang buntag. Ni Bay Marbek Doria. Kusgan kayong mo. Kanis Bay Marbek, kusgan mo ganis siya. Kusgan ni Sista ng Panahon. Og sa tindiras na sinuhan, aslang Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Katrina Dama, Wilsa, ganag-ganag, og ni Mik Mik Buking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kanis Madam Wilsa. Kusgan po ni. Kusgan yung maaswat siya hang ladder. Na siya man ang ladder ba? Ladder yun, katong sakan ba? Nga ka nang musaka kag, manguha kag toan. Ang sa'yo mong kwaon. Ano na yung musakan mo ito, ladder. Okay, ito na sa Lasay City na good sa Kabuntagon. Ay, mayang puntag po ni Padre Dia, Padre Archie Turoy, ang atong pare din sa Simbahang Katoliko sa Lungsod Tadayasan. Mayang puntag din na, Padre.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og Dia sa Itzaran Piso Office, mayang puntag usab ni Madam Dia, or Piso Manager, Madam Chris Miramirez. So, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa atong amahan din sa Lungsod Tadayasan, Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sana mga spimbers din sa Lungsod Tadayasan, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon atak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Naigun mo bangon para mukaon, mabangon para maligo, mabangon para mo trabaho.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon para masulbad ang problema. Naigun, mawag na ito ang wato rinig bangon. Ligo, gidayo na. Magin mo kalimot pagkaligo. Kayo mo gina maghatag natog. Kakusgan sa panglawas. Kumot. Ang lawas. Ligo, gina kinabuntag. Mayri gani, alas 4 sa kadlawan pa. Ligo na magani ta. Sa bubno kayong tubig. Ag 1 taon, ragyod. Importante nga humot. Gina to ang ilok ba. Okay, nagkita ko ras. It's time to say bye-bye. Sa kalan sa tong station manager, Mr. Ayan Hanialato. Og sa tong kabaran sa buwat, Handos de Biteotso. O Byron Ibay Librado, nga Mandos og Madlaw. Mandos pod og magabi eh.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa tong kabaran nga reporter, Handos 38, Sir Boyax, labiog, karina. Ako na lang mingon na tong lagaran ng labaw makagam sa mas pagalagad ka niya, dindi ka na. Og manapod po magduog-duog lang gyapon tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right for your favorite radio station. Star Radio. Basta naka-star. Sikat. Nasikat kita. Bye-bye. And God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, Lasays, Jess.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang ahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, las 6, 12. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
9: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas.
6: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

0: Hello, hello, hello, hello, hello. Sa makausap pa mayong adlaw na sa ganatong tanan, mga kaasdasan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta mos, mi amigos? Kumusta nga to ang mga kahimtang karos pang lawas, mga igsoon? Kondisyon ra ba? Kondisyon ra ba? Hindi na bang watay kwarta, mga igsoon? Mura po tag sobra pas nagsakit. Ano ko na watay kwarta, mga igsoon? Magluyas at kuno ta, oy. Nala, sige. Welcome na usap sa tuwang tulumanon ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Hindi na ito madunggan, mga igsoon, ang mga health tips. Mga giya, mga kaigsoonan, aron nga dito mahintong pawak. Niyan ang mga sakit, mga igsoon. Kaya ko nang usap katao, mga igsoon, magsakit na, wanay laming puyan ang kalibutan. Gusto na lang mawala sa kalibutan. Munang sa di patamabutan ng mga igsoon, kinahanglang ato, yun nga paliguno na itong lawas, pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang food supplement karos Pilipinas nga pinakakusgan, pinakabago, pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas, ang astasan, mga igsoon. Ang astasan, gimanufactured sa Pots Herbal Company. Ituyo kini paghigmugna og himo, mga igsoon. Aron nga mahatagan ta og maabagan ta diha, aron nga makaanggon ta og mayong lawas nga mura itong puhunan, mga igsoon. Sa pagpanikay sikay matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Nala sige oy. Sa dili pa nato hisgutan karon, mga igsoon, ang sakit nga kidney stone. Tanbay mo diha, mga dunay mga stone sa kidney. Mubalak sa taron tamalingaw. Ala, guniti ng purol. Ang bagang guniti.
1: Ali, ah, larga.

0: baju kuno iki selikan, baru dagang iki selikan. Dala sige oi atong isgutan karon mga Exono, standby mo atong isgutan kining kidney stone. Uban lamang nining pipila ka mga pahinumdum.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
0: Okay, ongoing kaya't mga Ixon, balik na sa pagpanaguban. Karoon atong isgutan, kining kidney stone. Isa may mga nakasinatin yung kidney stone, inyo na ning discussion, no? Atong importante nga discussion ni mga Exxon, kay dunay mga ka-Exxon na itong naghambin karon ni mong balatian, no? Nya once ang kidney ra ba mga Exxon na madaot na, muna'y problema na gayong dako na sa itong kinabuhi mga ka-Exxonan. Naunsa ba ng kidney stone di ay? Kining kidney stone mga Exxon, muna'y ang heart or gahing deposito nga hinimo gikan sa minerals. Made of minerals and salts na mapurma diha sulod sa ato ang kidneys mga kaigsoonan. O niya, kining stone mga kaigsoonan, mo-develop ni diha, no? Can develop when the concentration of certain substances sama niya ng calcium, oxalate, and uric acid becomes too high in the urine. Basta gani, daga na gani ang calcium, oxalate, uric acid. Mahimo ng daghan niya sa itong ihi, leading to crystallization, mga kaigsoonan. Onya mo na yung over time, these crystals can combine and grow into larger stones, mga kaigsoonan. Mo na diha, no? Onya, doon ay mga nagkadaiya ng mga klase, mga kaigsoonan, sa kidney stone. Una, kining calcium stones. On sa maning calcium stones, most common type, usually made of calcium oxalate. Ikaduha, kining struvite stones. Kining struvite stones, mapurma ni in response to an infection, often urinary tract infections. So, kung nang usaka tao, kanunay ganing ang makasinati o kanang urinary tract infection or UTI mga kaigsoonan, posible na nga makapurma og stone nga gitawag og struvite. Ikatulo, uric acid stone. Ang uric acid stones, mga kaigsoonan, can form in people who lose too much fluid or consume high protein diets. Ang uric acid, mga kaigsoonan, o uric acid stones, mapurma ni siya sa mga tao nga mawadan og fluid or grabe ang iyang pag-consume sa gitawag og high protein diet, mga kaigsoonan. Ikaupat, kining cystine stones. Cystine stones, rare and form in people with a hereditary disorder that causes the kidneys to excrete too much of certain amino acids, mga Exxon. So mo ito'y four several types of kidney stones. Calcium stones, struvite stones, uric acid stones, and cystine stones, mga kaigsoonan. Now, unsa may mga sintomas, mga kaigsoonan, nga ano na kanian ang gitawag og kidney stone? No, siguro ang mga nakasinati na ni maka-relate gyud ani ato karon nga pagkaisgutan. Ang sintomas mga kaigsoonan nga aduna kaning gitawag og kidney stone. Mone ang una, severe pain in the back side or lower abdomen. Sakit kaayo mga kaigsoonan ang imong likod, imuhang kilid nga bahin o kanang ubos sa imuhang abdomen, no? O, muna yung unang sintomas mga kaigsoonan. Kung balik ko, no? Severe pain. Sakit kaayo ang imuhang likod, ang imuhang kilid or lower abdomen mga kaigsoonan. Ikaduha nga sintomas nga nakasinati na kanining kidney stone, mao ang pain during urination. O sakit inig panahon sa imuhang pangihi mga kaigsoonan. Ikatulo, cloudy or foul smelling urine. O, ang imuhang ihi murag panganod ano, murag color sa panganod mga kaigsoonan unya baho ang imuhang ihi. Ano ano po ihi no og yung humot no no. Pero lahi gyud no, lahi gyud ang duna kay kidney stone nga baho mga kaigsoonan. Onya ikaupat nga sintomas nang usa ka tawo aduna ning kidney stone is kining blood in the urine. Ang iyahang ihi mga igsoon dunay dugo. Onya ikalima, nausea and vomiting. So ang tawo makasinati pod o kining malipong onya magsuka gid siya. So mo tay pipila ka mga sintomas nga ang usa ka tawo aduna nay gitawag og kidney stone mga kaigsoonan. Now ang kidney stones maglahi gyud ni siya sa iyahang mga pa-size. Sa iyahang gidak-on mga kaigsoonan no. Lahi-lahi gyud siya. So dinala ka nato i-detail gyud ang mga nagkadaiya nga mga sizes, ang mga nakasinati na nining kidney stone, hibalo na sila na. So, unsa may mga inungdan di mga kaigsoonan nga ang usa ka tawo magka kidney stone man. No, unsa may inungdan ani? Dunay mga factors mga kaigsoonan nga nakahatag. O mga nakatampo nga ano ang usa ka tawo makasinati nining kidney stone. Una, kining gitawag natog dehydration. Oh, kining lack of sufficient water intake, kining dili kay kahinginom og tubig mga kaigsoonan. Usa ni siya sa mga inungdan nga maka-develop o gitawag o kidney stone. No? Lack of sufficient water intake can cause urine to become concentrated, leading to higher levels of crystal-forming substances. Oh, muna, diha mo nang kita mo inong gitagdagang tubig, no? Okay, kanang lack of sufficient water intake mo na inungdan, son. Usa sa mga inungdan, mga kaigsoonan nga nang usa ka tawo makasinati o kidney stone. Ikaduha, dietary factors. Dietary factors. Unsa man yung dietary factors? Una, kining high intake of oxalate-rich foods. Kining taas ra kayo ang imuhang pagkaon, pagsigig kaon o kining mga pagkaon nga rich in oxalate. Unsa man eh, ng mga pagkaon like spinach, nuts, and chocolate. Doon lang sila yung mga itawag o high oxalate content. Nga mo sila yung mga contribute mga kaigsoonan nga magka-develop tani ining itawag o oxalate stones. Ikaduha nga dietary factor, mao ang excess sodium or kining grabe ra kay kahingas garon. Og sa ilapas mga karaan pa mga kaigsoonan, muni mga tawhana, muni mga itawag o mga karabaon. O kuso kayong mukhaon ng mga asgard, mga parat, mga kaigsoonan. Diligin maayon ang grabe ang imuhang sodium. Atong lawas na, kinahanglan taong sodium. Pero kanabang exist na ba? Kanabang sobra na yung kayo? Napalakaon kay tagbulat, dinamus, grabe kay tanong, grabe kay tang mga kaon niya na, no? So high sodium intake increases calcium levels in the urine, promoting the formation of stones. Naka problema ni mo ani og hingas garon kay ka kanang kusog kay kam ka og mga parat nga mga pagkaon, di po ka hinginom og tubig mo ni problema gid. Ikatulo nga dietary factor mga kaigsoonan nga maka-develop ta nining kidney stone is kining high animal protein consumption. High animal protein consumption. Diets rich in red meat, poultry and fish can increase uric acid levels. which can lead to uric acid stones. Oh, high animal protein consumption, no? Kining mga red meat, no? Kabalo na mo kung saan ang red meat. Kining mga poultry. Kining mga isda. Dili no tanang isda gyon maka-develop giga o ganang gitawag og uric acid mga igsoon. Onya ikaupat nga dietary factor nga ang usa ka tawo maka-develop og kining kidney stone is kining low calcium intake. Low calcium intake. Kung sa man siya, paradoxically, low calcium levels can actually increase the risk of kidney stones as calcium binds to oxalate in the gut and reduces oxalate absorption in the bloodstream. Kaning ang imo pong calcium intake, dili kayo daghan mga kaigsuunan. Muna magka-develop ta aning gitawag og kidney stone mga kaigsuunan. So, lain pa ang mga hinungdan is kining genetics nato no? Family history. Family history nga balantayan na kana mga genetics nato no? Onya kining obesity. Kining obesity lagi no? Kining obesity mga kaigsuunan o kining sobrang imong timbang can increase the risk of developing kidney stones due to changes in the body's metabolism that promote higher levels of stone-forming substances in the urine. So, muna ako nga, kanunay na itong sige balik-balik nga maghinahinay na kitag paus-us og timbang. Mas maayo, ani, mo taman, tag-tiktok, ani, parang kaning tuntag maayo. Muna diha mga kaigsoon, ano?

0: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa!
1: O, sa kadlaw na namang igsoon, nagklase ang usa ka maestra sa classroom. O, muna yung nahitabo. Okay, class. Our lesson for today is about tag question. Okay, Juan, kanang use beautiful in a sentence.
2: Ah, beautiful, ma'am. Ah, sayon kay ma'am. Kanang, my teacher is beautiful. Isn't she?
1: Wow, very good kay this Buyax. Sige Buyax, kanang binisaya ko no tong my teacher is beautiful, isn't she?
2: Oh, sayon kayo, ma'am. My teacher is beautiful, isn't she? Ang binisaya na, ma'am, kanang akong maestra kay guwapa. Diba, dili? Diba, di? Apare, ma'am, akong maestra guwapa, wasya kiyapi. Ay, kalaming retire.

Ala, sige, balik ta. Nakalamira man ang kuno iritare ka laki. Balik ta sa pupunag-uban, mga kaigsunan. No? Karoon na itong isgutan. Kining, unsama man na ito, nga malikaya na ito ang kidney stone, mga kaigsunan. So, mo niya, mga pamagya ron, nga malikaya na ito ning batos kidney. Una is stay hydrated. Kinahanglan nga hydrated, kita. Drink plenty of water. Mainom tag dagang tubig, mga kaigsunan, no? Aron nga makaproduce ta og ihi nga at least 2.5 liters of urine per day. Maning kamutan ginato nga makaproduce ta og mga makapangihi ta og 2.5 liters of urine per day. Munay technique diha mga kaigsoonan. Ikaduha, monitoro nato ang color sa ato ang ihi mga kaigsoonan. Kung pale yellow or clear urine indicates good hydration, while dark urine may suggest dehydration. So, muna ibantayan niya, mga kaigsoonan. Ikaduha na itong buhaton nga aromalikaya na ito ang kidney stone is reduce salt intake. Dita magpasagad o kaon o inom o mga ilimnon or makaon nga asgad or parat kayo kay munay makaingon nga no nga magka-kidney stone ang usa ka tawo. Kinahanglan ta og parat sa tong lawas, pero kanabang grabe ni gayo nga kaon nimo kanang bulat, ginamos, grabe kay ka magkaon. No, so kadi po na maayo nya, avoid processed foods, salty snacks and high sodium meals. Munay tambag ya mga kaigsoonan. Ikaduha, moderate oxalate rich foods. Kinahanglan ang mga oxalate rich foods, kinahanglan nga moderate lang. No, dili kay magpalabit ang maayo. Ikatulo, balance calcium intake. Balance calcium intake, no? Kinahanglan ang ato ang calcium, balance ang ato ang apat. Konsumo niya, limit animal protein. Katahong gisgutan niyo ganiha.

0: fruits and vegetables. Taong itagdagang prutas o mga utan. O niya lain pa is limitahan na to ang sugar o kanang mga sugary drinks. O kanang mga soft drinks. Ato na mga inainayan, mga kaigsoonan, magkalmatanan. Okay, magka-develop na siya o kanang gitawag na to kidney stone. Niya limit sugary foods. Kanang mga sweets, mga candies and desserts. Limitahan na to na ha. Inahinay na ta. O niya maintain a healthy weight mga kaigsoonan. So muna ang mga panambagon mga kaigsoonan no sa mga batid sa panglawas. Kanamang kung sobra lagi kayo nato nga paggamit mga kaigsoonan. Pagkaon mga produkto nga makadaot. Makadaot yun na, no? Muna ang mild lang, mild ba, mild. Ngayon sa may matabang mga kaigsoonan sa produkto nga astasan, di ay. Ang produkto ng astasan, inumduman ninyo mga kaigsoon, atong inumduman nga ang astasan nga food supplement, adunay gitawag og sangkap, nga gitawag og mangustin. Now, sa may matabang nining mangustin sa kidney stone. Now, ang mangustin, naibalo na ito mga kaigsoonan, nga mo ni ang prutas, nga gisagol sa astasan mga kaigsoonan, nga gitawag og antioxidant og anti-inflammatory properties. Ang mangustin rich in xanthones, o niya makahulpa ni siya sa mga inflammation diha sa tuang lawas mga kaigsoonan. No, apil na niini ang kidney problems mga kaigsoonan. O niya ikaduha, potential to reduce uric acid levels. Usa ka ganiha sa klase sa kidney stone mga igsoon is kining taas ang ato ang uric. So kining uric acid stones mga kaigsoonan. Usa ni siya munang ang mangustin. Mutabang ni siya tungod kay ang mangustin potential to reduce uric acid levels. So kana mga tagas ng uric acid ay mo kumpiyansa diha no. Okay basig may tabo na ng kidney stone, uric acid stones onya sa ato ang kidney mga kaigsoonan no. Onya ang mangustin gitawag sad ni siya og hydration and diuretic effects. Consuming mangosteen juice or pulp provides a source of hydration which is crucial in preventing kidney stones, mga kaigsoonan. So, muna diha, no? Dako ko yung tabang ang mangosteen. O niya, lain pa is ang mangosteen, mga igsoon, is reducing oxalate formation. No, kaganiha, nag-isgo po tag-oxalate. Ang mangustin mo reduce ya og oxalate formation mga kaigsoonan. So akong tambag ninyo no. Kaganiha usa sa mga butang atong buhaton aron nga ma-avoid malikaya nato ang kidney stone is kining kaunta og daghang prutas og kining utan. Ang problema nato manggod labi nato mga nanagdali nga mga tao nga nanarbaho mga kaigsoonan o bisag walay trabaho. Adili na gyud kaayo makautan mga kaigsoonan, di na kaya makapupo og mga prutas. Problema gyud mo nang ang akong tambag ninyo. Palit na lang mog diktag astasan mga kaigsoonan. Diya sa mga suking butika o di ba kaha sa mga radio station na din madunggan niya ato ang tingog mga kaigsoonan. Aron nga wala na wala na bay problema ba? Hassle free na. Oh, mudol na kay mamupo pa kag prutas no nya. Langan na kayo, magutan pa ka langan na kayo, gadali ta. Nga kay gamayometrics so, ninyo atong trabahuan mga igsoonan, magdali kita sa oras. Wala nga kung tambag ninyo, palit na lang mo og astasan, barato ra na kayo no. Barato lang astasan mga kaigsoonan. O nya tumarka og usa, duha, tulo, depende no. O nya mas maayo kun imo nito maron sa dili pa kamo taon mga kaigsoonan. Aron nga makakuan gyud guys ha. Maka-effect gyud siya og maayo diha sa tuang lawas mga kaigsoonan. No, sa mga kong gingon, kining kidney, ato gining ampinga, no, kay mo gini salahan. Salahan ato ni sa ito ang mga toxic products, mga kaigsoonan. Diya sa itong lawas, unyag mo na'y madaot. Di magpakuha na po ka, no? So, pwerte yung paita na mga kaigsoonan kung ang imuhang kidney mo na'y madaot kay magpa-dialysis, mangkaana. So, pila may bayad o dialysis, so, pwerte yung mahala mga kaigsoonan. Whereas, kung mapalit lang ang astasan, awa na. Barato lang kayo ang astasan mga igsoon. Ay nagpaabutang makasinati naka o problema sa imuhang kidney mga kaigsoonan, mag-dialysis na ka, usa pa ka Muto Marcos Tasan. Dako na kayong recovery ng imuhang imuon. Mintras karon nga baskog pa ta, no, makapanikay-sikay patag maayo, unha na nato og paliko na nga tong lawas mga kaigsoonan. Walay kuyaw ni kay FDA approved ni og halal certified. Oh, niya, barato lang. No, kaysa madaot ang imong kidney nga. Once ang imong kidney madaot, mga kaigsoon, wa na yun. So, mukhang tambag ninyo. Wa na mo kita'y oras, mga kaigsoonan. Manamilit na lang ko, pinagis pag-ingon, lawas na ampingan. Kay maurag yun ni ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Kagopo?
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
9: This is Erica Lendi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit Lignan's Coffee, Nan's Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay na sis ako ang mama kay if ever na nashi pamatiyon inyo yung product niya ginatubong pampalit na ako kay na-feel yun niya na nashi epekto ano niya. Dagan, salamat sa inyong mga produkto maman. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you kayo, bye-bye.
10: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Ngayon sa dumagi tira pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
12: Okay.
11: O da yun, lamay po ang katulog.
12: Karong?
11: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
10: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
12: Jonel Brand.
14: Adlaw sa tanan ako sa Tiborsya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabaskog yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag, manginit ko permis akong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanihapon. Kuya, dyan yung Amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tiborcia. Dagang salamat.
15: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
17: Pangalan o address?
18: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluya? Galukog naman gito na yun. Ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Deng ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o basaw kay di naman siya katindog. Nakugyo kayo siyang itek ma'am kay ako o mga duwa ka simana na ako niyang painom, ma'am. Nitindog siya, ma'am. Karon tambok na akong bata, ma'am. Gana siya kayo mukhaon, ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
16: Wonder Animal.

0: busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus!
2: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: DJX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wanagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin. Kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Week.
1: Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. La size. 56.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Nausam ni si Buyaks nga nagdaladalaman og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Nausam na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Nausam may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapawain ako ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa, imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra.
4: A message of concern from the station.
5: Uy, do! Karoon sa mga naabot to?
6: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
5: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa lamre, ani Ron.
6: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
5: Uy, manong undang mga? Ano ka, sinakang?
6: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
5: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
6: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
7: Ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
8: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
7: Makalagot mga Brad, dili niya takasabotaan ng klima na ato ron.
8: Nahibalo ba ka, nga muna ni ang epekto sa climate change?
7: Ha? Ano sa mana?
8: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
7: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
8: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
7: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
8: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
9: Bachowe, bachowe, tala ato ta sa buntod, bay.
10: Alabay, mag-usa ta dito, bay.
9: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay, kay lumit na kay itong sunogon to, kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
10: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sandado na kumpos puro.
11: Hoy. Asa mo mo
9: ato mi sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
11: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
10: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
11: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
12: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
2: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
15: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
17: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
18: Handos balita.
19: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
20: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
21: Ronnie Librado.
22: Handos balita.
23: Handos balita.
16: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
23: Ronnie Librado.
22: Handos balita.
16: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
23: Handos balita.
16: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon og unya.
23: Handos balita.
16: Aniya na ang uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
23: Handos balita.
24: Headlines.
23: Headlines.
16: 104 ka mga benepisyaryo sa tupad sa Ayungon gipailalom sa usa ka orientasyon.
23: Headlines.
16: Iswo Pema nagdala og scholarship opportunities sa mga kabatan-unan sa Tayasan.
23: Headlines.
16: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong October 30.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Tayasan Police nagpalig-on sa disiplina o profesionalismo sa mga personal samtang duha ka mga police personal gipasidunggan.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Liga ng mga barangay sa Tayasan naghimo sa binulang tigom samtang mga importanteng kalihukan sa mga barangay gihisgutan.
23: Pandos Balita.
0: Headlines.
16: Headlines. 7-11 kasako nga bugas ang gipanghatag sa 5 kabarangay sa Cebulan.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Kultura sa mga lumad sa Yungon gipasiugda sa 3rd IPD sa Mabato samtang mga estudyante gidani sa libre nga scholarship examination sa SUO Pinma.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Gobernador Checo Segarbaria personal nga nag-inspeksyon sa venue sa Buglasan 2026 samtang Sidlakan Dance Company mo representar sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Duha ka lalaki gisikop sa mga nagkalanlain nga bypass operasyon sa Sambuanggita o Santa Catalina samtang kapen sa 8,000 kapesos nga balor sa ginudahang Cebu na kumpiska.
23: Pandos Balita.
0: Headlines.
16: Headlines. Lalaki gisikop tungod sa illegal nga swerte sa Bayawan City samtang patayang lawas sa wala pamailhing lalaki nakitaan nga naglutaw-lutaw sa dagat sa Santa Catalina.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: DOE nagtanaw sa bagong power plant sa Cebu aron matubag ang kakulangan sa kuryente sa Visayas.
23: Pandos Balita.
0: Headlines.
16: Minimum wage sa Central Visayas matilawan na sugod karong adlaw Miyerkules.
23: Pandos Balita.
0: Headlines.
16: Headlines. Abo ni kanhi Vice Gobernador Nandeng Celeste gidala sa Cebu Provincial Capitol.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: 7.2 trilyones kapesos national budget pasado na sa Kamara.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Tulo ka bulan nga walay interest sa government loans gisugyot nga panagang sa epekto sa El Nino.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Palasyo, ipaniguro ang pagtubag sa El Nino samtang pulong ni Marcos bahin sa balde gidipinsahan ni Castro.
23: Pandos Balita.
0: Headlines.
16: Headlines. Vice Presidente Sara Duterte gipanghimakak nga iya ang lote nga gipakita sa NBI nga giingong nakalista sa iyang salen.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Mga cyber attacker nagpahimangno kung nagpahinabo og sunog og pagkadaot sa pagkaon sa mga supermarket sa France samtang Prime Minister sa UK gitudlo ang Iran nga nagpaluyo sa hulga sa ilang base militar.
23: Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: North Korea naglusad pag-usab og ballistic missiles samtang Saudi Arabia nagpasidaan og panimalus batok sa Houthi rebels.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Bakbakan ni Canelo Alvarez og Christian Embeles sa Saudi Arabia ipadayon bisag adunay mga pag-ataki sa nasod.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Si Aaron Cuneta og anak nga si Frankie nitambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
23: Pandos Balita.
0: Headlines. Headlines.
16: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
23: Pandos Balita.
16: Pandos Balita. Nga gihandos kanato sa astasan.
23: Pandos Balita.
16: Pandos Balita. Balita.
18: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
21: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo, na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
23: Handos balita! Handos balita! Balita!
16: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan, gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
23: Handos balita, handos balita.
16: Adlaw karong Miyerkules, petsa 14 ni maong bulan sa Oktubre, tuig 2026.
23: Handos balita, handos balita.
16: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Boss Ayan, Haniel Hato, uban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Byron Sorenio.
23: Handos balita, handos balita.
16: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labiog Karinal o Handos 42 Handos Icon, kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron Bay Librado.
23: Ronnie Librado.
19: Ronnie Librado.
23: Handos balita, handos balita.
16: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
23: Handos balita, handos balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:15.
23: Handos balita, handos balita.
16: Mga handos sa dili pa sa kompletong detalye sa tong mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa tunga lakat sa tunga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tunga lakat sa tunga panahon dinhi sa tunga lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo?
23: Handos balita, weather update.
1: May buntag po sa tuwang tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, October 14, 2026. Padayon gyapon natong ginamonitor ang Tropical Depression o Bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Originally nakita sa gilayong 2,340 kilometers silangan sa extreme northern zone. Ganan ini isusgun sa hangin na 45 kilometers per hour doon sa sentro o paghurot kumabot sa 55 kilometers per hour. Nag-aero kini sa direksyong northwestward sa ikusgun na 20 kilometers per hour. Sa latest analysis, maba ang tsansa ang masulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direktang epekto sa bisanasang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental sa Adlawa, posibleng kita makasinati o madagumo na kalangitan nga naay chances sa mga katagatag ng pagulan o pagtanodong kilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kinay nga sa kasarangan na pagkurot sa hangin, mamagikan sa amin ng silangan nga sa amin ng kasantan, diin kinay nga sa kasarangan na pagbalot sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 1.5 meters ang itasoon. Karong adlaw, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mahunas karong buntag alas 7:00 nga dunay gimubon nga 0.2 meter samtang mutaog karong hapon alas 1:24 nga dunay gitas-on nga 1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalong kunyang alas 5:33 sa hapon ug musilang ug sa buntag alas 5:39. Mukin yung latest weather update, di kandiri sa US Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crespo, may adlaw sa tanan.
23: Handos Balita, Weather Update.
16: Daghang salamat Sir Letter Crespo sa imuhang weather update.
23: Handos Balita, Handos Balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
23: Handos Balita, Handos Balita.
19: Balitang lokal.
23: Handos balita, handos balita.
16: Mga handos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalum og Mal Dingador. Mga handos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gepektibo? Ayaw na kabala ka kay aniana sa tong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule, kung di endili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang mga balatian, kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa hanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, homot og herbal pagyud ka coffee ani ana? Gibaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, telemedicine niyo kini nga mo ayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Morepare sa sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa mga balay, pinagi sa pakiawan system, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at mangmismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopre Booking Kito. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila'y hardware o fishing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulong Kita Street o ang branch 2 na imutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy og Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodzico Kayakap og mga assistants kon mga assistants nga sila si John Lyle og Benz Marzuno Tribunalo.
23: Handos balita, handos balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
23: Handos balita, handos balita.
16: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
23: Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
16: 104 ka mga benepisyaryo sa tupad sa Yungon, gipailalom sa orientasyon. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyak sa lasig Handos ug Labyog sa mga balitang lokal.
23: Handos balita.
3: Live report. Kaya salamat ng punta ko ito masukit ikba minaw. Ang Department of Labor and Employment Kunduli inubanan sa lokal nga gobyerno sa ayon ang nagpahigayon o orientasyon alang sa tapad niya itong October 2, 2026 dito sa ayon ang gymnasium alang sa 104 ka mga beneficiary gikan sa barangay Maslong ubos sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tubad. Mitambong sa mga kalihukan ng mga representante gikan sa Pinoy Worker Fertilis na sila si Isra Rosales, Earl Lampazo o Zach Armohinha. Uban sa mga representante sa duli na sila si Marjely Lumungo, Gisa Divina Gracia o Noraline Alaban. Ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kung tupad sa Department of Labor and Employment Kunduli ang naghatag og temporaryong trabaho kung emergency employment ngadto sa mga trabahante nga nawadan og trabaho, kulang ang kita o underemployment og kadto mga trabahante nga seasonal or panahon lamang ang trabaho. Di padayag ni Mayor Dennis Amadjo ang iyong pasalamat sa duli o Pinoy Worker Party List sa paghatag og tabang sa mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga residente sa iyong unog iyang dipasiuda na mga programa sama sa tupad dakog natabang sa pag-alsas kahimtang sa mga trabahante nga naa sa lisod nga sitwasyon ug sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya.
4: kini nga balita giatud kanato sa Astasan Herbal Capsule ayo sa bang beauty sa pag-shiva essential oil. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibianan ng aming tinublen sa mga labas ng tingod ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Tinis hundos, trindang, utso. Buyaks, love you, girl. Reporting.
23: Hundos, balita.
5: Live. Report. Live. Report.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
23: Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Daghang salamat, Hundos 38, Boyeks, love you, Karinal, sa mga nga balitang lokal.
23: Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
23: Balitang lokal. Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Nagdala og impormasyon kabahin sa mga oportunidad sa edukasyon og scholarship ang Southwestern University kon PIMA nga rin sa lungsod sa Tayasan tol silang courtesy visit sa Mayor's Office gabong adlawa Martes, Oktubre 13. Gipanguluhan ni Brian C. Lapis ang delegasyon nga gidawat ni HRMO to og Peso Manager Chris Ramirez alang sa ngalan ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III atol sa pagbisita. Gipaila sa grupo ang mga academic program sa universidad og ang mga scholarship opportunities nini. Lakip na ang hawak kamay scholarship examination nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante og bagabadayon sila nga pag-eskwila pinagi sa mas maabot nga gasto sa edukasyon. Pinagi nini ilauman nga mas daghang mga kapatanunan sa tayasan ang mahibalo sa mga kapilian sa pag-eskwila o pinansyal katabang alang sa ilang kaugmaon.
23: Hundos, balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
23: Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
23: Balitang lokal. Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga mupahigayon og psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Yap, usa ka psychiatrist karong Oktubre 30 adlaw Bernes sa Tayasan Primary Care Facility sugod alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang medical health check-up, counseling og psychiatric consultation alang sa mga residente nga naginanglan og tambag og tabang kalabot sa ilang kahimsog sa pangisip. Yawhag ang tanang tayasanon nga nanginanglan og maong serbisyo nga pahimuslan among higayon aron makadawat og tukmang konsultasyon gikan sa espesyalista. Pinumdom sa publiko nga importante ang kahimsog sa pangisip sama sa kahimsog sa paglawas, busa ayaw, pagpanuko sa pagpangayo og tabang kon gikinhanglan. Hinumdumi ang nasampit nga konsultasyon ablikini alang sa tanan nga mga tayasanon.
23: Balitang lokal. Hundos, balita. Hundos, balita.
16: Nagpahigayon og personal information and continuing education kon PICE ang Tayasan Municipal Police Station aron magpalig-on ang kahibalo, disiplina og profesionalismo sa mga sakop na ini. Ang kalihukan gipanguluhan ni Police Lieutenant Angel Claire N. Sorira, officer in charge sa Tayasan Police Station DN. Gisgutan ang nagkadaiyang pahimangno og mga responsibilidad sa matag personahe sa ilang pagserbisyo. Atol sa kalihukan gipresentar usab ang kahimtang sa pundo sa istasyon isip pagpalig-on sa transparency o pagpanubag sa paggamit sa pundo. Gipahinumduman ni Police Lieutenant Sorira ang tanang personahe sa pagsunod sa saktong agianan sa pagmando, pag-ila o pagpatuman sa mga pahimangno o memorandum nga ilang madawat o papadayon sa maayong pamatasan bisan wala na sa oras sa trabaho. Gipasiog daw sab ang hustong pag-atiman sa mga patrol vehicle, pagmitinar sa disiplina o tukmang pagtuman sa mga kinahanglan lanon og mando sa tagsa-tagsa nilang opisina. Samtang yatagan usab og pag-ila sa Tayasan Municipal Police Station ang ilang mga personahe nga nagpakita og maayong performance og dedikasyon sa trabaho alang sa bulan sa shift timbre. Gipili isip best PNCO of the month si Police Master Sergeant Jennifer Estrada samtang si NUP Russell E. Alira ang nakadawat sa pag-ila isip best NUP of the month. Amao ka pag-ila, usa ka pagpasalamat sa ilang kagoge, dedikasyon ug bayong kontribusyon sa paghatag og serbisyo publiko. Dugang nini, niapil usab ang mga personahe sa Tayasan Police Station ubos sa papangunan ni Police Lieutenant Sorera sa seremonya sa pagpataas sa bandila nga gibahigayon sa atubangan sa Municipal Building sa Tayasan niya ito ng Oktubre 12. Mitambong sa mong kalihukan ang mga membro sa sangguniang bayan, mga pangulo sa nakilalain nga departamento sa munisipyo, mga kaabag nga ahensya sa gobyerno. Ang seremonya na himong higayon aron ipakita pag-usab ang panagiusa o pagpasalig sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan ingon man ang responsibilidad sa pagmentinar sa kalinaw o kahusay sa komunidad. Pinagi sa maong nga kalihukan, gipakita sa Tayasan Municipal Police Station ang padayong paningkamot sa pagpalambo sa disiplina, panaghiusa o kalidad sa serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan.
23: Handos balita, balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
23: Handos balita.
16: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
23: Balitang lokal.
16: Handos balita. Naghimo sa ilang binulan nga tigom ang Liga ng mga Barangay sa Tayasan. Nga gipangulohan ni Liga ng mga Barangay President Arthur Dagli. Uban sa pag-apel ni DILG, Municipal Local Government Operations Officers con MLGOO J. Luisel Gutualpido o Officer in Charge sa Tayasan Police Station nga si Police Lieutenant Angel Claire Sorera. Lakip sa mga gisgutan sa tigom ang mga update o nakalilaing kalihukan sa matag barangay ang umabot nga second semester barangay assembly, ingon man ang pag-andam sa inventaryo sa mga kagabitan o kabtangan nga may kalabutan sa barangay Barangay and Sangguni ang Kabataan Eleksyon kon Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections kon BSKE. Agisgutan usab ang nakatakdang seminar kabahin sa katarungang pambarangay kon KPE nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo o kapasidad sa mga opisyal sa barangay sa pagdumala o pagsulbad sa mga panagbangi sulod sa ilang tagsa-tagsag ka komunidad. Pinagi din nga tigom, gilauman nga mas mapalig-on ang koordinasyon o panag-iusa sa mga opisyal sa barangay alang sa mas hapsay o epektibong paghatag o serbisyo publiko.
23: Handos balita, handos balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
23: Balita.
16: Mga kahandos, gadto maong nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Urid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Chuku, Tawa-tawa si Cervicare, Migaman o Alina Beauty Soap. Ang diin, madungog dresa sa Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ati Arlene sa may alauna imidya ang takna sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong Dagroid.
23: Handos balita,
16: balita,
23: balitang provinsyal.
16: Handos balita,
23: balita.
16: Hindi mo sunod ng mga balitang provinsyal, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB, Met and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries uban panagunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng maisda o karne, ang D3 Arbistor 1 ay mutang diha sa Bulungeta Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway, Corner, Brahma Street, Poblasyon, Tayasan. O ang RDB, Meat and Fish Vendor, ana diha sa New Tayasan Public Market, sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Vendor, yay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungeta o dihito Bulungeta. D3 Bio Food Supplement, mo isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstiasids and Sugared Sugar Can Extract Powder, DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. nga karaiya store og Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chest, bomb, disc, cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bolongata Street, Poblasyon Tayasan, nga karaiya store Ami and Jules General Merchandise. Gay panag-iya o gidomala nila ni Ami Free Amison o Julius Sumison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabang ni mong kaugalingon, gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingon na ng paagi, imo makab o tatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kim haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila, manimahong masikiton. O ang kabugnaw din eh, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan, busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, Simalalon sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
23: Handos Balita, Handos Balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
23: Handos Balita, Handos Balita.
16: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang mga balitang provinsyal.
23: Balitang Provincial. Handos Balita, Handos Balita.
16: 7 ml, 11 kasako nga bugas ang gipanghatag sa 5 ka barangay sa Sibulan. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 38 Buyax Labio Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax Alexi Handos ug Labio sa mga balitang provincial.
23: Handos Balita.
6: Live report.
3: Dagan na lamang imbunda mo sa may sumasukitig pa, Mino. Kapin sa 7 mil, kasakong nga bugas ang ipanghatag sa 5 kabarangay sa lungsod sa Sibulan ni Gros Oriental niya itong Oktobre 12. Ubo sa bawat bayan makikinabang o BBM bagong Pilipinas Rice Program. Ang provincial government sa Negros Oriental kauban ng lokal na kagamanan sa Sibulan ang ipanghatag o 7,011 kasakong nga bugas sa tagsatag sa 60 kakilo. Personal nga nanguna sa pagpanghatag si Gobernador Manuel Chaco sa Garbariga uban sa mga konsyal sa lungsod, kapitan sa barangay o mga barangay health workers. Ang mga barangay nga nakadawat sa tabang mao ang Luok, Maslog, Kangmating, Tugtubong o Bulok-Bulok. Kini nga balita, gitod ka na to sa Astasan Rubel Capsule. Ayo sa mong Beauty Soap o Shiva Essential Oil. Nanukad bigan sa Bago Farm School sa video. Alang sa sibihan ang may tinubdan sa mga labas at tinuod ng mga balita. Matagkarunogo niya. Kini si Handos, trying my utso. Buyaks, love you, ganunan, reporting.
23: Handos Balita.
6: Live report.
16: Daghang salamat, Handos 38. Buyaks, love you, Karinal, simuhang balitang provincial.
23: Handos Balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
23: Handos Balita.
16: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
23: Balitang probinsyal. Handos Balita.
16: Malipayon o babulokong gisaulog sa mga lumad sa barangay Mabato, lungsod sa Yungon, ang ilang ikatulong tuig nga Indigenous Peoples o IPD diin. Gipasiugda ang ilang adunahang kultura, tradisyon o panuludong kabilin. Mitambong sa mga selebrasyon si Ayungon Mayor Dennis Amancio, Vice Mayor Nelda Pabiliran, mga sakop sa Sangguniang Bayan, Municipal IPMR Jocelyn Narciso o Municipal Administrator Lady. Laki po sab sa mga nanambong si Ayungon District 1 Supervisor Dr. Benchu Santos, Iris May Tahanlangit sa NCIP Giholgan Service Center, Zara Meg Gracias sa National Dairy Authority Negros Oriental, LTC Rio Ranillo, Malanyao, Commanding Officer sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army og Virginia Espante sa NCIP Provincial Office sa Negros Oriental. Mitambong usab ang mga principal sa MPCHS nga sila si Flor Delis Gono sa Junior High School o Melde Tevez sa Senior High School. Uban sa mga estudyante o magtutudlo, ingon man si Barangay Mabato Chairperson Felipe Calderad Jr. Atol sa selebrasyon, ipakita sa mga lumad ang nagkadaiyang sayaw o pasundayag nga naghulagway sila nga kultura o mga tradisyon. Tumong sa mga kalihukan nga mapadayon ang ilang mga naandang pamaagi sa kinabuhi o mapalambo ang pag-ila o pagtahod silang pagkatao isip katutubong komunidad. Samtang sa lengbahin, gidapit usab sa Ayungon Public Information Office ang mga estudyante sa grade 12 o mga nihunong una sa pag-eskwela nga nagplano nga mupadayon sa kolehiyo nga maapel silang libreng hawak kamay scholarship examination sa SUO PINMA karong Oktobre 17. Ang maong eksaminasyon ipagayon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sa kolehiyo di Santa Catalina di Alejandria o Cusca sa Dakbayan sa Dumaguete. Bukas kini, alang sa mga grade 12 students o gap year students nga nagplano nga musulod sa kolehiyo sa school year 2027 to 2028. Adunay, kay gayunan ang mga kwalipikadong aplikante nga makadawat og tabang sa pag-eskwela alang sa bisan unsang kurso sa kolehiyo nga ilang pilion. Gidasig ang mga estudyante sa Ayungon o sa kasikbit nga mga lungsod nga pahimuslan. Kini maong libreng examinasyon isip usa ka oportunidad nga nakatabang o makatabang silang pagpadayon sa pag-eskwela o pagkabot silang mga pangandoy.
23: Handos Balita. Handos Balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
23: Handos Balita. Handos Balita.
16: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
23: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
16: Personal nga gibisita o gisose ni Negros Oriental Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria kauban si Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow C. Makiling Jr. ang lugar o entablado nga gamiton sa kompetisyon sa Buglasan 2026 Festival of Festivals sa Gobernador Mariano F. Verdeses Memorial Coliseum niadtong Oktobre 12. Tumong sa ilang pagbisita nga masiguro nga andam ang lugar alang sa mga grupo nga moapel sa kompetisyon o mga matagan o igong pagtagad ang kaluwasan sa mga partisipante panahon silang nga mga pasundayag. Manini, may bisita usab sa Provincial Tourism Office ang 30 ka membro sa Sidlakan Dance Company o SDC aron. Personal nga makikita o manamilit kang Governor Chaco Sagarbaria o Executive Director Woodrow Makiling Jr. sa dili pa sila mobiyahe pa ingon sa Taiwan. Ang Sidlakan Dance Company mo representar sa Pilipinas o Negros Oriental sa International Folklore Festivals 2026 nga ibaygayon sa Nanyang Grand Park sa Tainan City, Taiwan gikan sa Oktobre 17 hangtod sa 25. Sa ilang pag-apel sa mga international nga kalihukan, ipakita sa grupo ang mga sayaw, kultura o tradisyon sa mga Pilipino, ilabi ang garbo o panulundon sa katawhan sa Negros Oriental. Kini, usa-usab kadakong oportunidad aron mailhan sa ubang nasod ang talento sa mga Negrensi o mapakita ang katahom sa kultura sa probinsya sa international nga entablado.
23: Handos Balita. Handos Balita.
16: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
23: Handos.

0: Tenemos sunod nga mga police reports. Yandos ka na to sa Amigos Peptan and once again Kerbal Capamex nga doon ay 15 ka mga nakadaiyang nga mga sagol. Og Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalanlaing mga sakit og balatian. Ang Amigos Peptan and once again Kerbal Capamex og Amigos Capsule madungog rin sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alasay sang tod sa alasay si media ang takna sa gabi Ilunes sang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee og Amigos Capsule sa Mualbual. Mualbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badjen Botica Santo Niño sa Alegria Edchanchan Pharmacy og Sinobet Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy, MP Direct Store o a Pharmacy Shell Mo Pharmacy sa Dalaget, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabayok, St. Jude Pharmacy sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy Botica Marga sa Alcantara Botica Marga, Samantalong Botica Marga sa Daman Hobbitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drago Crystal Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay panagiyog dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa doon lang sa bag Sanju and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulong Gata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa Sanju and Nisi sa pagkakaroon nagpalain usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa Sanju and Nisi diha sa Promo Street Gatbang sa amin Jules General Merchandise gilang Sabatusan o Chinilasan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa itong mga police report. Duha kalalaki ang nadakpan sa managlahing baybas operasyon sa kapolisan sa lungsod sa Sambuanggeta og Santa Catalina Negros Rental nitong Lunes, October 12. Din kapin sa 8,000 kapisos ang kinatibok ang bana-bana nga kantidad sa ginudahang Cebu nga na-recover. Sa unang operasyon, nasikop ang usa ka 33 anyos nga lalaki sa sitio Mag-Abo. Kung Mag-Abo, Barangay Malway, Sambuanggeta, alas 5:20 sa buntag. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kun Norpo, duha ka pakete sa ginudahang Cebu nga mutimbang og 0.23 gramos og nakatirad sa mail 564 pesos ang na-recover sa mga sakop sa Sambuanggeta Municipal Police Station. Ang suspect residente sa mga lugar og magatubang og mga kaso kalabot sa giingong pagbaligya og pagpanag-iya og illegal nga droga ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa laing operasyon sa Proc 3 Barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina, nasikop usab ang 35 anyos nga lalaki nga gila sa kapulisan nga alias Gino, residente sa barangay oblasyon sa mga lungsod. Sumala pa sa Norpo, ipagayon ang operasyon sa mga personay sa Santa Catalina Municipal Police Station uban ang tabang sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Na-recover gikan sa suspect ang ginudahang Cebu nga gibara-barang mutimbang og usa ka gramo og nagkantidad og size mail 800 ka pesos. Magatubang ang suspect og mga kaso tungod sa gingon nga pagbaligya og pagpanag-iya sa illegal nga droga nga naglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa Republic Act 9165. Ang duha ka suspect og ang mga nakumpiskang ebidensya gidala sa tagsa-tagsa nila ka istasyon sa kapolisan alang sa dokumentasyon og gustong proseso sa ilang nga mga kaso.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report.
1: Handos Balita.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka 21 anyos nga lalaki tungod sa pagdawat og pusta sa legal nga suertres atol sa gihimong operasyon sa barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental itong Domingo. Ang suspek residente sa sitio Mangulod, barangay San Jose, lungsod sa Santa Catalina. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo, nadakpan siya sa mga sakop sa Bayawan City Police Station atol sa anti-illegal gambling operasyon human mudawat og pusta gikan sa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga sugarol nga nagsilbing customer bisan wala siya ay pagtugot sa pagpadagan niini. Na-recover gikan kaniyang 100 ka pesos nga gigamit si pusta, resibo sa suertres karon ay mga kombinasyon sa numero o katugbang nga pusta nga 50 pesos alang sa target o 50 pesos alang sa rambol o sa kapapel nga karon ay mga kombinasyon sa numero o kantidad sa pusta o sa kaitom nga bolpen o 2 ka 50 pesos nga kwarta nga gingong halin sa pagpusta. Ang operasyon gipaguluhan sa Bayawan City Police Station uban ang suporta sa Provincial Intelligence Unit o Fifth Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region. Ibaybalo ang suspek sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon. Pinulungan nga iyang masabtan og sa pagkakaron gitanggong sa kustodiya sa Bayawan City Police Station. Samtang giandam ang tukmang proseso sa iyang kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9287 nga nagpalig-on sa mga silot batok sa illegal numbers game, lakip ang illegal nga suertres. Samtang usa ka patayng lawas sa wala pa, mailhing lalaki ang nakitaan nga naglutaw sa dagat sa barangay Poblasyon Lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, alas 10 sa buntag niya itong Domingo, Oktobre 11. Sumala sa report sa kapulisan, usa ka mangingisda ang mitaho sa Santa Catalina Municipal Police Station human niya na matikdi ang lawas sa lalaki nga naglutaw sa dagat. Ikataho nga giguyod sa mga mangingisda ang patayng lawas laingon sa baybayon samtang naghulat sa pag-abot sa mga otoridad. Dedi ha, nga mi-respondi ang mga sakop sa Santa Catalina Municipal Police Station aron susion ang litabo o gipegayon ang gikinahanglang investigasyon. Sa pagsulat ng balita, wala pa mailhi ang pagkatao sa lalaki o padayon pag-isusi sa kapulisan ang mga sirkumstansya nga mutultol sa iyang pagkamatay.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang regional giandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ni mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga matambal mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang Ike's kamalig ana diha unahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Henry Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaroon, ano na po sila ay Ike's Garden Cafe and Resto sa corner Kalumba o Pupagay Street nga makita sa ginagmay ng mga events o nagtaniyag sa coffee, halo-halog ban pa ng mga repressors. Alang sa dugang informasyon kasi oran, besita alang ang ilang opisina diyan sa Ike's Restaurant o Bake Shop sa corner Brahma Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco og Maritis Largado Isturko.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.

0: sa balanse kay ang Berte Cure Capsule makatabang sa papakunhod sa kahilo o lipong, makatabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang sa pagkunhod sa sintomas sa vertigo, kinabang nga murag nagtuyok ang ibang nga pananaw sa palibot, o makatabang sa pagwaligon sa balanse batok sa vertigo. Ang Berte Cure Capsule produkto sa Nicho's Gift Marketing Corporation. Gihandos usab kanato sa Animal Baita. Nindot alang netong gihimong bisyo ang pagkamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina purgag tambal sin mga binuhing kahayupan. Magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog. Ingon man makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkod o bugat at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sa ilang pag-itlog o mas mapadag ko ang ilang mga itlog. O sarakot-sara lang nga Animal Baita ang sagol silang tumiglim nun o dilabakal silang pagkaon. Ginagmain kantidad apan sigurado ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakers sa ayongon sa ingon kakers agrabit o brompet animal sa lalibertad sa Latika agrabit supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Andos Balita. 7.2 trilyon kapesos national budget pasado na sa kamara. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labyo Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax sa lasigi Handos o Labyo sa mga balitang nasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagang salamat ng punta ko sa mga masukitig maminaw. Giaprobahan sa House of Representatives ang gisugyot ng 7.2 trilyon kapisos ng nasudong budget si katulog katapusang pagbasa. Ang House Bill Number 1085 ito ang gisugyot ng 2027 General Appropriations Bill na pasarpinagi sa botasyon ng 282 ang pabor, 3C ang subag o usa ang nag-abstain. Naitabok ni human sa makuting pagripasok sa mga lokasyon sa pundo alang sa edukasyon, agrikultura, panglawas, social welfare, tabang sa transportasyon o infrastruktura. Matod ba ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing ang nagpasiugda sa mga balaunon ng ang version sa kamarang naglakip sa mga pag-aminda na gitumong sa pagtubag sa dinaliang panginanglan sa mga Pilipino o ang pagpaligun sa kandam sa gobyerno alang sa umabot ng mga hagit, ilabi na ang fenomenon ng Super El Nino. Kining ang balita, giatog ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayos sa mong beauty sa mong Shiva Essential Oil. Nanukat gigan sa Bago Farm School sa video. Alang sa sibiyanan ng may tinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matagkarunong kunya. Kinis Handos 38. Boyax Labyo Karinal reporting.
1: Andos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labyo Karinal sa mga balitang nasyonal.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Andos Balita. Aron dili samot mabugatan sa gasto ang gagmay negosyante mga trabahante, gisugyot ni Senador Bam Aquino ang temporaryong paghunong sa pagpatuman o interest sa pipila kapautang sa gobyerno sunod sa tulo ka bulan, Enero hangtod Marso 2027. Tumungnini nga makahatag og dugang kahupayan sa mga nangutang samtang yandam sa nasod ang posibleng grabeng epekto sa El Nino. Lakip sa mga institusyon nga iyang gisugyot nga mahimong muhatag sa mga kahupayan ang Small Business Corporation, SSS, GSIS o Pag-ibig Fund. Matod na kino, magatabang kini sa mga micro, small and medium enterprises o MSME nga mapadayon ang ilang negosyo, mapanalipdan ang panginabuyan sa mga empleyado o ganoon na igong kwarta alang sa operasyon bisan pa sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o gasto sa kuryente. Gipasidaan sa pag-asa nga posibleng mukusog pa ang El Nino sa dili pa matapos ang 2026 o magpadayon hangtod sa unang katunga sa 2027.